0: over 5 years mga kabiyanan. Oh? So dugang pa sini siling sang World Bank nga ini nagareflect sang tanan nga gains across all major industries. But silingon, oh, may nagsaka kuno siling sang World Bank sa naglainlain nga mga industriya. Hindi lang ni kay isa lang ka sector ang pagboom kundi as an economy. That's why sa report ni President Marcos ginambal niya nga ang ekonomiya sa pungsod Pilipinas padayon nga mabakod kag mabaskog, wala krisis. So amo ni ang ginabasihan nila mga kabiyanan kay nagsaka aton nga GDP. Okay? Kag siling sa World Bank nga nag-update ni sila sang income classification sa mga pungsod according sa gross national income per capita. Okay? So anong but silingon sa gross national income? May mga terms sa diri nga medyo mabudlay yung sindiyon, no? Ang gross national income per capita mga benan, amo ni ang average income, okay? Nga gina-earn sa isa ka tawo, no? Per person susulod sa isa ka pungsod in a given year. Okay? So, ang GNI is the total income nga gina-earn bala sa residente sa pungsod. For example, pungsod Pilipinas, kag sa tanan ng mga negosyo, including income from production of goods and services sa sulod sa isa ka pungsod, income earned by residents nga halin sa guwa, mga investments, mga sweldo, mga OFW for example, minus income earned within the country by foreign residents nga ginapadala sa guwa. Okay? So, amo ni ang GNI mga kabiyanan, gross national income. So dira nila ni ginakalculate mga kabiyanan. Okay? Nga dira nila ni ginabase and base sang resulta ginabutang nila ang isa ka pungsod into 4 income groups, the lower middle, the upper middle and the high. Kag suno sang World Bank mga kabiyanan, ini nga classifications nag-inform kung ano nga mga pungsod ang maka-access sa concessional loans and development assistance. Okay? So again base sang aton yang assessment, base sang assessment or classification sa ka pungsod, dira man magbase kun pila ang maloan naton. Amo na nagligad may gin-release ang World Bank nga loan para sa pungsod Pilipinas, $1 billion mga kabiyanan. Siling ta maano naman na di naman na makadto ang $1 billion. Bao base didto na makadto naman sa kun ano naman ang kalduan. Dula guro aton nga live stream partner Bonay. Dano patay guro aton nga live stream ay. Ara, okay man. Live man tagyapon. Live pa tagyapon. Okay. Live pa live. So, live pagyapon. Okay. So, medyo nag-bisyo lang kadali ang live stream mga biyanan. Ate, nag-bisyo gidya. Siguro sa internet na. Pero sige lang ah. So, amin yung mga biyanan ah. Ang gross national income per capita. So, diri ginabase sa classifications ngayon eh, kung pila ang ma-access nga concessional loans, kag development assistance, nga makuha sa isa ka pungsod mga kabiyanan. So, kumasiling kita upper middle class, income na kita, subot silingon, dako-dako man ang loan nga makuha naton eh. Pareho na balas ang loan nimo sa kundiin ka nga loan, example sa GCash. The more nga naga saka ang imo yang paggamit sa GCash, saka ba imo nga loan imo nga ginatang nila sila. Amo na sila. So, sunod sa World Bank sa ilang video statement sa Facebook, ang division director kasi Zafer Mustafaoglu, nga ining pagsaka sa pungsod Pilipinas sa upper middle income, isa ini ka milestone nga nag-reflect sa rising incomes, more jobs, and real progress for Filipino families. Now, pero sa aton yung balatsyagon, is this really what is? Amugin ni bala ang isilunggo na lang natin. Ito mag-English. Yung kapadlay mag-English. Nadula. Agad yung partner, Bon. Sige lang ah. Amugin ni bala ayhan ang kakalatabo. Amugin ni bala ayhan ang natabo. So, again, no? Anong po't silingon sini? No? Sang reclassification nga ini. No? Hindi po't silingon, mga kabayanan, nga tanan nga mga Pilipino is now middle class. Ha? Or nag-earn more money. No? Hindi niya mo ang meaning sini sang announcement nga ini, mga kabayanan. Okay? Ang reclassification sang World Bank nagatakos sang average national income per person. No? Hindi ang income sang individual families. Na, for example, mga kabayanan, ang isang kapanimalay nga nag-earn sang 15,000 to 20,000 per month, mas struggle gihapon sila financially. Gin-calculate nato, di ba? Oh, gin-calculate nato nagligad nga adlaw nga kun a family of four, normal nga panimalay kag nga panimalay nga nagapadayon sa mga helikoton, ang income nga kinanglan is 22,000 income pa lang na ha, wala na extra 22,000 plus sang aton nga normal nga calculation, mga kabayanan. Oh. Normal classification is 22,000 plus. So, kung nag-swildo ka mo, 15, pagkato sa 20 mil, struggle gyapon eh. Ha? Struggle gyapon. Kagda mo gyapon ng mga Pilipino nga nagapabilin nga imol despite sang higher average income naton, ha? Sa aton nga pungsod, tungod kay ang income gin-distribute unevenly, mga kabayanan. Ha? So, ara na, live na kita liwat sa Facebook, pero nadula nato na nato nga mga viewers. May bag-o kita dira, mga kabayanan, nga video nga na-post. Oh, nadula kita kagina. So, ano nang ginahimo nila, mga kabayanan? Ha? Ano nang, paano nalang naging calculate? For example, ginkuha nila tanan nga, ha? Ginkuha nila tanan nga income sa pilong nga Pilipinas, di kayo may ara na eh, sa ano nga sektor, pilang income. Ginplus nila na tanan, dasun gin-divide nila na sa aton nga example sa aton nga population, mga biyanan, kag ang naggwa nga resulta is 295,850. So amo ni ang classification nga amo ni kuno ang ang average nga monthly income sa isa ka Pilipino. Annual income sa Pilipino. 295,850. Based sang ilaya nga classification. Ate, kaya muna ginahin mo nila eh. Inakuha nila tanan nga mga incomes. I-explain talibat ha. Example, sa production, sa services, sa businesses, and everything. Ginakuha nila tanan, ginasuma nila na tanan. And then, ginadivide nila na sa population sa Pilipinas. Ang nagwa, 295,850. Kag siling sa World Bank, amo ini ang average income sa isa ka Pilipino sa sulod sang isa ka tuig. Kag kun i-divide mo na into 12, ang sweldo is around 24,654 per Pilipino. So, but then, ang problema sini, mga kabayanan, kay hindi tanan, ha? Hindi tanan amuni ang income eh. Di ba? Hindi tanan amuni ang income nga aman. Kay ang nagpadako sini, mga kabayanan, kay may mga pipila ka mga Pilipino, ha? May mga pipila ka mga Pilipino nga dagko-lagko ang income. Okay? Lagko-lagko, kapit pa nung nakabaton, nakabaton si Malita, nakabaton si mga duhul-duhul. Dagko gid income eh. For example, ibutang ta sa Senado. Oh, kada bulan may 1 million sila sa House of Representatives. Oh, kada bulan may 1 million sila. Imaginable na 1 million kada bulan. Imano na lang doon naman. Oh, daw masiling. Sana on. Luwas ang ilang sweldo nga 300,000 kada bulan. Oh, grabe no. San una matabo sa aton man. Mas sweldo ka 300,000 kada bulan. Oh, biskan ako ya, siling ko gani, biskan makasweldo lang kuya, maka-income lang ko bla 50,000 ang bulan, to medyo matulotawahay-tawahay, makapamayad utang eh. No? Kaya kung magsweldo ka 20, pagkanto sa 30, o sunda mo kablayran, huwag mo magyapon. O mong utang ka magyapon, kapit pa kung 20 ka lang, 15, 20, 17, 20. No? amo man gyapon ng problema eh. No? So, amo ni ang calculation sa amo ni ang calculation mga kabiyanan. To. So, it does not mean nga tanan ng mga Pilipino middle class na. It does not mean nga tanan ng mga Pilipino nag-earn sang mas dako pagid nga kwarta. No? So, ano ang ma-expect ko no naton bilang mga Pilipino suno sini? Well, in short term, hindi naton ma-notice ang immediate changes sa adlaw-adlaw nga pangkabuhi. But then ang salaries, ang prices, living condition, hindi magid automatically mag-improve tungod sa bagong classification. No. Kundi amat-amat lang mga binin. In fact, may mga roll out na sang pasaka sang sweldo eh. O sana all mapasakaan sweldo. Mapasakaan naman na patnubon. Ara man eh. O sana all. Ara man ninyo. But then may mga challenges gidyagyapon mga biyanan. May mga challenges gidyagyapon. Ang aton pong sud Pilipinas, although nahimo na kita ng upper middle income class country, no? Ang inflation, grabe gidyagyapon ang inflation. Imagine na ang imong ang aton yang $1 is equivalent to 61 pesos na subong. 61 plus. Ha? Kube i-search ta subong live update mga kabiyanan. No. USD to PHP 61.52. Ha? July 3, 12:13 AM UTC. Ha? So 61.52 mga kabiyanan, grabe no. So but silingon, grabe ang pagnubo sa aton nga peso. Pero hindi mini malain tanan eh. Okay? So, may mga challenges sa gidigyapon. Inflation, naka-apekto sa pagkaon, sa transportation, no? Sa poverty and income inequality. This is really true. Kaya hindi man tanan nakasweldo 20 mil eh. Di ba? Iban nga ni, increase ang sweldo, himuon lang 30 mil eh. No? 30 mil ang ilang sweldo. No? 15 mil ang sweldo nila. No? Kung mag-15 mil guro, though, okay pa na, medyo minimum na, minimum, di ba? Oh, minimum lesson mahay na lang kung may allowance 3,000 may mo or 2,500. Oh, may mo 18, may mo 17,500. Ha? Pero kung dira-dira lang ang sweldo, may mga kabataan ka, budlay gid. So poverty, income inequality, underemployment, kagnubo nga mga sweldo sa pungsod Pilipinas, which is really really really true. Oh, kay pipila lang ka mga tao sa pungsod Pilipinas nga taas-taas ang income eh. Okay? So anong matabo sini? Ha? For example, kay tungod kay amo ning ginkuha nila nga style, ha? Example mga kabayanan, may pulo ka Pilipino. Okay? May pulo ka Pilipino, ha? Ang ilang sweldo, may isa dira ka nagsweldo 1 million, ha? Annually, okay? Annual ni ha, annual nga calculation. Ha? May isa dira nga nagaswildo 1 million annually. Dason ang siyam, nagaswildo 100,000 each annually. So kung i-plus mo na tanan, mahimo na 1,900,000, di ba ang total income. So kung i-divide mo na, ang average income is 190,000, which is not really true. Okay? That's your average income, pero hindi na, based sa data, tugod kay may isa ka Pilipino nga nagaswildo annual 1 million. Pero that's not the reality. Kaya ang iba niya, ang siyam tuya, 100,000 naman nila annual nga sweldo eh. O, butang lang ito. Ano mo nga style balaw? O, so, amo ni pag-calculate sa World Bank. That's why, damo gijagihapon ang mga challenges. O, ang mga pipila lang ni gihapon ang makinabang sang amo ni, nga, sang dako nga sweldo, kagdamo kwarta. O, so, ang prices sa housing, kag sa utilities, mahal mang gihapon. Na? Ang edukasyon, mahal mang gihapon. Healthcare, o hindi ka pa pagtagaan sa PhilHealth. Kagiban nga mga infrastructure, o damo mga biyanan, ha? So, padayon na ito ni Karon sa pagbalik sa ikinang mga bahay sa ito ng ating publiko. Hindi mo lang katimulingin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Sobra sa 3 milyon sang mga estudyante ang biktimasang bullying kada tuig. Sobra sa 6,000 sang mga kabataan edad 15-24 ang nagapanginmatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sang mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod. lungkot sa sobra nga bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tawo sa tupad mo, biktima. Hindi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: 12 ka police personnel nga actively involved sa anti-smuggling kag illegal drug operations ang ginhatagan sang medals sang Police Regional Office Negros Island Region kon PRONIR sa tong Abril 20 sining tuig sa pagkilala sang ila outstanding accomplishments. Ginpangunahan ni PRONIR Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay ang awarding sang mga medalya para sa mga outstanding police personnel sa tion sang flag raising ceremony sa Camp Alfredo M. Montelebano Sr. sa Bacolod City. Ang mga recipients sang medalya ng kagalingan ang Musanday Police Lieutenant Colonel Lawrence Gerald Batan, Police Executive Master Sergeant Jonathan Valio, Police Lieutenant Colonel Alvin Christopher Baybayan, Police Master Sergeant Alfie Barnuevo, Police Lieutenant Richard Legada, Police Corporal Arnel Legaspe, Police Master Sergeant Ray Anthony Banga, kag Police Staff Sergeant Ryan Mesobre, Tane Peter John Ramos, Police Executive Master Sergeant Arnold Buenafe, kag Raymond Bandoho Subangman, sakay Police Staff Sergeant Ronaldo Decatoria ang ginhatagan man sang medalya ng papuri. Ang awarding ceremony nag-highlight sang kaimportante sang contribution o kunabulig sang police personnel nga nagapakita sang operational excellence pinaagi sa intelligence-driven operations, coordinated enforcement actions, kag effective field deployment strategies nga nagresulta sang notable gains sa anti-criminality campaigns sang rehiyon. Ang ini nga mga accomplishment ginalakipan sang successful interceptions kag voluntaryo nga pag-surrender sa mga illegal nga sigarilyo, neutralization sang drug-related activities kag enforcement action nga nangin kabangdanan sang madinalagon nga pagkadakop sa mga wanted persons. Para sa pasidungalang huwaran, Ruth Cloor nga nagasiling. Ang dongganon nga ngalan mas maayo pa sang samalahalon nga Bulawan.
1: Pasidungan ang huwaran nga kabuhi pa.
2: Tingo publiko. Oras na Pilipinas.
3: Nagabalik ang oras na, bilibin na sa alas 8.23 mga kabiyanan. Mayang aga kay RV Nanit sa Guimaras, no? Kay Nanay Cedes dira sa Guimaras, mayang aga man. Siling niya may global receipt na dapat tanan upper middle income earner, kapal doon ang lahat. Amulan na mga kabiyanan, okay? Pipila lang ka mga Pilipino ang lagko income. So, but silingon nabutong ang... nabutong ang ato niya nga population, no? So hindi buot silingon nga upper middle income class na tampong sa Pilipinas nga wala na sing wala na sing kaimulon di sa Pilipinas, damo gid gyapon. No. So ining bag-o nga status nga upper middle income is an important economic milestone. Yes. This is an important economic milestone, but it should be viewed alongside two major concerns: inflation and the weaker peso. Nga subong niya 61 sa isa ka sa isa ka dollar mga binan. And ang inflation nagpabilin nga major concern mga binan. Biskan ang ekonomiya sa Pilipinas nagatubo, damo nga mga Pilipino the ground level nga nabatsigan gihapon naton nga aton niya nga kwarta hindi gid siya maglawig, hindi mag hindi gid siya magdugay, no? Kaya kung siling ka-inflation mga kabiyanan, it means that ang prices sa mga goods kag mga services nagasaka. Kung taas ang inflation, ang groceries, mahal, di ba? Ang 1,000 peso mo subong, anong mabakal mo sa imo 1,000? Bakal ka, for example, babe, bakal ka ang calculator, i-calculator na itong liwat, o calculator, partner bon. 1,000 pesos ha. Ang baboy, butang naton, no, isa ka kilong baboy, mabakal kay sa kikil. Para isa ka semana na niya. Oh, mabakal kay sa kakilong baboy, butang naton 300, brato na nang 300. May makabakal ka ko sa Libertad Grove, mga amo-amo na 300. Oh, may 290, may 280, pero dira na sa mga kilid-kilid. Hindi ka sigurado kung ano na nga baboy. Oh, 300, mabakal ka manok. May mga manok subong kung sa supermarket ka magbakal. Oh, sa supermarket ka bala magbakal, makapili ka kung ano nga cuts. Oh, depende kung ano nga cut ang imo baklon. Pero kung nagatipid gid, butang naton bi mabakal kaya karubkob. Oh, ako yung bakal kaya karubkob sa supermarket. Oh, kay tipid ang karubkob eh. Ang karubkob, mga kabiyanan, kisa ang presyo niya, 132, that's the normal price. Oh, sige, nabakal ko, kaya ako permi ang gapamlingki eh. 132, normal price. Pero kisa, may sale ina, oh, sa ang Magnolia products, ha? May sale ina, mahimo na sa 112. Butalan na ito, 132, ah. Oh, so, isa ka kilo nga baboy, 300. That's 130 tingong karubkob sa manok. Oh, ang krobkob na sa manok, ha, kung mabakal ka Thai part, 200 plus na, 240, 250, something. Oh, may Ricardo cut man, mga kabiyanan. But hindi na lang krobkob, ha, kay wala ka magkakaon ko ng krobkob. But ang natong Ricardo cut, ang Ricardo cut na, okay na siya ng mga cut, galing lain-lain ng mga sizes. May thigh part na da, may paa na da, may wing. But ang natong Ricardo cut, 185 ang Ricardo cut. Okay, 185 or 165, depende sa tripping nila. But ang natong 185. So, baboy pa lang na kagmanok, isa ka kilong baboy, isa ka kilong manok, 185 na. Oh. So, makadto ka sa bagsakan, oh, sa Libertad, babakal ka utan, bakal ka bi... Eh, kung sa bagsakan ka, makabarato ka gid eh. Oh, makabarato ka gid. Oh, siguro ang shin mo, damo ka na damo bakal. Mga utan-utan. Pero dapat ang utan man nga hindi dasig maguba. Oh, eh, mga karni lang anay ha. Oh, manok, baboy, dasun, baklan mo sing toothpaste. Oh, baklan mo sing... basta, 1,000 mo. Pila lang kabilang kung mabakal mo. Oh, baboy kag manok pa lang, oh, 485 na. Oh, ang pimliti mo nga 15 pesos, di 500 na eh. Oh. ano pa mabakal mo sa... ha? Oh, 500 na. So, po't siling unang mayanan, ha? Ang inflation bala is still a major concern gyapon sa pungsod Pilipinas. Oh. Dason, nagsaka pang kurente. Oh, ang kurente subong tag 30 pesos na per kilowatt. Oh, di ba? Ang gasolina, oh, nagpabilin nga 69 to 71 sa ang gasolina, ha, ang diesel from 63 to 67. Oh. Dira nang giyo sa diesel subong ti mahal gyapon ni. Eh. Ang rent kag mga daily expenses mahal magyapon. So, although inflation has abot lang kung nagnubo gid man. Pero ti budle gid gyapon ni. Eh. Oh, kay pipila lang ka mga Pilipino gani ang dako ang income. So tungod kay gin-add nila tanan ang tanan nga income sa bilog nga Pilipinas sa tanan nga mga sa tanan nga mga areas, sa tanan nga mga production butang ta services butang ta businesses butang ta tanan nga mga income gin divide nila into pila na subong ang Pilipinas man 119 million be search naton kung pila na kita PH population ang PH population 2026 117.7 million so amo nang ilang a division. So, ang kuha is 295,000, which is approximately 24,000 a month para sa isa ka-Pilipino, which is not true. Okay? Pero as a whole, siling nila, nagbakod ginman ang ekonomiya sa Pilipinas. Hopefully, may maayo ini nga dulot sa aton. Hopefully, makakita kita sing maayo-ayong resulta ba bangon sin. Galing kay... Ang guwa sini, tungod ka nagsaka na ta, mangutang naman kita liwat sa World Bank. O, nagligad may 1 billion. Ha? 1 billion loan ha? Sa World Bank. O, kag ini nga 1 billion mga kabiyanan, ha? Ang ginaprobahan ini, nga loan, ha? Ang 1 billion nga loan nga ginkuha naton sa World Bank, no? Agud kuno mapanubo aton nga electricity costs. Ha? So, abot lang kung manubo, gidman ni aton nga kurente, kay nag-loan ang Pilipinas, $1 billion sa World Bank, agod nga mapanubo ang kurente na ito. Abot lang. No? So, in the next weeks, in the next months, makita natin eh, kung magnubo, gidman, kay kung hindi ni magnubo, silingon, paldo na naman. And anyway, mabiyan na nasa lang to Drianay. Sa ito nga is Drianay. Kagantista manumilit, mga muyo tanay. May naman ng git don Diyos sa mabala na gadaan. Nagpasalamat kami Ginoo sa silingaga. Salamat Ginoo sa imo katutom. Salamat Ginoo sa imo pagpakamayo. Kaya salamat Ginoo kay ikaw gid nagato ito yung nagpunan sa amin. Lord, we pray for our economy. We pray for our country, Ginoo. Kabay, buligan mo gini kami. Kabay, Ginoo nga ang amon yung mga leaders mag-function as a leader, Ginoo nga ang ilang nga kahangawa ara gid sa mga tao. Hindi lang kay sa ilang kaugalingon. Lord, buligi kami. Buligi ang pungsod Pilipinas. Kagkabay, Ginoo, sa siningadlaw, ikaw ginang madayo may maistag sa naman mga kapoy. In Jesus' name we pray. Amen. Ma'am, yan na nalindri sa atong studio. Kapo na to si partner Bonard Carmona sa atong controls. Atong yang si Pastor Joe Ridulia sa atong comment section. Once again, ini ang inyo abiyan sa kanginan. Jigs inilya nga nagasiling, life is short and simple, don't make it complicated. Iniang oras sa Pilipinas, there is a 12:33 Radio DYVS. Agasimuli, see you next week. God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Ako po si Pastor Manny Abendan ng South Korea. Saludo po ako sa mga OFWs. God bless you.
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong Manggagawa sa Ibang Bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW.
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Servisyong OFW.
5: Happy Friday, Kaagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa inyo na nakikinig po dyan sa Middle East countries, sa Amerika, sa Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay July 3, 2026, unang Biyernes ng buwang ito. It's another day para po tayo maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa. And another day para ipagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFWs at kanilang pamilya. Kaya samahan niyo kami o kasamahan niyo ako sa isang oras na makabulhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po si Pastor Rene Bunsoy. Halina, samahan ninyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu ng kanilang mga pamilya. Dito lamang yan sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.

At dito nga po sa Mag-Abroad ID Bureau, nais po nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa pagdedesisyon po ninyo. Kung dapat ka nga bang magtrabaho sa ibang bansa para sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Gusto ko si ho naming maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kaya nga ba kami ay patuloy na nananalangin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At siyempre, palagi namin kayong kinukumusta ha. Kumusta kayong mga aming mga kababayang OFWs na wa ay inaalagaan at iniingatan po ninyo ang inyong kalusugan, yung inyong mental, emotional health, financial, spiritual health, no? Siyempre, bago tayo dumayo sa ating topic na ngayong araw na ito, dadako muna tayo siyempre sa pagbasa sa gabay mula sa salita ng Diyos na ating babasahin sa Deuteronomio 31 verse 6 o kabanata 31, talata 6. Ito po ay hango sa Magandang Balita version. Huwag kayong matakot ni manghina, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang sasama sa inyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Sa bagay na madalas na nangyayari sa ating buhay ay yung bang pagka nagkaroon ng matinding pagsubok ay tila baga parang tayo ay yung bang sinasabing pinagsakluban ng tadhana at parang iniwan tayong nag-iisa at para bagang wala ni isa ang tumulong sa atin. Kaya kung minsan nauwi sa takot at magabag ang ating pong puso at ito'y mangyayari sa atin, kaya parang feeling left alone tayo at walang dumadamay sa atin. Sa mga ganitong panahon, dito natin ma-realize that hindi naman natin kinakailangan mag-isa. Hindi naman natin kinakailangan isipin na tayo inabandona. Ang salita po ng Diyos na nagsasabi rito na sinasabi sa atin hindi natin kinakailangan matakot, no? O kaya manghina man. Dahil ang Panginoon ang at siyang sasama sa atin at hindi niya tayo iiwan at pababaya. Paano natin ito mapapatunay? Unang-una po, ang Diyos ng siyang lumikha ng lahat, ang siyang nangako. At ang Diyos na nangangakong ito ay hindi marunong mambiro o magsinungaling. Bagkus siya po ay palagi ang nagsasabi ng totoo. Kapag sinabi niya pong hindi niya tayo iiwan, na tayo ang kanyang kalakasan, na hindi natin kinakailangang matakot o manghina. Ang ibig pong sabihin nito, it is coming from a God who declares himself as righteous and true at siya'y ating pwedeng pagkatiwalaan. Sa panahon na ikaw ay nag-iisa, sa panahon na ikaw ay natatakot at maraming mga bagay ang siyang bumabagabag at nagpapabigat sa iyong puso. At tila baga ay parang wala ka ng lakas upang magpatuloy pa. Tandaan mong palagi na ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ay siyang Diyos din na sasama sa lahat ng iyong mga pasanin, sa lahat ng iyong lakarin, sa lahat ng iyong paglalakbay. Hindi po niya tayong ni minsan na iniwan. Kakala lamang po natin na siya po ay lumisan. Dahil po kung minsan ang ating kaisipan ay hinahayaan ito ng Diyos para tayo parusahan. Ngunit isang bagay din na pwede nating pag-isipan ay ang Diyos ang siyang nagdadala sa atin sa lugar na kung saan siya'y
kumikilos upang palakasin ang ating pong karakter, palakasin ang ating pagiging matibay sa ating pananampalataya, at higit sa lahat, upang tayo'y siyang mapalapit pa sa Kanya. At sa ganon, maiintindihan natin na may purpose pala ang lahat ng Kanyang ginagawa upang ma-realize natin at makilala natin kung sino siya sa ating buhay. Kaagapay, patuloy tayong magtiwala na siya ang Diyos na magpapalakas ng ating pananampalataya, na sa ating kahinaan, siya mismo ang magbibigay ng kalakasan sa atin. At ni minsan, hindi niya tayo iniwan. Tayo po ay manalangin. O Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil totoo ang lahat ng mga sinasabi. Kayo ay Diyos na siyang kasama namin. Sa oras ng aming kahinaan, kayo ang nagbibigay ng kalakasan. Sa oras ng kami ay natatakot, kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan. Sa oras na kung feeling po namin na kami nag-iisa, Lord, hindi niyo kami iniwan ni minsan. Kanya nga po, sa oras na kami po ay nag-iisa, ipaalala niyo po sa amin, hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan. Dinataas namin sa inyo ang aming mga OFWs na maaaring ganun ang nagiging pakiramdam. Inyo po silang bigyan ng kapayapaan at ipaalala sa kanila, kayo ang siyang aming santiga. O Diyos, kayo ang manguna sa aming pong discussion ngayong umagang ito. Nawa, O Diyos, ay kapulutan ng mga aral para sa aming mga OFWs ang lahat ng kanila pong matututunan ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen at Amen. Napakaganda po ng paalala sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. No? At gusto ho natin, patuloy ho tayo na maging, mabuting manggagawa na naniniwala sa kanyang salita. Okay? At kung kayo po ay naka-tune in na sa ating pong programa, kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS. Ito po ang serbisyong OFW at ang episode na ito ay yung Mag-Abroad ay Di Bigo. Ano? At kumusta na po yung nandiyan dyan sa PM Radio? No? Hindi po namin, maaaring hindi nyo po nakikita ang inyong lingkod, pero nadidinig nyo ang aking boses or aking tinig. Sana po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan. No? Ganon din po, kung kayo naman ay merong TV o cable, signal cable TV, ay sa channel 185 po yan. Inyo pong mapapanood ang programang ito as the rest of the programs ng ating pong himpilan, 702 DZAS. At syempre, sa lahat ng merong mga computer at saka sa cellphone, sabay pwede rin ho kayong bumate kung gusto nyo po at ating babasahin ang inyo pong mga comments or suggestions or interactions, no, ngayong umaga pong ito. No? Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay dahil ngayong buwan ng Hulyo, ginugunita natin ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Okay, itong buwan ng Hulyo. Ito po ay alinsunod sa Proclamation Number 1180 or 1180 Series of 2021. Layunin po nito na palakasin ang kamalayan ng bawat Pilipino laban sa human trafficking at iba pang uri ng pandilinlang at pagsasamantala. Kaya sa ating discussion ngayon, ito yung pag-uusapan natin, yung ligtas na pag-abroad, pag-iwas sa human trafficking at illegal recruitment. No? At sa discussion kung ito ay malalaman po natin yung mga dapat bantayan,
mga hakbang na para makaiwas sa mga mapanlinlang na recruiter at kung paano po natin mapoprotektahan ang ating sarili habang tinutupad ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Palagay ko po kung kasama ko dito si Pastor ni Kuya Kaloy Cao ay siya mismo ang magdi-discuss po nito. Kaya patuloy po natin pinapanalangin at isama niyo ho sa panalangin ang ating butihing pastor ni na si Kuya Kaloy Cao ng kanyang recovery so that he can join us one of these days dito po sa ating programa. Alright. So ano nga ba? Ano nga ba itong mga dinidiscuss natin? And then most of this or some of this actually are topics that we have discussed over and over again dito sa ating programang serbisyong OFW, di lamang tuwing Fridays, but other days like yung ating sinasabing sagot kita every Tuesdays and Thursdays. At malamang ay nauulit at napapakinggan nyo rin yung aming mga discussions ni Pastor Pastor Joe patungkol sa ano nga ba ang illegal recruitment at saka ano ba yung pagkakaiba nito sa human trafficking, no? So ang una nating gusto sabihin is that dapat alamin po natin yung pagkakaiba ng human trafficking at ng illegal recruitment. So let's break it down into defining each of these terms para maintindihan po natin, no? At kung kayo po ay may interest dito sa topic na to, you can actually join us and you can chime in by putting on your comments and I'll try to pick up habang tayo po ay nagbo-broadcast na live ngayon. I'll be opening my browser para mabasa ho yung inyong comment and I can chime in, ika nga, no? Ayan. So may bumabati na, no? Si Carlo J. Evardone. Good morning po, Pastor Rene. Sabi niya, binabati ko po lahat ng nakikinig dito sa opisina sa De La Salle College of St. Benilde kay Miss Jo at kay Doc Bly. Salamat po sa inyong mensahe at sa paalala. God bless po. Salamat sa iyong pagbabati dyan. Ako naman ay taga De La Salle Araneta University. Oh, parang kasister yata yan ng College of St. Benilde. Okay? Yan po ay sa Malabon where I spent my elementary and to high school days sa De La Salle Araneta University. Si Faustina Frankie Habla, good morning po Pastor Rene, blessed Friday, kaagapay listening po. Si Terry Panganiban, good morning po sa lahat, God bless us all, please pray for our family, thank you po. At si Josie Mingala, blessed morning po Pastor Rene at sa buong sambayanan. Okay, so again, if you have anything that you can comment on the topic, please feel free, no, to chime in anytime. No? Again, so nating i-define ano nga ba ang illegal recruitment at ang pagkakaiba nito sa human trafficking. So, unang-una, ang illegal recruitment po ay ito po yung illegal na pagkuha o pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa, no? Ibig sabihin na kumbaga merong mga iba't ibang kaparaanan na ginawa sila.

Anong pagkakaiba nito sa human trafficking? And human trafficking naman ay kumbaga pumunta rin na dala din siya doon sa ibang lugar, no? Ay pero merong kasamang panlilinlang, and the keywords are pamimilit, pagsasamantala sa isang tao para sa trabaho, at kasama po doon yung sexual na eksploitasyon sa pilitang paggawa o iba pang uri ng pang-aabuso. No? Kung baga, yung recruited din sila, pero may kasamang elemento ng pamimilit at pagsasamantala, no, sa kanila, pamimilit sa trabahong hindi nila gustong gawin, kasama po yung sexual exploitation at iba pang uri ng pang-aabuso. All right? So, ang gusto nating sabihin po dito is that yung pong illegal recruitment, no, pwede ho itong humantong sa human trafficking. Kasi nga po, eh, pagdating doon, hindi naman yun yung trabaho, pero yun ang pinagawa sa kanila. Classic experience po is halimbawa siya ay kumbaga experience na electrician. Pagdating doon sa workplace, eh ginawa ho siyang kumbaga construction worker. Pinaghalo siya ng semento, pinagbuhat ng mga mabibigat, no? Imbes na siya ay electrician. O kaya naman, supposedly siya ay caregiver, eh ginawa siyang katulong o kaya domestic worker. At ayaw niya man gawin, pero pinilit na siya kasi sinabing hindi siya, kung uuwi siya, siya ay magbabayad ng malaking halaga o ibabalik yung kumbaga kailangan niyang sagutin yung ginastos sa kanya. So, yun ho ang elemento ng human trafficking and illegal recruitment. Ang illegal recruitment po can lead to human trafficking. Okay? So, yun ho ang pagkakaiba nung dalawa. Pangalawa, mag-apply po lamang, no, paano maging ligtas sa inyong pag-abroad. Sinabi natin, alamin kung anong difference ng illegal recruitment at human trafficking. Ang pangalawa ay mag-apply lamang sa legal at autorisadong recruitment agency, no? Paano ho natin malalaman na yung inyong agency o yung nag-aalok ng trabaho sa inyo supposedly ay lehitimo? Paano ho yan? So malalaman po natin yon, no, kung tayo ay mag-verify sa Department of Migrant Workers, no? Meron ng paraan, no? If you have your phone, you can go to the open a browser, tapos pumunta ho kayo, i-type nyo po dmw.gov.ph. Padalhin kayo doon sa page kung saan ay makikita nyo, hanapin nyo po yung License Recruitment Agency. That is where you will find lists of License Recruitment Agencies, kung hanggang kailan yung validity ng kanila pong lisensya. Doon nyo po malalaman kung kayo po ay nakikipag-usap sa lehitimong agency at meron pong papahintulot na mag-recruit ng OFWs. Kalimitan, kaya ho na bibiktima ang ating mga kababayan pagka nakadinig na ho ng dito, mabilis dito at bibigyan ko kayo ng trabaho, no, kahit walang experience, no, 2 weeks lang, basta ito lang babayaran nyo. And only to find out na ang kausap nyo ay illegal recruiter dahil wala naman actual na work o kaya kumbaga hindi siya legal na representante ng binabanggit niya na halimbawa ABC Recruitment Agency, no? O kaya kumbaga go to italy.com,
o kung ano pa man.

0: niyan. Ugalin ho natin magtanong muna, i-verify muna, at huwag na huwag ho magbabayad ng kahit na isang kusing o magsumite ng anumang dokumento hanggat hindi nyo nasisiguro na ang kausap nyo po ay legal na representante, may authorization to conduct recruitment activities, and of course verified. No, dapat lumabas yung kanyang pangalang binabanggit, at kung maaari, basta nyo pwede nyong gawin is kung maaari tawagan ninyo yung number ng ahensya, tanungin kung i-check nyo kung siya po nga ay talagang nagtatrabaho para dun sa agency na yun. Huwag na huwag ho tayong basta, no? Kakagat sa napakagandang offer na didinig natin. Na kung minsan parang it is too good to be true, no? And meron tayong mga natututunan dyan eh. Kapag ho tayo ay na-realize natin na hindi naman pala ito totoo. And you can say na if it is too good to be true, chances are it's not real. No, kung sobrang ganda, sobrang kumbaga parang napaka-perfect naman ng mga ino-offer, eh baka ikaw mo, eh baka yan eh hindi talaga totoo. O kaya, if it is too good to be true, o yung kanilang ino-offer is too good to be true, so, dapat anong gawin? You pause, no? Tumigil muna, mag-isip, magnilay-nilay, and test kung if it is true yung sinasabi nila. Paano itetest? Eh na nga, i-check nyo po yung legit. Ano nga ho ba pangalan ng inyo pong agency? O kaya kung minsan, nagre-recruit po kayo, eh ano po yung agency po ninyo? Eh kapag kaya na nagsabi na, eh hindi, hindi na mahalaga yun. Basta eh, kaya kitang pupuntahin doon sa trabaho. Di ba? Gusto mo naman trabaho? Gusto mo sumweldo? Opo. Pagka ganun ho ang sagot, eh sabihin nyo po, eh salamat na lang po. By saying that, eh sinasara nyo na yung pintuan para sa pagiging biktima ng illegal recruitment or human trafficking. No? Again, ngayon, kung meron namang kontrata, aba, isuriin maigi ang kontrata. Basahin mabuti at huwag mo nang pipirma. No? Suriin po natin. And always read the fine prints, no? Anong ibig sabihin ng fine prints? Pag sinabing fine prints, eh anong ibig pong sabihin nito? Ang ibig pong sabihin niyan ay meron hong mga maliliit na letra sa kontrata, no? Na pwedeng mag-translate sa iba pang detalye or agreement na naglalaman ng mga importanteng kakondisyon at restrictions. It is always, no, sabi nga dyan, it is always printed in smaller fonts dahil it is less noticeable. And it often includes yung mga limitations, mga disclaimer, or obligation that can, no, that can and will affect the contract or the deal, no. In short, kapag ka may fine print po, eh that is where the catch usually hides. Ibig sabihin, nandoon minsan yung parang di ko to nabasa, no, hindi ko nabasa ito. O halimbawa, usually nilalagay kumbaga sa fine print doon nila nilalagay na parang zero interest, pero sa fine print na nakalagay for only 6 months, eh ikaw nag-iisip ka zero interest, wow, eh 2 years yun yung kumbaga kontra, eh yung pala yung zero interest na yon naka-bold, pero sa fine print na nakalagay po ay for only 6 months. Kaya nga po, sinasabi natin, palagi ang magbasa ng kontrata. Dapat malinaw yung posisyon yung sweldo, yung benepisyo, yung oras ng trabaho at iba pang kondisyon. No? Mag-ingat po tayo. No? If it is too good to be true, then chances are it is not real, no? Advice po natin, again, huwag pumirma. Huwag po tayong pipirma hanggat hindi natin naiintindihan. Kung hindi natin intindihan, naku, eh sayang naman, Pastor, ando doon na, eh, pipirma na lang. Oh. Eh, paano nga kung pumirma ka na, matatali ka na doon. Eh. And again, you will hear Pastor ni saying that the funds na ikaw ay pumirma, the document, the contract, it is a sacred deal, no, between you and the agency na dapat ino-honor ng bawat isa. No, kung tila napakaganda ng alok, para maging totoo, eh, mag-imbestiga ho muna tayo bago ho tayo mag-desisyon. Pangatlo, para sa ligtas na pag-alis o pag-abroad, ay huwag umalis gamit ang maling visa or peking dokumento. Marami na ho ang naglumalapit sa atin ay nagre-reklamo bakit sila ay hindi natuloy o kaya pagdating sa airport ay naharang hindi ho sila natutuloy. Bakit? Mali ho ang kanilang mga dokumento, particularly ang visa. Eh bakit ho kayo pupunta ng magtatrabaho abroad? Eh tourist visa ho ang gamit po ninyo. No? So, ang advice natin, siguraduhin po na iyong visa ay naaayon sa inyong trabaho at legal lahat ng dokumento. Wag na wag ho kayong gagamit ng peking dokumento na galing po dyan po sa sinasabing paggawaan ng mga peking dokumento diyan sa bayan, Recto University, no? Marami na hong nagsasabi na diyan ho ginagawa lahat ng mga illegal na dokumento, pati ID, pati minsan nga pati lisensya nga napepeke, no? Huwag ho, pagka mag-abroad kayo, hindi ho kayo matutuloy, no? Pang-apat, huwag bastang ibigay ang inyong passport at mga personal dokumento. Ang passport po ay pag-aari ninyo at kung titingnan nyo, ang passport po is the property of the Republic of the Philippines. Kaya nga hindi ho pwede yung ano eh, palabag ho sa batas kapag kayo ni inangkin o kinuha o kinonfiscate ng inyong mga employer. Bawal ho yan. O, at mahalaga ho protektahan kahit na anong dokumento nasa sa inyo, no? At tip po natin, magtabi ng mga photocopy or digital copies ng inyong mahalagang dokumento at ipaalam sa pamilya kung saan ka pupunta. Very important, why? Because it will be easier kapag ho kayo ay nagkaroon ng problema, may kopya ng dokumento ng kontrata. Nakasaad doon yung mga information where you are, yung employer mo, ang pangalan niya, kung saan yung address. Madali ho kayong matututo. Ano ho? Ba, hindi ko napansin, ang oras po natin pala ay 9:01 na ng umaga. Ay magbe-break po muna tayo. Pagpapatuloy ho natin itong dinidiscuss natin na ligtas na pag-abroad, pag-iwas sa human trafficking at illegal recruitment. Makalipas naman po ng ilang saglit, huwag po kayo alis.
1: Servisyong OFW.
2: Hello, anak?
3: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
2: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at na-homesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
3: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
2: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
3: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
2: O sige, anak. Paalam din. I love you.
3: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
2: God bless din. Hello.
4: Hello, Ricardo. Darling, kumusta? Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod, naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
1: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
1: Himpilang.
5: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Servisyong OFW. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
0: At nagbabalik nga po ang servisyong OFW dito sa 702 DZAS Radio TV. Patuloy tayong nagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. At ngayon nga po ay tinidiscuss natin ang safe or ligtas na pag-abroad, pag-iwas sa human trafficking at illegal recruitment. At nasa pang-apat na nga po tayo, sabi nga natin, sa pang-apat, huwag basta ibigay ang passport at personal na dokumento. Again, iyong pong passport ninyo, no? Kailangan po ito i-reiterate, lalong-lalo sa ating mga domestic workers. Naku, minsan hanggang ngayon, ito ay nakakalungkot eh. May mga bilateral agreements na tayo dyan, na labor agreements, na kung saan nakalagay na doon, nakastipulate na, na pinirmahan ng both countries, Philippines and the host country, na bawal kuhanin ang kanilang mga passport. Kumbaga, na-highlight tuloy yung kung paano nila tingnan yung ating mga kababayang domestic workers na tila baga eh, wala kayong karapatan o kumbaga wala kaming pakialam dyan sa agreement na yan, basta kukuhanin namin yung inyong passport para hindi kayo makaalis. Maling-mali ho yun. No, sa akin, advice ko po dyan, once na merong ganyang gawain, i-report nyo ho kagad, no? I-report nyo ho kagad sa inyo pong agency. Pero sa akin, mas maganda nga, i-report nyo na ho sa Migrant Workers Office ng bansa kung saan ho kayo naroon. Bakit? Kasi ho, ang Migrant Workers Office ang nag-grant ng authorization for the foreign recruitment agencies na makapag recruit, no? At sila rin recruit ng sa ating ano, sa ating bansa. At yung mga yung MWO din po, no? Ang merong kapangyarihan na i-cancel or i-suspend yung mga ganyang airing na mga employers at pwede silang iban, i-blacklist po sila. Huwag ho kayong matakot kasi karapatan nyo ho talaga na hawakan yung inyong passport. No? Ngayon, sabi nga natin, para ho sa inyo pong ligtas na pag-stay o pag-work abroad, no, magtabi ho kayo ng photocopy, digital copies ng lahat na mahalagang dokumento, yung trata, yung inyong mga papers, yung mga documents na may apostille, ano? At yan ho ay kumbaga itabi. Digital copies can be kept, no? Even on cloud, pwede nyo i-keep sa inyo pong G Drive, no? Kayo po ay may Gmail, no? Lahat na pwede nyo ano, pwede nyo i-send sa social media o sa email, no? I-send nyo sa kung kanino man, no? Ito hong tip, no? Pwede nyo rin hong kumuha kayo ng email tapos i-attach po ninyo yon kahit na naka-draft lang ho. Nandoon lang yan sa inyong draft sa folder sa inyong email. O hindi ho basta na ma-access po yan. Okay? Mahalaga na nandoon lahat ng importanteng details, pangalan ng employer, address ng trabaho, contact information, at no, para ho hindi ho kayo nag-aalinlangan, palagyan ho kayong mag communicate o magkaroon ng regular na communication sa inyong pamilya habang po kayo ay nasa ibang bansa. Ano? So, an additional tip, ano? Yang sa pagka nagko-confiscate, usually kino-confiscate sa ating mga domestic worker, eh yung kanilang cellphone. Ano? Makilang beses na ito, palagi ang ganyan ang ginagawa. And you know what? Sa akin, total, kayo po ay inuutakan nila. Eh, utakan nyo na rin ho. Sa akin, palagi hong sinasabi ko, if, no, kung kaya, yung sa mga nag-a-abroad, kung mag-a-abroad din lamang po kayo, kung kaya nila, magkaroon ho ng backup na cellphone. No? Hindi naman ho kinakailangan mamahalin. Basta backup na cellphone na somehow can smartphone pa rin, kahit smartphone na mumurahin, na merong active na SIM card na ibibilin po ninyon. Dapat yun ay nakakasagap ng wifi at meron din po kayo dong email, may access, at yung number ng cellphone na yun ay iiwan nyo rin po doon sa inyong mahal sa buhay. Bakit? In any case, in any emergency, kapag kakinuha inyong cellphone, itago itong backup na cellphone nito sa lugar o kung saan, kung papaano man, ay itago po ninyo na hindi yan makikita. At no, sa gayon, meron po kayong backup. At sabihan yung inyo pong mahal sa buhay na kapag ka ito ang ginamit kong number, ibig sabihin ay kinonfiscate yung aking cellphone or merong talagang emergency. No? That way, eh, meron ho kayong strategiya para maprotektahan ang inyong sarili. No? Sinasabi po natin yan, lalong-lalo na dito sa aming mga kliyente dito sa Global Filipino Movement. Okay? Panglima na paraan para maging ligtas sa pag-abroad. Kilalanin ang mga palatandaan ng human trafficking. Halimbawa, ayun na nga po, kinukuha yung passport. Hindi kayo pinapasahod, no? Pinipigilan kayong makalabas. Pinipilit kayong gawin ang trabaho hindi naman ninyo napagkasunduan. Classic example are those victims of illegal recruitment and human trafficking ng mga kababayan natin sa Cambodia, sa Myanmar, sa Malaysia, sa saan pa? Sa Laos, no? Nabanggit ko na yung Cambodia. Doon po yung mga bansang iyon kung saan, kung dito po naban yung ating mga pogo, no? Yung mga online gambling po na inalis na dito, I think magmula noong 2024, eh doon naman ho nagsilipat sa mga bansang aking nabang. At kung dito, nung nandito po sila, mga biktima ho, eh mga Chino, mga Malaysian, mga Cambodian, mga Vietnamese, o yun, pati Vietnam pala. Eh ngayon naman, yung mga kababayan naman natin ang nabibiktima, na kung saan, no, akala nila sila ay call center agents, sa BPO magtatrabaho, yung pala, ginawa silang mga scammer. No? Yung mga nagbi-Bitcoin, no, yung mga cryptocurrencies, yan po. No? Ang ginagawa nila ay binibigyan silang script, ayaw nilang gawin, pero kapag hindi sila, hindi nila sinunod, ay sila ay parang military style na pananako at pananakit. No? Pinagja-jogging, pinag-push up, pinapasquat, hinahampas ng yantok. No, yan ho, yung kumbaga, yan ho ay mga palatandaan na ng human trafficking. No? And again, kapag ho tayo ay nakaranas ng mga ganito, humingi agad ng tulong sa embahada o sa mga kinauukulang otoridad. Nakailang beses na ho na nakipagtulungan ang servisyong OFW, ang Global Filipino Movement, sa iba't ibang kumbaga sangay ng ating gobyerno, sa pangunahin na po dyan sa DMW, no, sa OWA, yung pong Interagency Council Against Trafficking, or yung IACAT. No, we coordinate with them. We in different kumbaga doon po sa yung sa Bureau, Migrant Workers Protection Bureau. Yeah, tayo po ay nakikipag-coordinate dyan. And it is the OFW's responsibility na kailangan po ay alam ninyo yung Migrant Workers Office kung saan, number, contact person. Bago pa ho kayo umalis, dapat meron na ho kayong listahan ng contact number ng MW para po alam ninyo kung sino ang kukontakin kapag ka merong ganyang problema. Another advice sa atin is that before pa kayo umalis, eh doon pa lamang ho sa pre-departure orientation seminar. Magtanong na ho tayo. Tanungin na natin ano ho ba ang saan bansa kayo pupunta at ano ho, saan ho located yung pong mga embassies, yung mga consulates. Alamin yung social media platform ng Migrant Workers Office. Kasi po, lahat sila nasa social media para madali po silang ma-contact at matuntun. At dahil doon, madaling magkaroon ng communication with them, no? Magsha-shoutout muna tayo, no? Si Rosalinda Ohana Manzano, blessed morning po, Pastor Rene. Si Edna C. Tenko, blessed morning po. Jonah Victorina Abuso, shoutout prayer for healing to Reverend Esther Manongsong. Valencia Sol, Efren Bulgado, good morning po, Pastor Rene, watching po while cooking ng sauce. Ayan, si Mr. Sauce ito, still waiting po sa sagot nyo. Po, how to go to DMW at kailan po? Aba, ka-Efren, every Mondays to Fridays, nandito lamang po ako. Just mag-private message na lang po kayo sa amin para matikma natin yung sauce na yan. Bibili tayo ng fishball at kikiam at kung ano-ano pa para matikman po natin yung sauce na yan. Si Epifanio Salvador, good morning po. Share na po while listening on PM Radio. Elizabeth Ubaldo, morning, a blessed morning to all watching here at Imus, Cavite. Si Terry Panganiban, good morning sa lahat. God bless us all. Please pray for our family. Thank you po. Si Faustina Frankie Habla, good morning, Pastor Rene. Blessed Friday ka, Agapay. Listening po. Okay, sino pa? Meron pa ba? Guy Avila Rafon. Si Hilda Albandia, si Emmy Cristobal, blessed morning po, Pastor Rene. Oliver Phil Kingco II, mabuhay ang Pilipinas, God bless us all. Lillian Guerrero, Aurora Estrella, experience ko po yan, first time ko pong mag-abroad sa bansang Singapore. Nagpunta 18 pa lang ako noon, pero gumawa po ng paraan ng agency ay ginawa po nilang 25 years old na po ako. Nako, yan. Isa yan sa ano, no? Pero nung napunta ako, po ako sa amo ko, pinagtapat ko po ang tunay na age ko. Pasalamat po ako sa Diyos dahil Christian family po sila. Tumagal po ako ng 6 years sa kanila. Ang hirap po at napasubo na po sa mga utang. Ako, yan. Yung sinasabi natin. Huwag po tayong basta sumubo sa hindi natin alam, no? Leonida Rubio, blessed Friday po, Pastor Rene. Si Sol Lazo, Karen Damian, yan. Ohio Gasemesu, papagpalang araw po, Pastor Rene, SOFW. Ba, si Sol Lazo pala ay taga-Anabu, Imus, Cavite. Yan. Sabi ni Efren, what time po, saan po, sa DMW, sa Artigas po ba? Yes, sa DMW. Again, Efren Bulgado Jr., i-PM nyo po. Ako, Rene V. Bunsoy, bigyan ko kayo ng instruction. Ayan. Alright. Okay. Sumunod po natin. Yung ating pong ligtas na pag-abroad, pang-anim na ating payo, Alamin kung saan maaari humingi ng tulong. Katulad ng sinabi natin, unang-una pa lamang bago po pa kayo umalis, no? Alamin na po ninyo ang contact details ng DMW, ng OWA, pinakamalapit na embahada, konsulada, yung mga emergency hotline sa bansang pupuntahan, dapat nakalista na po yan sa inyo pong cellphone, ilagay nyo po sa notes, no? Gumawa po kayo ng email. Again, as I said, isa sa mga tip ko, email to yourself, no? O kaya make a draft, i-keep nyo lamang po dun sa draft, nandun dun po yun. O kaya gumawa kayo ng note, sticky notes sa inyo pong sa inyong mga cellphone. Sa cellphone po, meron mga notes dyan na you can save and you can put in all of these details, no? Ang ligtas po na pag-abroad na nagsisimula sa tamang impormasyon, no? Marami ho ka tayong kasong trafficking ang naiiwasan kung yung pong aplikante o yung OFW ay maingat, mapanuri, at hindi po nagpapadala sa mga pangakong madaling kumita, no? Kanya nga po, sinasabi nga natin, umpisa pa lamang, you plan ahead, you verify kung tama yung impormasyon, kung tama ba yung trabaho, legit ba si agency, no? Tama ba itong mga kausap ko? Isa pang tip, ano, huwag ho kayong basta makikipag-usap at mag-meet lamang ho kayo kung saang mall o sa isang fast food o dyan sa tabi-tabi. Bakit ho? Yan ho ay senyales ng mga illegal recruiter. No? Dapat po ang legal recruitment or ang ethical recruitment ay nangyayari po sa loob ng kanilang opisina. No? Dapat hindi ho yung parang table lamang na kung saan lang, nag-set up lang ng table tapos opisina na daw yun. Hindi. May sukat nga po yan eh. Dapat ho, yung kanilang opisina ay merong actual na desk, may actual na mga empleyado, may actual na mga display na kung anong agency si sila. Ito nga po eh, legit, kumbaga, legit na ba yung pass na merong mga opisina, merong name yung opisina? Kasi ho, kaya natin sinasabing ganito, kailangan i-verify kasi meron na mukhang legit, ganda ng opisina, no? Pero hindi gumagawa ho ng illegal recruitment. Kung ganun nga po, may mga opisina na gumagawa pa ng illegal, paano pa yung nakipag-usap lamang po sa inyo sa labas, no? Mag-ingat po tayo, maglaan ta palagi ng oras na mag-verify ng information, no? Dumalo sa mga orientation, magtanong sa opisyal ng ahensya, kaya at huwag ho magmadali, no? Gamitin na natin yung word na huwag ho atat, no? Nagmamadali, no? Mas mabuti hong maghintay ng kaunti kaysa malagay sa panganib ang inyong kaligtasan at kinabukasan, no? Pang-pito, tumaan sa mga tamang government orientation at clearance. Ang legal na OFW po ay dumadaan sa mandatory orientation at documentation process para masigurong ligtas at tama ang kanyang deployment. Ang mga illegal recruiters po, walang ganyan. Sasabihin natin, wala, okay na to. Ako na, bahala. Lalaktawan na natin lahat yan, no? Kaya siguraduhin nyo po, no? Siguraduhin na dadaan sa lahat ng proseso. Merong pre-departure orientation at valid clearance mula sa mga ehensya tulad ng Overseas Workers Welfare Administration at Bureau of Immigration bago umalis. Kanya nga po, ano yan eh, tinitingnan kapag kayo ay magtatrabaho abroad, hinahanap po sa inyo yung OEC, Overseas Employment Certificate. No? Pag wala ho nun, at sinabi niyong magtatrabaho kayo first time, tapos wala ho kayong OEC at hindi nga ninyo alam yon, ay offload na ho ang tawag doon. Hindi na ho kayo pasasakayin, tatabi kayo, no, at dadalhin sa kwarto at kakausapin. Bakit? Yeah. Bakit ganyan ang inyong sagot? No? Pangulo, i-report agad ang kahina-hinalang recruiter o alok. Maraming kaso na trafficking ang tumitindi dahil hindi po sila agad naiuulat, no? At naiuulat ang kanilang mga illegal recruitment activities. Kaya kapag ka naantala, no, mas marami pong nabibiktima. Kaya kapag ka may duda, no, agad i-report ito sa National Bureau of Investigation. I-report po sa DMW mismo, no? At huwag po kayo matatap, mas ligtas po. At kung kayo po ay makapagsubong na mas maaga. Ano? Kaya nga, sinasabi nga namin po dito ni Pastor Chor, magduda bago magtiwala. Kasi kapag ka hindi na ho kayo nagdududa, ay chances are, no, sa dalawa o sa tatlong pinapangako niya sa inyo, ay apat ho ang hindi matutupad. No? So in conclusion, ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa ay maaring maging daan sa mas magandang kinabukasan. Ngunit mahalagang unahin ang kaligtasan. Maging mapanuri po tayo, alamin po natin ang tamang proseso at huwag na huwag po tayong matakot humingi ng tulong. Ang bawat OFW ay may karapatang makapagtrabaho ng ligtas, may dignidad, at malaya sa anumang uri ng pandilinlang at pagsasamantala. No? So, dyan po tayo nagtatapos. Ano? At bago tayo mag-close, tayo po muna ay manalangin sa madali. Panginoon, amin pong itinatalaga sa inyo yung aming mga kababayan na nagbabalak pa lamang. Lord, sana po sa mga nakapakinig ng aming pong topic ngayong umagang ito ay nakapulot sila ng pwedeng gamitin para mapag-ingatan ng sarili sa maaring kapahamakan na idulot na kapag sila ay basa-basa naniwala sa mga nag-aalok na trabaho. Higit sa lahat, inyo pong ingatan sila na hindi po sila maging biktima ng human trafficking. Dalangin namin din, Panginoon, patuloy ang aming mga OFWs na patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod, nagtatrabaho. Lord, patibayin mo ang kanilang mga pananampalataya. Gawin niyo pong maayos ang kanilang pong pamumuhay. Maging kapakipakinabang po sila sa ating bansa at sa bansang kanila pong pinaglilingkuran. Hiniling ko po, Panginoon, na kayo ang maggabay sa kanilang pamilya na maging maayos po. Ito po aming samo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Kung meron pa po kayong mga OFW concern, na maaari po kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV sa FB page at sa servisyong OFW-FEBC Radio. Karinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radyo, sa online, dito sa cable, channel 185, sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW. Ako po, si Pastor Rene Bunsoy. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Kami po ay nagsasabing patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating mga OFWs kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po and see you next week.
7: Buenos dias, Islas de Pilipinas.
8: Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya.
7: Iyal programa, servisyong
8: OFW. Mabuhay po ang Pilipinas.
1: Servisyong OFW.
9: Protect against dengue by following the 5 S's of the Department of Health.
10: Search and destroy.
9: Remove standing or stagnant water.
10: Self-protection.
9: Keep your arms and legs covered and apply mosquito repellent.
10: Seek early consultation.
9: See your doctor at the first signs of dengue. Symptoms include fever, rashes, and body soreness.
10: Support fogging.
9: especially when there is a dengue outbreak.
10: Sustain hydration.
9: Drink lots of water, especially if you have a fever. A public service announcement from Save the Children and Far East Broadcasting Company, Philippines.
11: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Great morning sa inyong tanan. Welcome once again to the Friday edition of Kadamping Mo, and this is Dr. Pauline Tan Ngo. Well, today, kinapanumdum ko anong naman ang topic ang akong i-share sa mga listeners, and I thought nga i-revisit ko abi ang ginatawag nga nano and microplastics. Way back in 2024, naka-discuss na ako ni isang nanoplastic and microplastic. And now, ginapanumdum ko may bag-o bala ng mga findings regarding sa amuni nga mga pagkabutang may ara gid. Well, for those nga hindi aware, the microplastics and nanoplastics, they are actually microscopic. Gagming siya kaayo, no? Garesulta ni siya sa breakdown sang plastic waste. And because ng ilang size, microscopic, hindi makita sa aton nga naked eye, maka-infiltrate siya sa aton nga pagkaon, sa tubig, and even sa air. And because of this, pwede ni siya ma-accumulate sa aton nga human tissues. So, anong difference ang micro kag nano? To put simply, ang microplastic, ang size niya, 5 millimeters to 1 micrometer. And they are often categorized as primary, manufactured na siya sa mga cosmetic, or secondary, these are fragments nga dako, like sa mga bag, sa mga synthetic nga clothes. While ang nanoplastic naman, mas gamay pagini siya. Extremely tiny particles between 1 and 1,000 nanometer. And these are usually resulting from the advanced degradation sang microplastics. So invisible gini sila ya sa naked eye. Da wala ta makita ang nanoplastics. So amo na siyang core difference sang ginatawag nga micro and nanoplastics. And almost every day, we can really encounter plastics. You know, just a few days ago, we went to Bali, Indonesia. And there, wala sila gagamit sang plastic in that island. So when you buy things, wala gin sila may i-offer ng plastic. You can either buy an eco bag or a cloth bag, and you bring your own bags. So that is a good way to lessen plastics. Whereas kita diriya, tananya ginabutang sa plastic. Mga gagmay nga plastic, dagko nga plastic, mga bakal kapag kaon, nabutang man sa plastic, or mag-inom ka soft drinks, ibutang sa plastic. Mabakal ka isda, syempre may plastic. Or even mga cling wrap. Kung magbakal ka sa mga fruits, sa grocery, or mga vegetables, cling wrap naman. Well, there are many things. Even our clothes may ara sang plastic technology. Way back 90 years ago, we really welcome the invention of plastic. Hey, they are resilient. Hindi siya dasig magisi. We can use plastic container. Very light. Very versatile, very colorful, and kadamo sang mga good na mga uses sang aton nga plastics. And we have to recognize nga mayugid ang plastic, no? But then, we didn't realize after 90 years after, dira nakita na gid nga may ara gali sang price to this discovery. There are health implications. So, ano ni siyang health implications? The health implications, no, because these nanoplastics are small enough to permeate, makalusok na siya sa mga membranes natin, cells, and even the blood-brain barrier. So, ang brain natin gali, may covering na siya. There's a covering to the brain. So, makalusot. They are very small. And they pose significant toxicological risk than larger microplastic. Paano tanis ma-expose? Well, ingestion, no? Ginakaon ta. Inhalation, ginasimhot. And even dermal contact. So mabaka ano na siya sa inhalation? We understood about ingestion kay gainom kita waters from water bottle, no, or nagkaon kita sang fruits wala naton ginhugasan bi, no, or nagbakal kita sang food nga ginbutang sa food container lined with plastic, nagbakal kita sa that cup of expensive coffee nga ang paper cup may lining sang plastic. No, so gin-ingest naton ang inhalation niya sa mga ruida. So, ang ruida gina sa syudad, syempre gasakay kita, and these wheels keep on rolling and naganipis ni siya, and ang mga plastic nga pwede na siya, may mga plastic na siya mo, may mga PVC na siya, gakadto na siya sa dust and gina-inhale naton. So, amo naman ang inhalation. Or sometimes, ara sa yabok, may mga microplastic. Ara man sa yabok, gin-inhale ta na. And then, ang dermal contact. So, nakapyutan naton. So, for example, nagbakal ikaw sa mga facial wash na may nanoplastic. Actually, nanoparticles ginakuha nila. Beaded ko, no? Para nga makakas ang mga sebo sa aton ng mga panit, no? Kay gali, may nano particles naman, nanoplastic. So, there are actually health consequences. May health kita nga consequences, eh, no? For example, cellular and DNA damage, oxidative stress, and inflammation. So, it can become inflamed ang aton ng lawas. And disruption sa immune and reproductive systems. So, even though these are one-liners, pero panong dumabala, why are there so many people, ladies, na ang ilang reproductive system hindi sa kabusong, or nagbusong sila pero hindi healthy ang baby, or naghulugan sila, or may ara sila sang cancer sa reproductive organs. And why are so many people nga adasig sa ilaya mag ka-infection? Again, disruption sa immune system. So, I'm not saying nga among gini na no and microplastic lang gid ang kwan, ang aton nga pasibandan. There are so many things that can also cause ang gin-mention ko ng mga DNA damage, oxidative stress and inflammation, no? I'm not saying amo lang gini, but maka-contribute ni siya. And patong-patong with unhealthy food, unhealthy nga mga nga activities, eh sigurado magwa gid ang mga balatian. So, common sources na mention ko na ang common sources naton, no, because these particles are ubiquitous, meaning to say halos hindi mo sila mapiyaran, but they are found in environments, no, from the deep ocean to the Arctic. Imagine, no, and masiling tasubong ang aton nga mga malls. They have these biodegradable plastics. Pero actually, ang biodegradable will result to the nanoparticles, nanoplastics. So, we mentioned about the food and beverages, even the seafood. So, sa una nga seafood, they are clean. But right now, ang seafood, no? Imagine na nga ito, nga mga shellfish, nagagwa-sulod-gwa-sulod ang seawater, no? So, may ara gid siya sa nano and micro plastic. Even our agricultural produce. So, aton nga mga ara sa duta, no? Or aton mga green leafy veggies. So, pwede na siya ma-absorb ang particles through the roots. Pagid, sa carrots, no? Hindi lang sa guwa, kundi gisulod pagid ya kay ginaabsorb sa roots ang carrots, no? Or even natong nga kamote. Oy, makulbaan na tama, baka bawot tanan na lang gid pati ang roots masudlan. So, let's say for example ang aton nga dietary habits sa aton nga consumable food and drinks, even tea bags. Unang tea bags naton plastically, yeah, may plastic nga lining. And when we use plastic kitchenware, no? And I mentioned the dust and air. Even synthetic textile fiber, tire wear particles. So damo gid ya kita nga exposure. So one thing that ginasiling naton nga ang aton nga micro and nanoplastic, damo na ni siya mga researches. And ang nahadlok naton, no, may impact yun siya sa aton nga lawas mo. So I'd like to share something about the blood-brain barrier. Kaya ang blood-brain barrier is actually a thin shield sa aton nga brain nga ga-protect against threats like bacteria, toxins, and chemicals. At the same time, no, the barrier allows oxygen and nutrients to pass through these tiny holes. Kaginagard ni siya sang specialist cells. However, grabe ginyang nanoplastic. They are so small that they can slip past these defensive cells. May defensive cells kita gali. Ang ginatawag sina pericytes. So, ang nanoplastic, ma-hitch a ride na siya sa mga nutrients. Sakay sila sa nutrient and they make their way sa aton nga brain. And these pericyte cells, nagabulig na sila mag-maintain sang barrier and i-clear out yan ang toxins nga nag-threaten sang brain. Pero amuning nanoplastic, ma-hitch na siya sa ibang nga pagkabutang, maupod na siya din sulod sa aton nga blood-brain barrier, BBB. So, this nanoplastic, tricky kaayo. And ang isa ni nga potential link, no, ang nanoplastic, amuna ang ginatawag naton nga neurodegenerative diseases because nanoplastic can cause neuroinflammation. So, ano niyang ginatawag nga neurodegenerative diseases? Amuna ang aton nga Alzheimer's, Parkinson's disease. These are associated with dysfunction in pericyte cells. So, amuna ang gina-research ni siya subong regarding the neuroinflammation. And nobody want to have dementia, Alzheimer's, or Parkinson's because this will lead to inability to take care of our own self. So, these are under research na eh. Kay kabalo ka mo, no, may researches nga gintanaw naton nga they were able to get an autopsy of the brain and 100% of the brains may ara gid sang ginatawag nga nano plastic. So kakululbaan guys. So let me just pause for a short break.
1: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
2: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
0: Welcome once again to the second half of Kadampig Mo. And ang topic naton is about microplastic kag nanoplastic. So, ginhambalta na nga ano ang mga health implications. Include na siya sa heart disease in the form of heart attack. Neurological health, like for example, stroke, dementia, Alzheimer's, Parkinson's. Number 3, cancer. Number 4, endocrine system, like hormone imbalance, metabolic impact. So, just the other day, nakasugata ako sa isa ka former, hindi ka man kasaling former, kundi amon nga member bala, nga senior citizen. Kag nakibot ko, kay nga na-stroke na siya, kag hindi na siya kakilala sang tao. Kag, in fact, her daughter told me that ang kay mama nga mga laboratory, normal. Normal ang laboratory niya, hindi man taas BP ya. No, so pero nakita ya nga nagluya. Nakita ya nga nagluya ang kamot ni mama, hindi siya gawa ka communicate mayo. Naging malipaton siya, no? So I told her, "Oh, it might be because of these nanoplastics." And you know, there are many research that have shown nga ang blood clot sa mga tao nga napatay sa stroke or heart attack, nakita nila sa sulod sang blood clot may mga nanoplastics gali. So these nanoplastics that goes to the bloodstream, ma-identify sila sang white blood cell, i-engulf na nila, pero nagdako sila, no? So foreign body na siya kag makahimo na siya sang blood clot gali. So that is why it's also very konantaunta, no, kay ka silent sa iya, pero it is lethal man gali in the long run. So of course mambata nga ng te ang blood clot, which we call thrombus, no, ng ara ginabala sila. So there are many researches kung pangitaon mo, and there was even this one article nga nakita ko sa eBiomedicine, multimodal detection and analysis of microplastics in human thrombi from multiple anatomically distinct sites. So inisya isa ka research nga ginhimo sa mga Chinese researchers, Chinese doctors, and it showed that these thrombi or ammonium blood clots nag-assume sang lain-lain ng mga shape depending kung ano ang nagkorta. So nakita na nila sa special nga isa ka equipment. So ang iba naman kapamangkot nga ang fish subong, supposedly ang fish mas healthier na siya, pero because nga nabukbo na ang aton ng mga basura, including ang mga plastic sa sulod sang dagat naton, these actually are ingested by the fish, ingested by the seashells, no? And kung kita gakaon, likewise, it will be transferred to the human body. So when we say that, let's use less plastic.

0: 3 at ang time, there is a DYVS. Good morning, Abian. Welcome sa Real Time with Leia this beautiful Friday morning, Abian. Alas 10 na. Pause ka dira, anay. Recess or break. Para makarecharge, Abian, sa imo trabaho. Salamat, gid, sa imo nga pag-upod sa aton nga broadcast, sa aton nga program subong adlaw, subong nga episode sang Real Time with Leia, diri sa 1233 Radio DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Salamat, gid, sa imo, Abian, nga nagatutok sa radio kag sa online, sa streaming naton sa Facebook or sa aton nga website. Hello, Ma'am Evangeline Eres. Salamat, gid. Tita Virgie Salgado, maing aga. Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit, good morning, gid, sa inyo. Subong man, ginapasalamatan ko, gid, no? Si Tita Perla, Tito Nestor, de Joan Montalvo, good morning, gid, sa inyo. Subong man, si Tita Girlie Fernandez, maing aga. Salamat man sa kay Nay Ninita Guadalquiver. Kamusta ka, Nay Ninita? God bless you. Kag subong man si Mamaya Chu, maayong aga sa imo Mamaya Chu. Kag of course sa mga taga Silay, labi na gid sa may First Baptist Church of Central Hawayan, dira sa Silay City, maayong adlaw gid sa kay Sir Winnie, Ma'am Mary Jane Patrimonio family. Padayon kita sa pag pray, no, sa mga kaabtura naton dira sa may First Baptist Church of Central Hawayan, maayong aga gid sa inyo. And of course, sa La Carlota, si Pastor Rodrigo Niere, mga abyan nato dira sa FCCC La Carlota, maayong aga. Kag subong man, si Tita Lori Castillo ng Bing Nong Daryl Somper and family. Subong man, si Nang Arlene Nong Natna Telisanga and family. Mga abyan nato dira sa Community Bible Church La Carlota, Pastor Paul Pabalati, tanan nga members and friends naton. Maayong adlaw sa inyo. Kag ginapasalamatan man naton si Ma'am Deding Mercado, Sir Chris Dacumos, Ma'am Karen Moscoso, mga biyan naton dira sa Alternative Learning System. Salamat man sa kay Ma'am Connie Ligaspi, Ma'am Ellen Pastorel Jan Magallanes, at Baby JM Magallanes, si Cheryl Tovida, subong man tanan nga members sang Upper Room Baptist Church, maayong aga gid sa inyo. Kag maing aga man dira sa may Barangay 8 San Miguel, Iloilo, sa kay Ma'am Vivian Topor. Buwas na ang opening or launching sang Library Hub dira, Library Hub and Learning Center. Congratulations and dalayawan gid ang ginoo Ma'am Vivian Topor. Kung may mga books ka mo dira, no, nga lapit ka mo sa San Miguel nga gusto ninyo i-share, no, sina ang Library Hub, pwede gid abyan para mabuligan ang mga kabataan. Salamat gid sa kay Sir Emmanuel Salgado, mga biyan naton dira sa Sipalay, ang Kapindo family, maayong aga. Ginatamyaw ko man si Ma'am Thelma Niere, pangamuyuan naton for healing si Ma'am Manay, si Nay Thelma Niere dira sa La Carlota. Subong man, padayon kita sa pagpangamuyo for healing sa kay Ma'am Leia Solinap, Ma'am Aileen Baulo. Ginatamyaw ko man dira si Nay Thelma, Nay Susan Cuelo, Ma'am Esther Labaste, maayong aga. Also, padayon, please include sa prayer si Nika Iris Abastillas sang Silay, no, sa iyang safe pregnancy, abyan kag delivery. Ginatamyaw ko man si Sir June Ranyo Moran, si Sir June Moran. Maing aga si mo, salamat sa pagpamati Sir Jun Moran, kag ginatamyo ko man si Sir Julius de Veragracia and family. Also si Ma'am Judilyn Franco, maing aga si mo, Ma'am, or good evening dira sa USA Sir Philip Sibalios. Salamat kid kay Tita Grace and Uncle Steve Sabo dira sa New Jersey. Maayong gabi dira sa inyo Tita Memet, maing aga. Also si Nang Shubi Somshow, good morning. Padayon man kita sa pag-pray, no, sa mga kabiyanan naton dito sa may Mindanao nga napiktuhan sang earthquake kag subong man sa Venezuela. Abyan, i-pray man naton ang Venezuela, no, kay grabe gito ang damage, abyan, no, kag damo gid ang nagkalamatay, no, sang earthquake dito sa may Venezuela. Please pray gid, no, sa search and recovery and rescue nila dito. Kag mga bulig, no, mabuligan gid ang mga kinanglanon sang mga napiktuhan, abyan. Salamat sa kay Sir Efren Reyes. Ginatamyaw naton si or mga ginikanan niya, no, sa Guimaras Baptist Academy, gahulat sang ila, kabataan, gapamati sila. Hello, Sir Efren, Sir Nene Reyes, sa mga nanay kag tatay dira sa mga kabataan dira sa may Guimaras Baptist Academy, maayong aga sa inyo. Salamat gid sa inyo pagpamati, no, nami gid ang inyong lugar dira, kag of course manamit gid ang inyong nga mangga, no, kag ang dragon fruit. May ara naman na sila bagong industry dira, no, or ginatanom, no, ang mga Guimaras noon, mga abya nato dira sa Guimaras, ang dragon fruit. So kabay pang ang Ginoo magpakamaayo sa inyo. Si Tita Ninette Pataray, good morning. Tuning in gid permi. God, thank God it's Friday. Salamat gid Tita Ninette Pataray and Pataray family. Good morning gid sa inyo. Natamya ko man si Tita Nema Titurudi Elias. Ma'am Madeline Villaruel, good morning and God bless you all. Salamat gid sa sining greetings ni mo, Ma'am Madeline Villaruel. Kag subong man ginapasalamatan gid naton si Denden, Tita Jokebed Pitogo, Tita Layla Kitko, kamusta ka na? Kag subong man Tita Nelly Gonzalez, salamat gid mga prayer warriors sa District 2. Good morning gid sa inyo. Ginatamyo ko man si Ma'am Ana Pedregosa. Good morning. Si Ma'am Ann Pedregosa, Pastor Ann, si Shemala Hope, kag sinong Hendrickson Pedregosa. Good morning Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio Tahala dira sa The Voice of Calvary Baptist Church Alegre Oton Iloilo. Madamo gid nga salamat. Si Ma'am Adela Peralta sang Villanghila, ginatamyo man naton kag si Nang Roda Amparo sang Alhis, maing aga, maayo gid nga pagpamati. Bongkalon family, Nen family sang Guimaras, kay Pastor Eman Acosta, good morning. Damo gid ra mga listeners kita sa Guimaras. Salamat gid sa inyo suporta kag gabay pa klaro kag baskog ang signal sa DYVS dira. Si Inday Aika Pampora, good morning Pampora family. Hello gid sa inyo. Kabay pa ang mga bagong graduate kag ang mga bag-olang nakapasar nga mga teachers naton. Makakita gid kamo sang trabaho. Samuel Tiad, good morning Sir Flor Delisa Lumanog, Ma'am Michelle, Sir Early Derla, Sir Mike and Ma'am Emmy Fulhensyo, maing aga. Ato man ginitamyaw si Tita Jonah Flor Custodio, maing aga man si Rosario ng Rex Custodio. Good morning kay Miss Elvie May Gamilon, mga taga Don Salvador Benedicto, nga mga abya naton si JR Rihon, Ma'am Joyce EJ Molina, good morning. Subong man si Miss Janice Tita Norming Remutin. Salamat gid Ma'am Mary B. Castillo. Hello sa inyo. Kag abyan gina invite ko ikaw nga magpadala diri sang imo mga encouragement, shout out, greetings. Pwede ka gid maka-text sa 0998-842-2130 or pwede ka man maka-message dira sa aton Facebook chat box. Salamat Pastor Pert Alparaque dira sa may Pavia Iloilo. Subong man mga abya naton sa Central Philippine University. Good morning gid sa inyo. Kag buwas na ang Unity Run abyan. So kabay pang mag-ready ka na, no? Ang tanan nga naka-register. Please be ready. Please pray gid kag maayo gid ang panahon, maayo ang aton nga panglabaso, no, sa tanan nga mag-intra. Kag praying gid nga mangin mabinungahon ang ini nga Unity Run. Ginatamyo ko lang dira si Miss Emily Villanueva, si Jamie, good morning gid sa inyo kag mga organizers. Tita Suzette Posadas, maing aga dira sa Kabakungan, mga biyanato dira sa Ikthus Kabakungan, Pastor Eli Posadas, Pastor Darcy, Ma'am Eileen Sabido, Tita Mayay Day. Subong man ang Panyergo family, Chay Marisa, good morning gid sa inyo nung Unyok, si Celso, maayong aga. Ma'am Leia Villamor, good morning Tita Pleni Hiraldoy, salamat gid. Of course, sa mga taga Canlaon City, kamusta dira ang signal Pastor Julito Calambro, kagtanan nga mga abyanato dira sa may Canlaon City, maayong aga gid sa inyo. Nang Leni Linggamin, good morning Linggamin family, salamat gid mga abyanato dira sa Ictus, Tabao, San Enrique. Pastor Mac Panyergo, good morning. si Tita Nelly Mondragonong Jimmy maing adlaw sa inyo. Kag subong man ginapahibalo naton abyan. Kaginaagda ikaw sa sininga September 25-26 sa Intentional Discipleship Making Conference. Ang tema, All In for Christ. So, kanam ining event, abyan, para maintindihan pagid naton ang pag-mission, no? Ang aton nga ministry, mag-improve, no? Sa ginapahimo sa Ginoo sa aton. So, join kita no sa IDMC 2026 at SMX Convention Center, Bacolod City. Again, September 25-26. For more information, please visit lang idmcbacolod.com or visit their Facebook page, IDMC Bacolod. Padayon man kita sa pag-pray sa kay Ryan Mingulio for healing sa iyang critical heart condition, kag overall health and provision for everyday needs sang iyang family. Si Ma'am Lilis Lofranco, please pray also guidance sa iyang upcoming surgery, kag healing and recovery, no, sa iyang ginabatsyag abyan, no. So please pray kay Ma'am Lilis Lofranco, Ryan Mingolyo, Ma'am Leia Solinap, Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, si Tita Virgie Salgado, kabay pang gaan pa kam, pagid kamo sang renewed strength sang Ginoo kag sa tanan nga naga hindi namin pamatsyag and even ara sa mga hospital bala subong abyan, i-include man sila naton sa mga prayers naton nga may ara gid sang pag-ayo, no, kag ang mga naga mission dira bala sa hospital, no, naga pangamuyo sa mga pasyente, naga share sang pulong sang Ginoo, please pray man sa ila. Kag kun may mga shout out kapag dira karon prayer request, padala mo lang diri sa 0998-842-2130. Kabalo-kabala. Abyan nga may ara kita Sweet Voice Prayer Cast every Sunday, 7:30 p.m. with Ruth, no? So, ang inyo nga mga prayer request ara pagidira, no? Ginapangamuyuan na dira abyan. Kag, of course, tanan nga mga prayer warriors, hindi makamunamon kilala abyan, pero nagapangamuyo ka mo sa mga nagakinanglan sang prayer abyan. Kag diri man sa DYBS, madamo gid nga salamat, no? We appreciate you abyan. Kag subong man ang aton nga topic sa sining nga aga abyan. Sa piyak sa mga nagakalatabo sa aton sa Pilipinas, we are rejoicing gid today, no? Sang mga Filipinos nga sa ila mga kadalag-an labi na gid sa sports. So istoryahan naton ang update, no, sa sports. Gina-congratulate naton si Alex Yala, no. We are proud kay Alex Yala kag nagapadayon ang ihampang dito sa Wimbledon abyan sa London. Kag subong man si EJ or CJ chakto, no, o Vienna, no, duwa na iya gold abyan dito man sa Europe, sa Austria. So congratulations kid, kabay pa nga may ara ka man dira mga Filipino sabyan nga may mga kadalagan, subong pwede mo gid ma-share diri sa aton nga program. So let's talk about sports sa sining aga, kag ang aton nga oras is 10:17. Updan aton subong si Cindy Chang sa Moving Moments.
1: Standing alone takes courage. I'm Cindy Chang with Moving Moments. Our second president, John Adams, and one of our founding fathers was a strong voice for independence, even when others hesitated. He risked his reputation, his safety, and everything he had for what he believed was right. That kind of courage does not come easily. The Bible commands us in Joshua 1:9 to be strong and courageous, not afraid or dismayed, because the Lord our God is always with us. Real courage is not the absence of fear, it's trusting God in the middle of it. And sometimes doing what's right means standing alone. So today, do not be afraid to stand firm, because when God is with you, He alone will give you the strength and the courage to stand strong. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
3: Ang ato niya 4 o'clock habit ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglimpyo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation if in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration na sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue.
2: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
0: Real talk. Nagapamati kao sa Gyapon sa Real Time with Leia 1020. Ang ato na time si Ma'am Arlene Pinuela, ginatamyaw naton. Salamat gid. Also, madamo man nga salamat, no, sa mga binaton dira sa Talisay. Good morning gid kay nang Marivic Gomez. Salamat gid nang Vic. Kag subong man mga taga Kamsu Talisay, Engineer Ray Ramos, Ma'am Nieves Barato, subong man si Ma'am Vic Violanda. Madamo gyud nga salamat Pastor Richard Solomon. Si Ma'am Mrs. Planas, no, Ma'am Anger Planas, maing aga gid sa imo Pastor Nimrod Planas, mga binaton dira sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church. Good morning. Salamat gid sa pagpamati. Also, ginatamyo ko man Pastor Haniel Pendon kag si Tita Gemma Pendon. Good morning. Mga biyanaton sa CBBC, of course, no. Hello dira sa inyo Pastor Ivan Mars. Ma'am Joy Cabilete, Ma'am Joy Gahaton. Pastor Mike Sikitin, maayong aga sa inyong sa tanan man nga nag-celebrate sang inyong mga kaadlawan today. Happy happy birthday abyan. And God bless you sa tanan nga nag-celebrate sang wedding anniversary. Happy wedding anniversary man sa inyo mga abyan. Kaya ginatamyaw ko lang dira ang mga abyan naton nga nagapamati sa Capiz sa may Rojas City. Kabay pang maayo ang signal sa DYVS. Pabalo ka mo nga nagapamati ka mo dira man sa may Gigantes Island. Subong man sa may Bantayan Island, Cebu. Sa Camotes Island, hello gidira sa inyo nga tanan. Salamat gid sa pagpamati diri sa DYVS. Ginatamya ko si Nang Fe Abalahon. Good morning Nang Fe. Sinong Job Gutera, nung Edgar Lacson, nung Jomari Magalona, nung Nestor Pakuriv, maayong aga sa inyo. And ang aton nga topic subong abyano nang ano gini siya nang nagkalipay gid ang bilog nga Pilipinas abyan sa kadalag-an, no, sa aton nga lawn tennis nga icon, no? Icon na ni Shabia, no? Si Alex Yala. Ang isa gani ka-comment is, what a full circle moment. Nga amuni, what a full circle moment. Abyan. Amuni ang comment, abyan, sang isa, no? Sang aton nga abyan, no, sa may ininga sports, no. Kay kabalo ka, trivia la ni abyan, no? Trivia nga ang ato ang tennis ball bala nga ginagamit sa Wimbledon abyan rather. Wimbledon abyan kun sa di inagahampang si Alex Yala are made in the Philippines. Kabalo ka ang tennis ball bala sa dito, no, sa international arena abyan ang ginampangan ni Alex Yala, made in the Philippines. Yes, you hear it right abyan, no. made in the Philippines. Ang British Embassy gani dito sa Manila, nag-repost sila sang clip sang Wimbledon account featuring sang aton Pinay tennis sensation making history as the first Filipina to win in the London-based major tournament. Si Alex Yala Abya na kadaog ini siya against sa sini nga si Mana ha against sa Mexico's nga si Renata Zarazua no sang Wednesday lang abyan morning Manila time to advance sa second round sang Wimbledon kag amo na abyan no first Filipina no, nga nakadabot sa amo na siyang London-based major tournament. Kag gina-congratulate kinato no si Alex Yala. Kag subong man halin sa ari pagidong isa ka comment from PH to center court, Alex Yala has had strong start and with Zla Zenger balls ang ano ni brand sang bula na blanga green or neon green nga ginagamit sa lawn tennis sabyan. Zla Zenger balls made in Bataan, no? The Philippines is right there with her on court abyan. So mo na siya gali made in Bataan na siya gali ang bola no nga ginagamit sa Wimbledon abyan. Ang brand is Zla Zenger balls, no? So naka-earn gini sang attention abyan ang Wimbledon's tennis balls. Ang na iba na shock gid no nakibot nga amo na gali no made in the Philippines kag di ba mal gani isang iban nga comment what a full circle moment nakaka-proud ano ang iba na mo no, I had no idea ang isa pa gid ka comment yeah thanks British Embassy for reminding us now a Filipina proudly hitting that ball made in the Philippines, full circle moment. Trivia lang abyan, ang Zla Zenger, amo ni siya ang official tennis ball supplier sang Wimbledon. It has held the position since 1902, making it the longest running sporting sponsorship in history. So, ang Zla Zenger tennis ball sabyan, were first requested to be used at Wimbledon by champion tennis players. No, di ba la? Ano gid quality gid eh no kay Zla Zenger kag gina-request gid sang mga champion although it is a British brand ang production sini abyan shifted to Bataan in the early 2000s after its factory in the United Kingdom closed so ang glue kag ang rubber nga ginagamit sa ininga bola are sourced in Basilan no ang iban pag gid nga materials abyan pareho sang clay wool, silica, and magnesium carbonate are sourced from countries including the USA, New Zealand, Greece, and Japan. Okay, muna siya ang aton nga gamay nga trivia abyan. So, the next time mag, ano ka, mag, gamit, oh, baka gamit na ayhan, ano, sang ina nga Zla Zenger ball, namutang pila na ayhan, abyan, no, kay, dito lang na sa Wimbledon ginagamit as of now no, nga nabalaan naton pero pwede na kita nakagamit akong gusto na itong magbakal siguro eh no? Pero mga pila ay han no? Okay no? Nang, another pagid nga update abyan of course no si Alex Yala pangamuyuan ginaton no nga maka damo pa ni siya agyan abyan before siya mag champion sa Wimbledon but ano na iya daog na iya abyan ang duwa ka top nga tennis player sa kalibutan ang na pierde niya pero actually si ano ni si Maya Joint recently ang pinakalates yung na pierde abyan nang nag ano na bout na ni sila last year pero si Alex Yala yan na pierde and this time si Alex Yala yang nagdaog abyan no kag amo na abyan no nang si Alex Yala crawled her way back from a tough first set loss to beat Maya Joint of Australia with a come from behind 3-6, 6-2, 6-0 So, tatlo ni sa kaset mo. So, sa una nga set taog si joint. Ang ikaduwa kag ang ikatatlo, daog na si Alex Yala. Kag may ano pa ni siya, no? Nang may breakthrough ni siya sa 6 deuces in both the first and third game sang the deciding set to take a commanding 3-0 lead. So, abiyan, gapadayon gid sa pag-dominate si Alex to the next two games, especially ang fifth where she blanked joint to move within a game of the match 5-0. So, ang pride sang Philippines completed the shutout, na? Kag, amo na abiyan, no? Nag, ano na, na defeat niya si Maya joint abiyan. Kag, ari pagid, no? Kabalo ka abiyan si si Alex Yala or si Alexandra Yala, no? Ayo iya lang ng Alex pero ang full name niya is Alexandra Yala. Nakadabot na ni siya sa bag-o nga milestone sa iyang professional career after nagsaka ni siya sa career high nga world number 31 in the Women's Tennis Association or WTA rankings. Kabalo ka abiyan. Ang latest nga rankings ay ara sa 1,432 points following strong showing sa Dubai Duty Free Tennis Championships. Ka isa sa mga prestigious nga WTA 1,000 events. Kabalo ka biyan ang pagkatapos niya sa mga hampang sang mga tennis player, wala naman sila yung nga basta-basta gapahuway lawig. No, may mga ginaintrahan pag ini sila yung mga hampang. Sige-sige lang niya. Kag amuna ang nagapa-add sa ilang mga puntos. So, ang kabaloka, ang pagsaka ni Alex Yala abyan, tungod sang mga impressive victories niya, according sa isa ka commentator, no, over higher ranked opponents. Tungod na pierde ang mga top ng mga opponents, amuna nga nagsaka pagid siya. Including ang top 10 player nga si Jasmine Paulini kag naka-experience ang tour competitor nga si Sorana Christie. Ang iyang run ended in the quarterfinals against world number 4 nga si Coco Gauff. Pero ang result earned her valuable ranking points and nagpabakod pagid sang iya position among the world's top players. Sa Dubai campaign abyan, nakadugang sang 205 important ranking points sa iyang total. Ang boost pagid nagpush sa iya sa top 35 for the first time and now to number 31, the highest ranking ever achieved by a Filipina in WTA singles history. So far this year, 2026 abyan, si Alex Yala holds a 10-6 win-loss record and has earned nearly $292,000 in prize money for the season. Kagang iyang improved ranking abyan nakasecure sa iya sang first career seeding, no, sa upcoming Indian Wells tournament, giving her a favorable position in one of tennis biggest events outside the Grand Slams. Kag did you know ari pagid, no? Hindi lang ni basta-basta ang training ni Alex Yala. Kay, kabalo ka abyan, na-train ini siya sa Rafael Nadal Academy sa Spain. No? Kabalo man ni siya mag-Spanish, no? Si Alex Yala. Muna siya nga, nag-train to siya. Kabalo man ni siya mag-speak, no? In Spanish. Where she continues to sharpen her skills on the global stage. Ang iyang sang nagsugod ni siya sa iya professional career sang 2020, sang nagsugod ni siya sang 2020, nag-amat-amat na ni siya pasaka, no, sa iya rankings through consistent performances ka growing confidence against top-tier competition. Ang iyang transition abyan to the professional tour where she has become a genuine box office draw sa WTA circuit has been closely followed by Filipino fans at home and abroad. No, ang pinaka fascinating pagid, no, sa mga hampang recently ni Alex Yala ang grabe nga suporta sang aton nga mga Filipino kababayan abyan. So, kanami gid. ano, nagurong feeling, no, kung maka ano ka, makalantaw ka gidya, no, real na real, no, sa court mismo, no, kag makita mo si Alex Yala. Kay according ani kay Alex Yala, ya comment nga nang nakibot man siya kag na-amaze gid siya sa kadamuon ambya the home court niya lang kay damdamo gid siya mga Filipino nga nagasupport siya kag hindi man basta-basta bala magbakal ka kuno ticket sa Wimbledon abyan, no, pero ang mga grabe gid ang suporta sa mga Filipino. Ang iyang latest achievement highlights the growing presence of Filipino talent in international sports. Nagareflect ini sang iya climb into the top 100 making her the top the highest ranked Filipina tennis player sa Women's Tennis Association or WTA Tour history. Wala ni natabo in isolation abyan. Alongside may arasang growing and confident Filipino audience nga nakita naka-witness mismo sang iyang hampang on the global stage. Kag na-inspire gi kita di bala sa kay Alex Yala. Labi na gid sa mga pamatan-o naton. For many young athletes in the Philippines, ang pagsaka, no, ni Alex Yala nagapakita sa iyang dedication kag world-class training. Makabulig ini open doors sa highest levels of competition. So amula na abyan, no, nang hindi na learn man ni naton nga hindi kita maguntat kay si Alex Yala gani naka experience man siya abyan sa mga kaperdihan. So pero wala na yan nag-hinder sa iya, wala sa iya basta-basta na discourage, padayo lang isa, no? Kumbaga nanging stepping stone niya ning mga kaperdihan abyan para nga namio niya pagid ang iyang hampang, no, ang iyang ginahimo, no, sa lawn tennis. With major tournaments ahead sa sining season abyan, of course, no, ang mga Filipino fans ara gid, no, ang suporta during her international tournaments. Kag abangan gini naton abyan, no, bisan hindi magikita to kakadto personally, but kita nagaabang gid, no, sa different media available abyan para lang gid magsuporta sa aton nga tennis player abyan. Kag of course included na si EJ Obiena man, no, ipangamuyuan sila naton tanan. Kag ari pagid abyan, no, ang mga trivia, no, kabalo ka si Alexandra Yala nangin una ni siyang player from the Philippines to reach the third round sang Grand Slam sa Open Era, no. Kag ang recent lang gid, no, si Maya Joint ang iyan na pierde. Ang description din gani sang isa ka commentator abyan, electric atmosphere sa Wimbledon. Kabalo ka, no, si Maya Joint abyan, kabalo ka na pierde yan ni si Serena Williams, no, ang legend nga si Serena Williams abyan sa first round conqueror joint 3-6, 6-2, 6-0 abyan nga nag amuna gahod sa court, no, kag hundred sa mga Filipino spectators on court 3 abyan na pierde ni Maya Joint si Serena Williams. Pero napierde ni Alex Yala si Maya Joint, no, di bala ng aton nga ano man pride abyan, no, kag kalipay, no, nga amo na ang naghatagid, no, sang honor sa aton sa Pilipinas si Alex Yala. It's obviously an amazing thing abyan bal ni no, ni Alex nga amo na ang iya nga ginahimo hindi lang para sa ako galingon but for her country. Kag na-appreciate gid, no, makita man nato, no, ang reaction ni Alex Yala, daw kakalma lang man siya gani. Kag at the same time makita man nato ng grabe ng kalipay, kag amo na, no, ng humble kay Alex Yala, ka grounded, no, nga bata, no, kay 21 pa lang ni siya abyan, 21 years old at 21 amo na ni ang iya nga mga achievement, no, sa ininga sports. gina-appreciate ya gid nga ma-share ya ini nga kadalagan sa aton nga pungsod sa Pilipinas. Thankful gid siya no sa iyang team. Amuna siya no kag overwhelming gid no sang makita niya ang mga Filipino fans no nga naga-upod sa iya. And of course, Saria team, Mia family, nag-soksok sang t-shirts bearing a picture of the Sampaguita, the national flower of the Philippines. Di wala? Ang balgani ni Alexia lang, I think the atmosphere today was amazing. It was electric, respectful, and all that I could have hoped for. Ambal niya, it's extremely hard to get tickets here at Wimbledon. So I'm very happy with the support and hindi basta-basta. Kag ari abya no. Damo gino nag-suporta kay Alex Yala abyan. Kag yanon ko lang i-share ko lang ni trivia no. Sa iyang nga ginsoksok nga hat abyan no recently lang sa iyang hampang kay Maya Joint, may ara na tagline dira no sa likod. Ambal dira no. Mantra ni ganin niya, no? Kapag lumago, hindi na hihinto. Muna siyang nakabutang dira sa iyang akalo, no? Kapag lumago, hindi na hihinto. Every dream begins as a seed. Once it grows, it cannot be stopped. No? Kanamigid nga, nga reminder man sa aton abyan, nga hindi maguntat no kung maging tanom ka nga maayo kag ginadedikaran mo may nami gina nga bunga no basta hindi ka lang mag untat abyan. So amo na siya ang update no kag let's learn more no sa sining sports abyan kag more pagid nga mga trivia no after sang aton nga break.

So Wimbledon, a whopping 191,930 portions are served during the 2 weeks of the tournament. So muning crowd's favorite, sigurong strawberries and cream. Number two nga trivia abyan, sino ang pinakagahod nga tennis player? No? Some players let out a huge shout when they hit the ball. Di bala magtanaw ka bala bisan sa mga shorts or reels lang na no gahod na sila abyan no hindi lang ang bola but ga ano gid ga hambal gid sila no may tingog gid no kinanglan I believe kinanglan na nila no magvent abyan sang ina nga kagahod kay of course nag-express sila sang ila emotion pero in a good way of course pero ang ini nga trivia, sino ang pinakagahod nga tennis player ever? Abyan, sino? Si Maria Sharapova, the loudest grant ever sa Wimbledon. Abyan, sang 2009, nag-roar ni siya sang whooping 105 decibels. No, gin-measure gin nila, no? 105 decibels. That's about as loud as standing next to an accelerating motorcycle. Siyempre, kung bisan maka-hit ka lang, maka-point ka lang, abyan, maka-puntos ka lang. Kumbaga daw, pariyo lang ang nagdaog ka. Maka-puntos ka lang, isa pa lang. And ang gini mo, sa mga tennis player, muna, nagagahod, gina sila, yeah. You have, I believe you have to. It's healthy, I believe, no? In any nga mga, hindi lang sports, do pariyo, manabala kung mag-ano ka, magsakay ka sa side ano na ni side talk magsakay ka sa ano nag zip line first time ko nagsakay sa zip line ginabalan ko gid ko sa upod ko nga masinggit ka gid so dapat masinggit ka gid abyan kay kun magtulo ka sa dalom kahawa-hawa so amo na siya abyan the same sa Wimbledon nga ang pinakagahod nga tennis player si Maria Sharapova. Number 3, ang longest ever Wimbledon match naman lasted for pila ka oras? 11 hours. No, kay wala na ya time ino, di ba? Basta as long nga nagapasahay ka muna sa bola, no? Kung wala da may makapuntos, hindi maguntat. Tennis matches can last a long time. Unlike sa ibang sports, pareho sa football, wala ni sang full-time whistle. So, ang mga player, abyan, have to keep going and going until they win 3 sets. Ang longest match ever sa Wimbledon was between the American player nga si John Isner and si ang French player nga si Nicolas Mahut. Or ano ni, machaktoning pronunciation sa ngang pilido, no? Si Nicolas Mahut. It took pila 11 hours and 5 minutes and was played over the course of 3 days. Grabe, no? 3 days. Kaya lawig-lawig ilang pang. Okay. That's a long trivia. Number 4 na kita abyan. Kabalo ka, 54,250 tennis balls are used during Wimbledon. During Wimbledon, abyan, an amazing 54,250 tennis balls are used. Grabe ka, damo gali. Gaka-replace ini sila every 7 to 9 games to make sure they are in perfect shape. To make sure nga nami gyapon ang ini nga bola, they are kept in a refrigerator. O, di bala? Abi mo pagkaon ang ginaref. Abyan, ang tennis balls pagidya ginaref para nga nami ang iyang quality, nami ang hampang, o, kung sa pagkaumpapriska. Di bala, partner Bonard, no? Ang bola, tugnaw, priska kay halin sa refrigerator. Wimbledon used to use white tennis balls, pero giniisla na ni nila sa yellow balls so they were easier to spot on television. Number 5, abyan nga trivia, players have a strict dress code, no? Manotis ni mo sa iban nga mga tournament, doka lain-lain nga color ang ginagamit sang mga player. Pero sa Wimbledon niya abyan, stricto gid sila. Though may uniform bala kumbaga, no? Basta championship. The Wimbledon rules state that all players must be dressed head to toe in almost entirely white.

white, no? Nakaputi sila, no? Diba sa Wimbledon? Umpires can even tell players to change if they don't fit the dress code and they are not afraid to, no? Sang 2013 Wimbledon's si superstar Roger Federer nag-ilis ni sa abyan sa iya trainer Sky, wala kay ang ilang soles abyan nung sa ano nila sapatos ng orange siya ila, no? So dapat naka white tanan, no? Halin sa kalo, bayo kag sa medyas kag sapatos, kinalan puti. Muna siya ang Wimbledon nga trivia number 5. Number 6. Ang first Wimbledon championship natabo abyan sang 1877. Amuna ni siya ka dugay giling Wimbledon abyan. 1877. Butsilingon amuni ang oldest tennis tournament sa kalibutan. Ang men's singles was the only event when it started, but ladies single, men's and ladies double soon followed. Nan. Kabalo ka abyan, ang star sa Wimbledon hindi lang ang mga player. Pati may-ari man din mga sapat, no, kabalo ka. Nga nakasulod na din mga animals, no? There are loads of pigeons sa London. Damo, kung nakakanto ka sa London, abi mo, bridge na lang sikat nung ginakanta naton. Or ang ano na galing nga tower, partner Bonnard, ah. Or ang mga guard na tira, no? Abi mo, si Paddington lang. Si Paddington nang sa movie na bala mo, abi mo siya lang na sikat sa London abiyan, pero ariyo ang mga pigeons sa London sikat, no? Ang pero naga-distract ni sila abiyan. To stop them getting in the way sa mga player, may special employee ang Wimbledon. No, ang iya pangalan si Rufus. Sino si Rufus abiyan? Si Rufus isa ini siya ka Harris Hawk. Nan, hawk ni siya gali abyan si Rufus. Ginatabog niya ni ang mga pigeons. Rufus circles the sky above Wimbledon, deterring the local pigeons. Kag popular man ni siya with over 10,000 followers on Twitter. O, di ba? I-check mo da si Rufus abyan sa Wimbledon. Bala, no, kay sikat-sikat gini siya. Trivia number 8. Tennis racket strings are made from catgut. No? Catgut abyan. Ang tennis racket abyan are made from something called catgut, no? Racket na bala, no? Ang catgut is almost as gross as it sounds, no? Di bala? It's made from the intestines of a sheep, goat, pig or cow. No, amo na siya gali ka organic, no? Ang ilang ha. String abyan sang tennis, no? Tennis racket. Racket, no? Catgut gali, no? Intestine sang sheep, goat, pig or cow. No, kagina tong trivia ko ya sa introduction kagina, ang bola made in Bataan in the Philippines. Kagang racket naman niya halin sa animals. Number 9, the grass on the courts must be 8 millimeters long. Again, ariyo, na-notice mo ng makampang sila sa grass, makampang man sila sa clay. No, muna siya. Pero kung sa court grass sila, or sa grass court rather, sa Wimbledon in particular, kinanglan, insyaktugid ang measurement, 8 millimeters long. All year round, ang mga groundsmen, nag-ubragin sila id-id. Nga masiguro gid nga tanan nga 20 grass courts are perfect abyan. So siguro ano ni sila, ikiga ni sila, no, kung maglapaw or magnubo ang utod na sang ano ni sang grass abyan. Kinanin siya tugid. During the tournament, ang grass is cut to a height of exactly 8 millimeters, so we get to see the very best tennis. Amo na gali abyan kag last but not the least abyan. Ang fasted serve at Wimbledon abyan pila 147 mph abyan, no? Ang fastest serve ever sa Wimbledon was hit by Taylor Dent and the ball traveled at a supersonic 147 mph, no? Kaya pinakalayo
Ang quickest naman nga serve sa ladies tennis was hit by sino ang pinakadasig? Venus Williams, ng utod ni Serena Williams, who whacked the ball by a huge 129 mph. Nan. Amo na sa gali ang mga trivia sa Wimbledon. So, kabay pa nga amo na eh, hindi lang tani makabati, no? But kabay pa kita da son makalantaw man sa Wimbledon abyan. Who knows, di bala? Imakahatag ka na diri trivia sa ato next time. Good morning, Ma'am Laya and DYBS. Listening here in Guimaras. Salamat gid Sir RV na net. Kabay pa nag-enjoy ka gid, no, sa imo pagpamati sa aton nga topic today. Praying kay Alex Yala abyan, no, nga madaog niya ang next pagid, no, nga iyang opponent, no. Hindi pa ni matapos abyan daw, may tatlo or apat or lima pa siya ka opponent ko hasta makadabot siya sa nga mangin champion siya. Pero salamat gid Alex Yala Luwat, we are proud of you. Salamat man sa pag-upod Attorney John Mark Tamanyo, Sir Harold Hamito, Miss Jean Hamito, kay Noah, Sir Edmond Garcia, Lagaw Taanay, Ma'am Sarah Jane Villaflor, Glenda Kadabid, Ma'am Marley Lumawag. Salamat gid sa inyo pag-upod Lemuel Mandaricio. Salamat gid, no, kag si Nonborner Sir Joel ginapasalamatan man, and of course si Nonggas Disuyo, Nong Jose Apelido, kag si Nong Jesse Montaño dira sa Talok site. Madamo gid ni salamat. Sunod na sa kapanimalay mo si Angel live the live diri sa aton nga studio abyan, kag stay tuned ka sa mga programa pagid for the rest of the day and until tonight, and of course sa weekend. Happy weekend kita biyan may aga lang dira sa mga taga Kanduni kay Nairosa Pansoy, Pastor Harder. Good morning. God bless you abyan. Enjoy and take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, Kapanimalay. Welcome sa aton program, Kapanimalay Mo Friday. Grace at work, grace at home. It's 11:05 in the morning. Kamusta ka, Abian? Today is July 3. Wow, praise God, Ged. Ari na kita, Abian, sa bag-o naman nga bulan, month of July. Kag una man nga Friday sa sini nga bulan. So, happy Friday sa imo, Abian. Kamusta ka dira subong? Sa aton dira mga ginikanan nga nagbalik na ang aton nga normal school routine sa aton panimalay. Kay ti of course naka-adjust naman kita siguro no kay almost a month na nga nagbalik ang klase. Well, wala labot sa mga ibang schools yan no nga medyo delayed or medyo later of June na nagsugod ang klase no. Kamusta aton mga routine? I hope nga ara gihapon nga more power sa gihapon no sa inyo pagpadayon, pagatipan, kag pagbulig sa aton mga kabataan. O, kag of course bangod halos isa na kabulan ang aton man pagbalik sa sininga school year. Basi na notice mo man abyan ang aton man nagabalik nga adlaw-adlaw nga mga routine sa balay. Dira naton makita ang mga gagmay nga buluhaton nga mahimo naton man nga ipahimo sa aton mga anak. Pariyos ang paghimo, sang ila gamit, sang ila toys, o kung pag-ready man sang ila school bag. No? So, ako, Abian, personally, as a mom of preschooler, makita mo man, no? Makita mo mga kabataan niya, gagmay, Abian, saan o sila ay hanaton, Abian, suguran, nga tudluan sang ginatawag ng responsibility. Bisan mga gagmay lang responsibility, Abian, nga appropriate sa ilang nga edad. No? So, today, Abian, let us explore why raising responsible children does not begin in their teenage years. It starts with the little things we teach them today. So, atong topic for today, raising responsible children, it starts young. Inaabyan sa pagbalik natin diri sa Kapanimalay Mo Friday.
3: Karapatan ko ang makapagpayag ng sariling pananaw, maging responsable sa aking mga salita at gawa, sumunod sa mga alituntunin at patakaran, maging mamamayang masunurin sa batas.
4: Nagabayan lang ako nun ng tama. Hindi sana ako nakakulong dito sa Muntinlupa.
5: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukas.
6: Good morning! Miss Bing Aladron here for Lifestyle. July na, mga kapanimalay! Ang question, diin nagkadto ang 6 months sang 2026 naton. Kay kadasig sang tiyempo. Kabay pa nga mapuslano ng aton nga paggamit sang aton yang inadlaw ah, no? Si Paul nagsulat in Ephesians chapter 5 verse 16, making the best use of the time because the days are evil. So mas nami gid mga kapanimalay kung intentional kita bala on how we spend our days. Kag di 6 months na lang ang bilin sang 2026, magadugang naman ang aton iya nga edad. And speaking of age, medyo na remind naman ako that I am not that young anymore and I have to accept it. Ang hambal gani sang bata ko bala nga si Joy, hambal ya mami, sige enjoy life lang daa, pero hindi man pagpatami kay para nga wala bala kita sa mga bali-bali how kakaladlawan kay ti syempre I'm not sure if you remember nga sang the other year gasaot-saot ako natumba ko nabali ang akon iya nga lumbar 4 no ang sa likod. And then this year naman, sa mga 2 months ago, may kaladtuan ko, nagadali ko, so siguro why ko nakafocus, nahulog naman ko sa hagdanan eh. Di may dislocation ng akong iyang left nga shoulders ay kalamutan. But anyway, I started naman reading on aging gracefully. Wow. Adamo sang nakita ko nga mga write-ups galing kay ang iban nga especially ang ara gidya sa social media no daw hindi correct ang iban nila nga mga details how so ang ginhimo ko gin pang cross reference ko and I would like to share some of it diri sa aton sa subong iya nga aga. First off no, aging is a blessing mga kapanimalay. Hindi kita iya dapat mahadlok nga nagaedad kita. We are in a new season. Waay kita naga-decline. But ara na kita iya sa period of deep wisdom. Ang Psalm chapter 90 verse 10, nagasiling dira nga, our days may come 70 or 80 years if our strength endures. So pasalamat kita nga mga 70 bala and above no because our strength endured. Naka-endure ya ang aton iya nga kusog, that is why nga nakalabot kita iya 70 and above because not everyone can reach the ripe good age of 70 and above for perhaps damo nga rason ah. Perhaps health reasons, no? Or perhaps na-aksidente sila, or kung ano man diraya ang rason, pila lang ya ang makalabot sang 70 years old. And there is nothing to be scared of when you are an elderly. Hindi bala, mga kapanimalay? Ara ho sa Isaiah chapter 46 verse 4, it offers a very comforting promise. Ang hambalyada, even to your old age and gray hairs, I am He who will sustain you and rescue you. Ay, kanami-nami nga pamatian, no? Kaya si Lord ginaya ang naghambal. Okay, ari pagid. Fact number 2. Yes, ang aton iya nga body nag-change man gid. And many of these are normal. Ang mga changes naton bala, no? Mga normal ni siya. For example, memory. Nag-change mo ng aton iyang memory, no? Example, dabi, nalipatan mo ng imo iyang antipara, nalipat ka kung diin mo iyang ginbutang, gali, kaya raman lang iya sa babaw sang imo nga ulo, no? Makita mo lang or matudlo man lang sa imo iya later. So, that is not Alzheimer's. That's just signs of aging. Kay tiin mo na iya nga brain nga gina-edit siya bala ang clutter para nga hindi na ma-overload ang imo iya nga utok. So, it is not Alzheimer's. Ang Alzheimer's siya, according to my reading, ina bala imo na ginlugar, na disorient ka pa, no? Imo nagidbalay, hindi ka nakatultol kundi in ang imo iaya nga kwarto, no? Sang bag-o ka lang nag-abot, nasungin pamangkot ka nga, diin ka naghalin. Nalipat ka kung diin ka naghalin, o ay kagani ka balo nga naglakat ka nagali. So, kung amuna na siya yagani, that is the time to seek medical intervention. The earlier you seek help, the better, no? Kahit mga changes ina siya sa aton nga memory, pero di may lain man niya ang signs sa Alzheimer, lain man niya ang signs sa memory loss lang iya balayaya nga madumduman mo man galing liwat, no? Okay, another is aton nga steps. Change man na ina siya, pero normal na iya nga we will walk slower, no? Kaya nga aton iya nga mga muscles bala, nag-atrophy man na siya. So they get leaner. And that is called sarcopenia or muscle aging. Nan. So hindi na iya nga kung mga ano-ano nga mga arthritis na or something. And what we can do, no? We have to move constantly. We can walk or we can dance. Just be extra careful, no? Kahit remember, ang ato naman iya nga mga bones, they are also getting old. Nag-brittle na siya. So, dutay lang bunggo-bunggo, dutay lang tumba-tumba, no? Base bala iya nga magkalapod-pod or madislocate ka or ma-fracture ka na bauti kabudlay gid. So, halong and consult your doctor what to eat, what vitamins to take, no? Kay nagakakulang naman gid kita bala iya sang calcium and vitamin D, which is very good for the bones tani. So, as we grow older, hindi nagidya dasig ang aton niya nga pag-produce ang calcium and vitamin D sa aton niya nga body. So, ano pagid ang mga normal nga changes, mga kapanimalay? If you notice, sleep, no? Ang aton iya nga tulog. Dasig na lang tulog, tayaya. Most of the time, early to bed, early to rise man kita, no? Ang ginapangatawan na nato niya nga may mga edad, no? So, ang aton body clock nag-shift ina, no? Kung before be, sagad pa kita iya sa pulawanay, subong ya, not anymore. sang una ya, maski na kung kaisa 24 hours nga way tulog-tulog, okay pa. Pero subong ya, alas 8 pa lang, nag-horrify na ginayaya ang aton nga mata, no? Daw bedtime ta na ginayaya. So, mga kalabanan, alas 8, tulog na na ang mga seniors. But, 3 o'clock or 4 o'clock, bugtaw na na sila. Kag hindi na na sila kabalik magtulog. Or sometimes even earlier. Sometimes, mga alas 2 pa lang, bugtaw na na sila, no? Di, kung kaisa ang mga upod naton sa sulod balay daw nagakatingala, bala kay nagakadisturbo, bala kay ti sige na yaya ang mga senior, sige na yaya hulag-hulag sa sulod balay, sige na sila iasang pangkuti-kuti, ang mga plastic da nagahinuni lang, so nagakadisturbo ang iban nga tao sa sulod balay. Pero anong pwede naton mahimo sina, no? Ma-correct pa bala naton ang aton iyang early to bed and early to rise, or ang aton iyang short na lang gidya nga tulog, ng feeling naton ya daw sleep deprived na kita, kahit sa adlaw yaya daw ginatuyo kita. So pwede naton mahimo, mga kapanimalay, is pwede naton na painitan ang aton iyang kaugalingon between 6 to 7 a.m. balay iyang sun, kaya hindi pa na iyang masakit, no, sa aton iyang panit. That is a good source of vitamin D, natural pa na iya. So nami na siya para sa aton iyang mga tulaan. And kung pwede, hindi na kita iya magnap kung maglapaw na yaya 3 p.m. Kag himuon taman nga ang aton iya nga tulog will always be at the same time. So kung naanad kaya magtulog iya alas 7 pa lang or alas 8 pa lang, situate naton nga consistent kita nga amo na iya nga oras ang aton iya nga tulog. na. Kay ti paanaron tagid ang aton iya nga body para nga nang very good ina nung panawag na nila man habit stacking balahaw. Gina-stack up naton ang aton iya nga habit sa pagtulog. Okay, ano pagid ang mga changes naton sa aton iya nga body nga normal bala, no? Ang mga sakit-sakit, ang mga aches, no? Of course normal, no? Ang mga nerves naton, they also become more sensitive. That's why nga may mga sakit-sakit kita, aton nga bones, they become lighter. So, damo na sa mga sakit-sakit nga hindi bala iya rayuma. It is your body talking nga dapat gali iya mag-slow down na kita a little bit because we are not young any longer. Na. So, pwede naman natin mahimo is we can do exercises. It can somehow better sa mga iban nga mga sakit-sakit. But kung gina-disrupt yan na ang imo iya nga daily life, pa-check up na ta kay doktor. Kay doktor kita nga pa-check up. Hindi kita pa-check up sa kay kumare, no? And ano naman, ari ay, ano naman ang why nag-change? Number one, aton purpose. So, ang age can change your knee, but it cannot change your role. So, ano ya ba lang aton nga role? Be the prayer warriors ang imo iyang family. Be the encouragers ang imo iyang community. Be the ambassador of Jesus Christ to the world. And ano pagidya ba lang imo iyang purpose nga madumduman mo or ang imo iyang ginaubra? Okay. And ano pagid ang way nag-change? Ang aton nga joy. Mga tao nagahambal nga ang golden age nag-start na siya at 70. Ang old age nag-start at 80. Longevity, no, is at 90 and above. So, kung diin ka man da, it does not matter. Why na iya nag-matter kung 70 or 80 or 90 ka man niya? Because age is not our enemy. Stagnation is. Amo na iya ang aton gidiya nga dapat iya nga kulbaan or ang aton iya dapat iya nga palagyuhan. Ang stagnation, if you can still decide what to eat, what to work on, no, where to go, you are still in control of your life and that is grace, mga kapanimalay. Number three, nga wala nag-change ang aton iya nga connection. The biggest risk, mga kapanimalay, after 70 is not cholesterol. It is loneliness. Kaya, you know, mga spouses, mga couples, they don't go and leave this world together. May mabilin, ginaya, may mauna, ginaya, no? Most of the time, not unless an aksidente, dungan sila, dula, diriya sa kalibutan. So, ang mga friends naton, they become family. So, kinahanglan, ma-invest kita sa aton iya nga time to bond with people. Time para sa aton iya nga walks, no? Time para sa mag-sunning sa aton iya nga self. And of course, storytelling. Don't stop living because you are already aging. So, hindi kaya mag-stop sang imo iyang pag-enjoy sang life tungod kay 70 ka na, tungod kay 80 ka na, or tungod kay 90 ka na. So mga kapanimalay, ari ay summarize ko. Aging with grace is number one, is to move, no? Not because we are 20, but because movement is medicine. Do not be a couch potato. Kinahanglan, let's go out, no? Let's go out. Number two, we check. We don't fear doctors. We use them wisely. Regularly, regular nga lab works, no, is very necessary. Kinanglan, balaan mo kung ano imo blood sugar, imo nga blood pressure, ang imo nga eyes, no, etc. Because we cannot manage with what we do not know, mga kapanimalay. And of course, number three, we have to gather. We have to connect with people. Ang aton nga mga pamilya and friends, we have to go to church together. We have to go to the park, to the beach, to the market even, to laugh and to talk. Aging is an honor and a blessing. This is Miss Bing Aladron saying continue to smile because God loves you.
7: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Kapanimalay, nagabali kita diri sa aton program. Iniyang mo working mom diri sa Kapanimalay, Angel Guzom. And before kita biyad mag-break agina, nag-istorya kita sa aton topic for today, amo ang helping young children sa ilaman ng mga responsibilities. Wow, no? Big word abiyan ang responsibilities for little children. But of course, aton man i-discuss subong, we're not talking about sa responsibilities nga dalagugid para sa ila edad. Of course, on this part, i-discuss naton ang age-appropriate responsibilities and chores man para sa ila. So kung 5 years old din mo bata, of course, ang mga task man nga makaya niya sa iya edad. No? Kay ang kamatuoran abyan ang karakter ginamold na on early childhood. No? Of course, kung maghatag kita responsibility sa gamay nga bata, wala man kita nag-after nga namiugid nila ang products ang paghimo sa ila task, na hipid gid kaayo, wala man. Kundi ang ato niya as parents nga ginamold nato ng ila karakter nga isa sila nga as they grow up nang bata bala nga may idea o kung gina-practice ang ginatawag nga responsibility. Kiti abyan diin bala nagasugod ang tanan nga mga dlagko, manami, great things, hindi bala sa mga gagmay man. No? So importante kita abyan nga mamatamat naton ang aton mga kabataan. Sa aton topic subong, basi may nagapamangkot abyan. Ano bala ang mahimo ipa-responsibilidad sa isa kagamay nga bata? So as I've mentioned earlier, importante gid nga dumdumon naton nga ang responsibility dapat angay man sa iya edad o kung suwak man sa iya nga pangidaron abyan. Kita as parent mabalana naton kung ano ang makaya sang imo bata sa amuya na ang edad, no? Of course, hindi naton sila pagkatagan sa mga buluhaton nga hindi pa nila masarangan. Kundi tudluan sila naton paagi sa mga simple kag praktikal nga mga butang. Let's go sa mga toddlers o kung preschoolers. Mga gagmay nga mga kabataan, 5 years old and below. Mahimo naton sila abyang tudluan nga maghimos ang ilang mga toys pagkatapos maghampang. No? O kung magkuha sila sang libro, dapat ibalik manila sa bookshelf. No? Bookshelf nga, level manila. No? Mayara nagagmay nga mga bookshelf abyan para sa mga kabataan. Kag ano pagid? Nabala ko mag-take off sila sa ila shoes, mahimo nila ibutang man sa dapat nga lugar sa ila sapatos. Mga nga gagmay lang na abyan nga mga responsibilities para sa ila, no? Mga gagmay lang ini nga buluhaton kung aton tanawon. Pero para sa bata bala, dako na ini nga leksyon, no? Kay ginatudluan na sila nga ang tagsa kabutang may ara gyud sa insakto nga lugar. Kag may responsibility sila sa ila ginahimo. So, abyan, di kita maghambal nga, ay, kaluoy sa bata o kagamay pagani, ginapahimos na sa iya toys. So, labani nga naghahambal, abyan, ang mga lola kag lolo, no? So, di lang kita mag-worry, mga lola kag lolo, kung ginapahimos ang ginikanan ang mga toys ang iya bata, no? Kay ti natural mala na bilang lola o kung lolo nga do laing gid jan no bala tiyagon mo bala sa imo apo laing gid na iya kumpara sa bata mo gani no do kisa laing gid na iya kung apo mo na iya laing gid na iya no may ara gani kisa nga oh ay bala do hindi lo na bala pag ano ha nga apo ko hindi pag disiplina ha kay kaluoy no pero gali kung mag look back sa una sa iya bata pero timhan magdisiplina no pero kung apo na gani dulain na na. So, we are thankful gid sa aton mga loving grandparents nga ara gid permi nagapalangga sa aton mga bata, nagasuporta. May times pa gani nga nagaalalay gid no sa mga apo nila. May ara man sila man ang nagadulong pagit sa school no. So, salamat gid mga lolo kag lola sa inyo concern no. Pero kung makita nyo ang apo nyo nga naginapahimos sang toys nga ginikanan, hindi man nga maluoy kita sa bata, no? Nami pa ganyan perception, ma-encourage pagi kita. Kay tungod nga ginatudluan ng bata sang responsibility, gamay pa lang siya. No? Ngayon na ba lang kung
grab ta iya toys, siya man mahimos, no? Of course, hindi taman pagpatamaan ng bata, inabla magagmay lang nga paghimos, puluton, butang sa box, nan. Kag kung medyo first time mo pa iniginahimo, mayara man ang mga bilang ginikanan, i-guide mo ang imo bata sa pagpanghimos ng iya toys. For example, pwede man nga upod ka mo nga duwa, i-demonstrate mo sa iya, sa toddler, kung paano ginahimos ang toys. Mayara pag ginagani, ginatawag nga clean up song. Kung sa diin, dungan mo na ginakanta as a parent, nga, let's clean up, nan. Tapos, sabay, dungan sina, ginahimos nyo ang toys amat-amat, no? Kanami, ginabalabian kay sa ulihi, na dumaprogram na nadayon sa bata, nga taga tapos niya, tapos niya play ang toys, amo man ang iya pagpanghimos. So kung ma-play siya toys, himuso niya man. No? So tandaan nato na biyan, nga ini nga task, ang pagpanghimos ang toys, hindi inisilot no, para sa bata, hindi man ipang abusar sa bata. Isa ini kasimple nga paagi nga kinatudluan siya. Nga ang tagsa kabutang, may arasang responsibility nga upod. No? May mga times kani nga ang bata doon hindi pa mayo kahambal bala. Pero kapang himos sa toys niya amat-amat, no? May mga musin na sa early pang makaitsindi ang bata. No? Kag-abyan, kung naanad ang bata nga, ang bata biyabyan, kung sa laptahon niya at toys, maanad siya nga ginalaptada, kag maanad man siya nga may kapang himos man ah. Di mo man ang sabuwag niya sang toys da, no? Pero kung paano dumunta, ano bala ang iya madala na ang leksyon pagdako niya? No? Maanad na siya abyan, nga kung ano ang mga ginapanglapta niya da, may mahimos man para sa iya ah. No? So kasubo man niya abyan. So sa piyak na bahin, kung tudloan natin siya nga, anak, may muson, tanimo toys sa buligan ka ni mama. Next time, ikaw naman lang isa ha, kahit iamat-amat, nag-big girl ka na, nag-big boy ka na. No? So, manami, gitab yan, nga aton sila paanaron sa amusina. No? Kahit sila managyapon para managyapon sa ila, para managyapon sa bata, nga makatuon man siya sa ginatawag ng responsibility, no? Appropriate, age-appropriate ng responsibility para sa iya. So, share ko man na biyan sa akong firstborn, sang 3 years old pa lang na siya. No, ginsuguran ko man na nga after playing toys, himuson gid. No, himuson gid after. Of course, sang ginatudlo ko na hindi man na agad-agad nga nadalaya dayo, no? So, amat-amat lang na per me nga remind, himuson ta toys mo ha, muni mo to. Hasta, nga nadalaya na subo nga 5 years old na siya. Tapos, magtapapos na isa toys niya, automatic na nahimos na tanan-tanan, no? Kag ikaw bilang ginikanan, of course nalipay ka man kay makita mo nga gatuon na siya sa ginatawag ng responsibility. No, kisa mampang na sila sang toy sa iya manghod, no? Pero after sina, napanghimos siya pating toy sa manghod niya, siya naman lang gahimos. Wala mo na, no need na nga i-remind siya, no need na nga suguon siya. So, I think, naging valuable gid ni, I believe valuable gid ni, kahit pagtungtong niya na sa preschool na, no, dapat gali matamaton, tagi datong young children, pag-abot sa mga amusin ni. Kaya kung ara na sila gali sa prep school, nang before mag-grade 1 bala, may ara na nasubong abiyan, nga gina-assessment na sila isa-isa sa ila teacher, may ara na sa mga checklist kung ano na ang nabalaan sa bata, no, mga motor skills, kung paano na bala, kabalo na siya mag-tie sa shoes niya, kabalo na bala ang bata mag-button sa niya shirt, kabalo na bala ang bata ang siya na lang isa sa banyo, mga amo sinabalabya, no, may ara na nagalisubong kung preschool lang imo bata, may mga amo na sinangatalaksan sa eskwilahan, no. So, kanami gidabyan, that as young as they are, before pa sila mag-school, at ato na matamat, ma-introduce ang ining mga gagmay nga responsibilities. Kay when they arrive na gali sa school, sa preschool, ari na ni subong sa curriculum, no? Ari na ni sila worksheets nga encourage kitang bata nga makabalo na siya nga siya lang, no? Amat-amat. So, kanami abyan, no? Ang aton goal in dili abyan, of course, when we give out responsibilities to young children, no? Wala man kita nag-goal nga maperpekto gid nila ang task. No? Wala man kita nag-expect nga mahipid gid kaayo ang ila pagbutang
sa mga gamit, wala man kita nag-expect nga kung ipabuligon sila naton sa mga nilabhan doon. So, gamay-gagmay lang nga pagpilo-pilo. Ah. Wala man tag-expect nga do sa laundry style, ginabala nga pertikahipid nga pagpamiod, no? Wala. So, ang aton diriya goal is nga sa ilang edad, gagmay nila mga edad of yan, matamat, no? Nga mamold ang ginatawag nga discipline, integrity, kag character nga madala nila sa bugos nila nga kabuhi. So, before kita byan mag-break sa subong, no? Ang pagpalihog bala sa isa ka preschooler o kung toddler nga himuson ng ila toys or iban pagid nga mga nami nga habits, does it make a difference years from now? Kabalo ka byan, surprisingly, one long-term study says yes. So after sa sininga music break, discover nato na byan what researchers found about children who were taught responsibility at an early age, and why those little chores may be shaping much more than a clean house.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words. Mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Si Tracy, ang aking office mate, ay mahilig sumali sa marathons. Ang official distance ng marathon ay 42.195 kilometers, mas malayo pa sa distance ng SM North sa Alabang Town Center. Almost every morning ay tumatakbo si Tracy kasama ang iba pang marathoners. Every other day naman ay pumupunta siya sa gym pagkatapos ng work. Kahit pagod siya, she makes it a point to exercise and train. Tulad din sana tayo ni Tracy when we train ourselves to be godly. Kadalasan ay marami tayong oras upang mag-exercise, mag-zumba, mag-bike o mag-badminton. Enjoy kasi tayo sa ating ensayo at sa mga kasama natin. Kayang-kaya nating magpawis dahil gusto nating lumiit ang ating katawan at lumaki ang ating muscles. Magsanay ka sa kabanalan. May mapapakinabangan sa pagsasanay ng katawan. Ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Yes, we need to do spiritual training every day, hindi lang ang physical training. Dahil tayo ay alagad ng Diyos, kailangan nating palakihin ang ating spiritual muscles para kayanin natin ang mga problemang hindi natin maiiwasan sa mundong ito. Matuto tayong maging matatag dahil hindi natin alam ang haba ng ating laro sa buhay. What if we live to be more than 100? Ilang taon pa ba bago mong marating ang age na yan? At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya. At siya ring nagsasakdal dito. Yes, let's fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Dahil sa Kanya nagmula ang ating pananampalataya, bibigyan niya tayo ng tiyaga at lakas. We have the greatest personal trainer in Jesus.
2: Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
2: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo, dyaryo!
3: Sa pag-iitaali, bili na po kayo. 10 piso na lang. Wala lang po kaming pagkain.
4: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
5: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
6: Balik kita diri sa Kapanimalay Mo Friday. Good morning gid sa aton mga listeners dere sa radio and also online man. Good morning kay Merly Lumawag, kay Arlene Penuela, nga view man sa aton Facebook page 1233 Radyo DYVS. Sa aton pagpadayon na biyan sa aton topic for today, helping young children to responsibilities. Before kita na break, we talked about how responsibility starts samtang very young pang aton mga kabataan. Na-mention man natin kaina that even the simplest habits, kaangay sang putting away toys, pagbalik sang books sa shelf, pag-help prepare sang ilang school bag, o kung bisan ka ipagbutang balabyan sang ilang plates sa sink, these are opportunities nga mabuild ang ila character. So basi abyan, you might be wondering, does it really make a difference ang paghatag ko sang small task sa ako niya bata? Will these small responsibilities have an impact as they grow older? Ano ba lang sa batira abyan? Interestingly, kapanimalay, hindi lang ini parenting opinion, backed up ini sang research. Actually, may aragid sa mga researchers nga nagtuon parte diri. Let me share ang one of the most well-known, si Dr. Marty Rossman from University of Minnesota, ang nagkandak sang long-term study nga kung sa diin ginsundan niya ining mga kabataan from early childhood into adulthood. Paktabi-abyan, ano kalawig ang iyang study? Is it 10 years? 15? 20? No. Ang iyang study, it's a span of 25 years. Krabi-abyan, no? Ari do literal giniyang nga long-term studies. Pero ti kalawig, ano bala ang iya biyan gintunan sa mga early childhood, no? Iya gintunan na biyan amo ini ang paghatag sang chores sa early childhood sang isa ka persona, no? Nang gagmay pablakaayo, toddler, preschooler, ginatagaan na sang chores o kunsang task. Anong iya na found out abyan? That children who started doing chores as early as 3 to 4 years old were more likely to become successful adults in their 20s than those who were not given responsibilities until later. Wow, no? So grabe abyan. As young as 3 to 4 years old gali nga mga bata, kung tagaan mo na sang chores or responsibilities nga age appropriate man sa ila, more likely, suno sa study, more likely that they will grow up to be responsible adults. They will grow up into adults nga nami balang yung relationships on the people around him or her. Kag ang basic study, ini mga kabataan nga iya ginobserve, they completed their education, no? Gintapos ginila abyan ang ila pag-eskwela, kag they were more independent and had stronger career success. Wow, abyan, no? Kanami isang sining study kay nagakonnect man ini sang parenting opinion nga kung gamay pa balang bata mo 3 to 4 years old gina introduce mo na sa chores, sa task, of course ha, nga appropriate man sa iya, dako gali ni balaabyan ang contribution sa iya soon nga adult life. No? Kanami abyan, kiti ang tendency sina, better relationships with others, and more independent siya. And of course, stronger career success. Now, abyan, does this automatically mean nga ang paghatag sang task sa gamay nga bata, like cleaning up their toys, nagagaranti bala inisang success? Well, of course not. But ang study nga aton gin-mention kaina abyan o kunang research nga aton man gin-discuss, it reminds us that it is not really about the chores o kun it is not really about the task or responsibility nga ginhatag mo sa bata. It's about the character, the responsibility, and accountability nga gaka-develop sang bata hasta magdako na siya tungod sang mga simple task man nga ginahatag mo abyan. No, kay kung tara, kung mag-respond siya sang maayo sa mga task, ka-develop ang iya character kag accountability. So sa aton pagpadayon na abyan, ang mga simple habits nga kung task nga mahimo naton ihatag or itugyan sa mga gagmay nga kabataan, like pagpanghimo sang ila toys, pag-prepare, pagbulig prepare sa ila school bag, o bisan pagbutang ng balasang pinggan, kung tapos na sa lakaon, butang ang pinggan sa, butang pinggan sa sink, o sa lababo, no, mga gagmay lang ni abyan, pero kung consistent iniginahimo sa bata, no, these are opportunities to build their character. Sa balay naman abyan, mahimugid sila magbulig sa simple nga mga buluhaton like pagtrapos ng lamisa, pagwater sa mga plants, o kung pagbulig-bulig mandaraabyan no, sa kung ano da ang mga gagmay nga bululigan. No? Of course, sabihan sa sinanga task, hindi man niya ma-perfect sa bata, babay ilang. No? Importante abyan, gina-develop niya ang batasan nga mabinuligon kag-responsible. Kung ikaw abyan nanay, no, supros mga nanay, of course, kadamo sa aton mga ubra, no, aga sa lalampaw, kag kung ang imo batang agamay, no, makita mo bala nga nagkapanghimus man siya, matamat na, no, wala na ginasugo, no, ikaw nga nanay, abyan, nga bisang kaboy ka, bo, makita mo nga doon, abla ginimus ang bata, oho, wala na sa nagpasugo, wala na sa nagpa-remind sa ako, no, no, automatic, ginimus yun na lang, padugahatag man abalas ang katawhayan sa imo, no, bilang ginikanan, ara man ang relief dayon sa imo. Kiti gagmay lang ina, pero makabulikit, no, especially nga ginatudluan nato ng mga kabataan nato, nga kabahin gid sila sa panimalay, nga inabalabala ang abyan nga ang balay bala hindi hotel, kundi ang balay isa ka lugar kung sa diin ang pamilya, tanan na gabinuligay, no, kag ang responsibilidad nga ginatudlo naton subong sa ila mahimo nga mangi natural na lang sa ila pagdako. Kag isa sa inaabyan sa pinakamaayo nga aton man mangin legasiya no sa aton mga kabataan samtang sila nagadako. Kay ang aton ginahimo hindi man ini abyan nga ginahimo tagid sila mangin expert dayon sa sinanga task kundi gina bugabuli kita mold sang ila karakter.

Abiyan, nagabalik kita diri sa Kapanin Malay Mo Friday and salamat sa pagpupod sa aton episode subong. Of course, abiyan sa aton pag-conclude sa sining episode. Pamalandungan nato na abiyan ang responsibilidad hindi nagasugod kung teenager na ang aton mga kabataan, no? Nagasugod din sa mga simple kag-adlaw-adlaw nga mga leksyon or task sa sulod sang aton nga panimalay. Sa aton pagtakop, ubdi ako abiyan sa pagpangamuyo. Heavenly Father, salamat gid Lord sa privilege nga mangin ginikanan, mangin grandparents, mangin teachers and caring adults sa mga kabuhi sa amon kabataan. Salamat gid Ginoo because every child is a gift from you, entrusted to us to care for them. We pray for all of our children nga sini nga nagapadayon sila sa sini nga school year. Keep them safe, Lord, wherever they go. Protect them from accidents, bullying, violence, unhealthy influences kag sa iban pagid Ginoo mga butang that would harm their minds, hearts, or bodies. Napray namon Ginoo man ang mga ginikanan who may be feeling tired or maybe they feel overwhelmed. Kagid Lord mag-remind sa ila that they are not alone. Kagid Lord mag-strengthen sa ila each day and help them to remember that even the smallest moments of teaching and loving their children can have a lasting impact. Kabay pa, Lord, that the next generation may grow to become men and women who honor you, serve others, and become a blessing sa ila family, sa community, and sa amon man nga nation. We entrust our children and our homes into your loving hands. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ahora es Ribey BS a las 12:15.
1: Polita 12:33.
0: Mayong tuyan ng ulo sa ating mga balita para sa sininga oras at lasang Biyernes, Hulyo 3, 2026 sa balita lokal DepEd Bacolod na alarma sa mga school violence hugot nga security measures igapatuman. Sa balita national, relasyon sa Pilipinas kag Canada ginpabaskog sa strategic partnership inisino kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. DepEd nagapaandam batok sa bomb threats kag pagdala sang deadly weapons sa mga bulutuan. Gore box, posible nga permanente na nga iban sa Pilipinas. FIVOX, naka-record na sang 385 ka mga linog sa Pangasinan swarm. Kag sa balita international, WHO gindeklara na nga tapos na ang Hanta virus outbreak sa cruise ukon sa isa ka cruise ship. Kag sa balita sa sports, Gilas Pilipinas handa na sa pag-atubang nila kontra New Zealand. Kagaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, nagpabutsyag ang Department of Education o DepEd Schools Division of Bacolod sang ila pagkaalarma sa sinilang mga nagkalatabo ang insidente sang student violence. Kalakip ang isa ka pagpamuno o kaga physical nga pag-atake nga nagtulod sa education kag city officials nga pabaskogon ang security measures sa mga public schools. Ginsiling ni Lila Vaflor Aro, DepEd Bacolod spokesperson nga makaalarma ang mga insidente matapos ang isa ka 14-year-old nga grade 8 student nga ginsiling ginbuno sang isa ka 12-year-old grade 7 student sa atubang sang Sumag National High School sa tung Lunes, Hunyo 29. Ang biktima nakaangkon sa mga pila sa iya wala nga butkon kag wala nga bahin sang lawas kag padayon ini nga nagkabaton o kung ginabulong ang insidente sang pagpamuno na tabo matapos sang pila kaadlaw nga isa ka grade 11 student man ang ginaligar nga ginatake o kung ginsakit sang grade 10 ka grade 12 students sagwa sang Father Gracian Murray Integrated School sa Barangay Granada sa tung Hunyo 25. Ginsiling ni Ma'am Aro, wala naka-record ang division sang kaangay sini nga mga kaso sang physical assault kag o kung stabbing sa mga eskwelahan sa tong nagligad nga mga school years. Dugang pa sini, isa pa lang kabulan sang pagsugod sang school year apang kadamo na sa mga na-record nga kaangay sini nga sahe sa mga insidente kag wala ini nilan eksperyensyahan sa madamo nga mga tinuig. Bilang sabat, ginrekomendar sang DepEd Bacolod ang hugot o kon istrikto nga security measures sa mga pangpubliko nga eskwelahan. Kalakip ang paggamit sa mga gate pass para sa mga school partners and visitors, frisking procedures, ang pagbutang sa mga handheld metal scanners kag walkthrough metal detectors kag ang pagdugang sang deployment sa mga police personnel agud buligan nga mangin safe kaga secured ang school campuses. Ginsiling man ni Ma'am Aro nga ang handheld metal scanners ang iga-install sa tanan nga public elementary and high schools samtang ang walkthrough metal detectors ang igabutang naman sa mga eskwelahan nga may aras ang dako nga student population samtang nag-apilar o kung nagpanawagan man ini sa mga ginikanan nga hugot gid nga imonitor ang aktibidad sang ilang mga kabataan sagwa sang eskwelahan agud buligan nga matap na ang mga kaangay sini nga insidente.
1: Balita 12:33.
0: Kato kita sa balita national, ginanonsyar ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga gintaas na sa strategic partnership ang relasyon sa Pilipinas kag Canada matapos ang iya pagpakigsapol kay Canadian Prime Minister Carney sa British Columbia. Sunod kay Pangulong Marcos Jr., ginhambala nila ni Carney ang padayon nga pagpatinad sang bilateral relations kag mga tikang agud mapabilin ang mabakod nga kooperasyon sang duha ka pungsod. May ara man sang ginpalapad nga bilateral meeting kaupod ang tagsa-tagsa nila ka delegasyon. Ginmanduan man sang duha ka leader ang ila mga foreign minister nga magtukod sang plan of action agud iduso ang mga ginkasugtan nga tikang sa pag-atubang sa nagakambyo nga global situation, mga interconnected challenges kag mapabaskog sang isa ka future ready partnership. Ginaduso man ni Pangulong Marcos Jr. importante nga pundasyon sang nagabaskog nga kaangtanan sang Pilipinas o kon relasyon sang Pilipinas kag Canada ang mabakod nga kooperasyon sa patag sang depensa kag seguridad. Ginkasugtan nan daya Pangulong Marcos Jr. kag Canadian Prime Minister Mark Carney nga padasigon ang negosasyon para sa Canada-Philippines Free Trade Agreement kag pabaskugon ang kaangtanan sa clean energy, disaster resilience kag food security. Sa isyu sang seguridad, liwat nga ginaduso sang Canada kag Pilipinas ang ila suporta sa isa ka hilway nga pagbukas o kon ang ila suporta sa isa ka hilway kag bukas nga Indo-Pacific pagtahod sa international law kag sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ginpermahan man sang duha ka pungsod ang mga kasugtanan sa turismo, kultura, labor kag immigration agud mas mapabaskog ang relasyon sang masubra isa ka milyon kung isa ka milyon nga Filipino-Canadian kag sang duha ka pungsod.
1: Balita 12:33.
0: Nagpaandam ang Department of Education o kon DepEd nga hugot nga ginadumili ang bomb threats kag pagdala sa mga deadly weapons sa sulod sang eskwelahan. Sunod sa DepEd, kalakip ang mga ini sa pinakamabugat nga pagsupak o third level offenses sa idalom sang bag-o nga guidelines ensuring a safe and motivating learning environment sang ahensya. Ginsiling ni Education Secretary Sonny Anggara nga indi pagtugutan sang departamento ang anuman nga pamahog sa safety sa mga estudyante kag magapabilin nga prioridad ang pag-maintain nga safe kag matawhay ang mga campuses. Sa idalom sa mga guidelines, ang mga estudyante nga mapamatud-an nga imbolbado sa bomb threats, pagdala sang armas, explosive, illegal drugs kag iban pa nga mabugat nga pagsupak mahimo nga indi na pagpasugtan nga maka-enroll o kon indi na pagbatunon sa masunod nga school year o kon kakasuna sa eskwelahan, automatic man sila nga i-refer sa mga o kon automatic sila nga i-refer sa mga law enforcement kag social welfare agencies.
1: Balita 12:33.
0: Posible nga permanente nga iban o kon idumili na ang gaming platform nga Gorbak sa Pilipinas bangod sa napaslawan ang developer sini nga ipaathag ang dugang nga safeguard sa mga otoridad sunod sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kon CICC. Madumduman nga gilayon gin block sang ahensya ang Gorbak matapos ang pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City sa tungho ni Obientados nga nagkuha sang tatlo kakabuhi sang estudyante kagin kasamad sang iban pa. Una na nga ginsiling sa mga otoridad nga mahimo makaoko naka-influensya sa duha ka minor de edad nga suspek ang among hampang agud ipatigayon ang bayolente nga pagpaniro sa eskwelahan. Sunod sa Cybercrime Agency, ibalik lamang ini ang access sa sandbox game kung may nagakaigo na nga safeguards agud proteksyonan ang mga user. Sir, ginpaathag naman ni CICC Executive Director Renato Paraiso nga ang pagpamalibad sang developer sang Gorbak nga si Felix Philippe nga magatubang sa Philippine authorities agud ipaathag kun bala may bastante nga safety check ang Gorbox, o kun wala mahimo magresulta sa indi na pagbawi sang ban o kun gipatigayon nga ban nga ginbutang sa tung Hunyo 23.
1: Balita 12:33.
0: Nagpagwa sang update ang FIVOX, may kahilabtanan sang nagapadayon nga earthquake activity sa Pangasinan nga nagsugod sa tong Mayo 27, 2026. Sunod sa record hasta Hulyo 3 sininga tuig, naglabot na sa 385 ang na-record nga linog, kon sa diin 203 ang naplat kag duha ang nabatyagan sa mga residente. May magnitude range nga 1.8 tubtob 5.1 ang mga pagtayog, samtang ang kadalumon sa mga ini ara sa tunga sang duha hasta 131 kilometro. Padayon nga ginamonitor sang FIVOX ang sitwasyon, agud masigurado ang safety sang publiko kag mapalabot ang anuman nga pagbag-o sa seismic activity. Ginapanugyanan ang mga residente nga magpabilin nga alerto kag magsunod sa mga abiso sang LGU kag mga otoridad.
1: Balita 12:33.
0: Ato kita sa Balita International, gindeklara sang World Health Organization o kon WHO kagapon Huwebes ang pagtapos sang hantavirus outbreak. May kahilabtanan sang isa ka cruise ship matapos makumpleto sang ulihi nga na record nga na exposed sa among sakit ang iya quarantine kag nagnegatibo sa among virus. Sunod sa World Health Organization o kon WHO, naglabot sa 13 katawo ang nalatnan sa outbreak samtang tatlo ang nagtaliwan. Ang outbreak ginangot sa Andes virus, isa ka tumalagsahon nga sahi sang hantavirus nga masami makita sa Argentina kag Chile. Nagsugod ang insidente matapos naghalin ang cruise ship nga MV Hondius halin sa Argentina sa tong Abril 1. Sa mga masunod dayon sang mga masunod nga semana, naka-record na sa mga kaso sang infection sa mga pasahero kag crew nga sang ulihi na trace kag ginpaidalom sa monitoring kag quarantine ang mga ini. Ginsiling sang WHO nga matapos ang negatibo nga resulta sang ulihi nga na-exposed sa among sakit kag pagtapos ang quarantine period, wala na sang may nahibalaan nga bago nga kaso sang hanta virus, gani official na nga gintapos ang outbreak.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, Gilas Pilipinas handa na sa pag-atubang nila kontra New Zealand. Ginakabig ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn nga isa ka game 7 ang hampang nila batok sa New Zealand subong adlaw sa pagsugod sang 2027 FIBA World Cup. Ginsiling sini nga target nila nga makakuha sang bisan isa na lang kadaog sa duha ka hampang nila sa New Zealand kag Australia sang third window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Magasugod ang hampang nila kontra New Zealand karon alas 3 sang hapon subong adlaw sang Biyernes Hulyo 3, samtang ang Australia naman sa Hunyo 6 o kon sa Hulyo 6. May ara sang duha kadaog kag duha ka piyag de ang Gilas Pilipinas sa tong second round sa Group A. Dugang panikon, importante nga makakuha sila sang daog bangod kon wala sila sang may madag-an nipis ang ila tsyansa nga maka-advance sa masunod nga round.
1: Balita 12:33.
0: Kagamay ito mga nagpangunang balita para sa sininga oras para sa balita 12:33. Ini ang inyong manugbalita, Ruth Clour. Para naman sa aton pahanumdom, Hulubaton 3:6. Nagisiling pulong sang Dios, dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalanon.

0: serbisyo publikong aksyon.
1: Yellow, orange, red. Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang tatlong level ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatiling nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Siyempre, masaya uli ako. Alam niya kung bakit. Friday na uli, di ba? Yes. Bukas Shabbat. Nako, salamat sa Panginoon talaga. So, talagang natutuwa ako. Ay, dahil Friday, siyempre may awit na tayo. Ready na po ba? Yung mga kasama natin dyan sa Nagkarlan, laging sumasabay. Hindi lang sa Nagkarlan. Alam ko yung mga iba-iba pa na sumasabay po sa atin. O, handa na po ba kayo? Okay, ready? Okay. Thank God it's Friday.
2: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
3: Talagang matindi pa rin ang boses ng aking ama. Maraming salamat talaga kay Lord.
4: Biyaya ng Diyos. Biyaya ng
3: Diyos. Oo nga. Pero ang talagang totoo dyan, pati timing problema pa rin yan.
4: Ay wala. Silang hahabol sa akin. Hindi ako maghahabol sa kanila.
3: Oo nga. Anyway, ganun ang mahusay na musikero na susundan ka, Daddy. Di ba?
4: Oo. Nasundan ka naman. Ako ng mahusay na musikero ngayon.
3: Anyway. Kayo may nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 GZS on a Friday. So kung kayo po ay nakikinig gamit pong inyong transistor radio, PM radio, nakikuha niyo pa ating programa mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at gamit niyo po naman ang transistor radio and PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo po ay may internet, syempre, nakukuha niyo ang ating program dahil po sa Facebook live stream naman po tayo. At hindi lang naman po kayo dito sa Pilipinas, hindi yung mula Aparih hanggang Hulo, nakukuha rin po ang program natin sa iba't ibang bansa ng mundo na nandun po yung ating mga kaagapay at kagabay. Alam niyo po, it's always a joy. Honestly po, kasi may time na nag-aral din po ako sa ibang bansa. O kaya nandun kami for a meeting, for, you know, deputations before. Ang sarap na may marinig kang radio station na Kristiyano sa ating mother tongue. O, diba? Yun yung masarap. Malaki encouragement yan. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre, mga mensahe, encouragement, insights, rebukes din para po sa ating pagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo. Dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, easy ways to show kids you love them, we love them. Ito maganda rin to, push them but not too hard. Oh, ano ba yung maganda sa push? Itulak sila, pero wag naman sobra. Himukin, encourage silang magsikap pa sila habang kinikilala natin, ano, ina-acknowledge natin ang kanilang progress o yung mga nagawa nila, di ba po? Bilang mga magulang, paano ba natin ma-encourage ang ating mga anak? Yun yung mga questions natin bilang mga parents, di ba? Praise o papuri ay nagpapalakas at nagpapatatag ng confidence at sense of self ng ating mga anak. Sa paggamit po natin ng papuri o praise, ipinapakita natin sa ating mga anak kung paano mag-isip at magsalita ng positive patungkol sa kanilang sarili. Tinuturuan natin sila na matutunan kung paano ma-re-recognize ang mga ginagawa nila ng maayos at maipagmalaki ang kanilang nagawa sa sarili. Diba? So ano yung nagawa nila? Ano yung na-accomplish nila? Maari tayong purihin, maari nating purihin ang ating mga anak kahit anong edad at anong bagay ang kanilang ginagawa. Tama ako dyan. Tamang-tama yan. You could still praise your kids even when they're adults. You know, that still boosts their self-esteem. So paano natin ma-encourage ang ating mga anak na subukan yung mga difficult o mahirap na bagay o gawain? Ang isang bagay dyan, turuan natin silang mag-focus sa kaya nilang makontrol sa kanilang buhay and to know their capacity as well. Maari silang mag-enjoy at, you know, yakapin ang challenge ng mga hard things. Maghanap ng mga paraan upang i-celebrate ang mga pagkakataon ng struggle sa buhay ng ating mga anak. Tulungan silang maunawaan na ang mga pagkakataon na merong mga matitinding challenges o conflict, ito yung mga pagkakataon na mas marami silang natututo at natututunan at mas mabilis silang natututo. So bilang mga magulang, ano ba ang mga mahalagang bagay na dapat ini-encourage natin sa ating mga anak? Definitely, simple lang yan. Turuan natin silang maging isang responsible person, di ba? Kung sila yung responsible person, mas nakok, they can manage life and they can manage through life. So bigyan natin sila ng responsibility na akma sa kanilang edad. Turuan natin sila patungkol sa consequences kung hindi nila natutupad o natatapos ang kanilang responsibilities. At higit sa lahat, huwag nating pipilitin ang ating mga anak na gumawa ng isang bagay. Kailangan ng patience, mga kaibigan, mga kaagapay at kagabay. Isang bagay na kailangan natin bilang mga magulang. Minsan push tayo ng push, pinapagawa natin sila, tayo yun naman yung walang patience sa kanilang mga na-accomplish, di ba? Nako, I am talking to myself, di ba? Ano ba ang mahalagang values o mahalagang values na dapat nating itinuturo at ini-encourage sa ating mga anak? Ito yung mga magaganda. Katapatan, honesty. So kung nais nating matutunan ito ng ating mga anak, abay tayo po muna ang dapat makitaan ng totoong katapatan. Diba? Good manners. Mahalaga din po ito. Tulad ng responsibility, respect, love, consideration, perseverance, at courage. Mga mahalagang values na kailangan ay ituro at itulak natin sa ating mga. Subalit, kailangan, ito yung primary dyan, isinasabuhay natin ito dahil tandaan ang ating mga anak learn by example. So kung nag-uusap tayo, nagpa-plano tayo i-push ang ating mga anak, edi i-push natin sila na maging responsible. Alam niyo po, habang isinusulat ko po ito, naalala ko ang isang pamilya na nakilala po namin ng Kuya Nes nung bago lang po kaming kasal. Alam niyo po, napakalinis niya sa kanyang bahay. At habang lumalaki yung kanilang mga anak, honestly, yung maliliit pa, kasi nandun ako nung maliliit pa yung mga anak nila, bawal silang humawak sa anumang bagay sa sala at sa kusina. Alam niyo po, pinapalo niya ng pamatpat kapag hawak sila sa anumang bagay o decoration sa loob ng bahay. Halimbawa, flower vase o yung mga nakadecorate kasi mahilig po siyang mangolekta ng ganon. Noong una po, hanga po ako sa strictness niya. So bago pa nga lang po kaming kasal ni Kuya Nes, naghahanap po ako ng mga lessons ng mga couples na, you know, ahead of us na gusto kong ma-i-apply sa mga anak ko. Kaya lang, nung nagkaroon na rin po kami ng mga anak, na-realize po namin na kailangan pala maging child-friendly ang aming tahanan para maging masaya ang paglaki ng aming mga anak. Alam niyo pong ginawa namin, itinago po namin yung mga babasagin namin ng mga wedding gifts o di kaya inilagay namin yun sa mas matataas na shelf na hindi maabot ng mga anak namin. Sa katunayan nga, marami kaming mga wedding gifts o wedding items na nabuksan ko lang nung high school at college na po sila. Kasi habang lumalaki po sila, sabi namin kailangan child-friendly ang aming tahanan. Alam niyo po, naging matinding lesson yung nakita namin sa pamilyang nabanggit namin. Alam niyo, na-realize namin, mas pinahalagahan niya yung mga bagay kaysa sa kanyang mga anak. Kailangan maging laging malinis, laging maingat, bawal hawakan to, bawal hawakan yan. Alam niyo po, nakakalungkot kasi nung naging teenagers na po yung kanilang mga anak, ayaw na po nilang magstay sa kanilang bahay dahil baka may mabasag o may masira. In fact, hindi nga po sila makapag-invite ng kanilang mga kaibigan sa bahay nila dahil sa takot na yon. At sa ibang bahay na rin po sila. At sa totoo lang po, naging problema din po yung mga batang ito. Kasi wala silang naging self-identity, walang place of refuge for them. Alam nyo, naging matinding eye-opener yon sa amin. Kaya naman po, we made every effort na maging happy at safe place ang aming tahanan para po sa aming mga anak. Oo, kailangan matutunan lang pag-ingatan ng mga bagay-bagay sa loob ng tahanan. Kailangan panatilihing malinis ang bahay. Subalit maliwanag pa sa sikat ng araw na sila, ang aming mga anak, ang mas mahalaga kaysa anumang bagay sa loob ng tahanan. Kaya mga kaagapay at kagabay, i-encourage po natin ang ating mga anak na maging focus at gawin ang kanilang best sa anumang bagay na ginagawa natin. Kailangan i-push natin sila to do and be excellent in whatever they are doing. Pero ituro sa kanila na ang lahat ng mga ito, ginagawa nila para sa Panginoon. Hindi para sa atin bilang mga magulang, kundi para sa Panginoon. Ito po si Beth Forrest ng Gabay Library.
2: Amen uli anak dyan. Ganda, purihin ang Panginoon. Mga bagay na dapat matutunan ng ating mga anak. Patuloy po tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos sa palatuntunang gabay. At ito po ang aking isinulat. Ang pagbati sa magandang ginagawa ng ating mga anak ay lalong nagpapatunay na mayroon tayong Diyos na patuloy na kumakalinga sa atin. Opo. Ang patuloy na pagkalinga ng Diyos ng kasaysayan sa kasaysayan ng ating buhay. Wow, magkaugnay po yan. Ebanghelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Una, oo nga po, ang pagkalinga ng Diyos ng kasaysayan ay nagpapatuloy at kontrolado niya ang lahat ng mga bansa at lahat, you know, sa mundong ibabaw. So, God is in control, but tandaan po natin, kumakalinga ang Diyos. Job 12:23-24, ang mga bansa kanyang nagagawang malakas. Ngunit kung kailangan, kanyang winawasak. God is in control. Karunungan ng mga hari nawawalang kabuluhan. Sa paggaway nalilitot, di malaman ang pupuntahan. Walang magagawa ang sino mang taong walang tunay na kaugnayan sa Diyos. Talaga yan. Sa awit 22:28, ang Diyos ay Panginoon. Hari siya ng nilikha, nagahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Jeremiah 27:5-6, ako ang lumalang sa lupa, sa mga tao at sa mga hayop, sa pamagitan ng aking kapangyarihan, si Yahweh ang nagsasalita. Ibinigay ko ito sa sino mang aking minamarapat. Ang lahat ng lupaing ito'y ipinasiya kong ibigay kay Haring Nabucodonosor na aking lingkod. Ibibigay ko rin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Wow, look at that. Plano ng Diyos, kanyang mga nilikha ay para sa ganon, maglilingkod sa mga tao na kanyang nilalang. Tingnan mo nga naman yung plano ng Diyos na yon. Sa Daniel 4:17, ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Kaya niyang gawing hari ang sinumang ibig niya kahit na iyong pinakaabang tao. Eh, pag ang Diyos ang gumawa, ay talagang kaya niya. At alam naman niya talaga ang lahat-lahat. ang puso ng tao ay kilala niya at alam niya kung sino yung kanyang pwedeng gamitin. Pangalawa, siya ang nagpapasiya kung saan at kailan ang tao ay panganganak. Gawa 17:25-27. Hindi rin niya kailangan ang kahit na anong ginawa natin. Kasi siya mismo ang nagbigay ng buhay, ng hininga, ng lahat ng bagay sa lahat ng mga tao. Galing sa isang tao, ginawa niya ang lahat ng lahi ng tao at hinayaan niya silang mabuhay sa buong mundo. Okay, pinangalat. Siya mismo ang nag-set ng kanya-kanyang panahon at mga boundaries ng lugar kung saan sila titira. Ginawa ito ng Diyos upang hanapin siya ng tao. At baka sakaling sa paghanap nila, makita nila ang Diyos. Pero sa totoo, hindi naman talaga malayo ang Diyos kahit sino sa atin. Ay talagang malapit kasi yung breath nga natin eh, yung breath, ay eh breath ng Diyos yung ibinigay sa atin, yung hininga ng Diyos. Pangatlo, plano divino, divine plan. Gawa 4:27-28. Sa city na ito mismo, nagkita sina Herod at Pontius Pilate kasama ng mga Gentiles at mga taga-Israel laban kay Jesus. Ang banal mong lingkod na pinili mo, nagsama-sama sila para gawin ang mga bagay na mangyayari ayon sa kapangyarihan at kalooban mo. That's right. Kahit yung mga pangyayari sa ating Panginoong Jesus, sa mga hari, mga, you know, kontrolado ng Diyos. Ika-apat, siya ang naglalagay ng hari at siya rin ang nag-aalis. Totoo yan. Kaya, naku, huwag natin katakutan ang mga confusions na nangyayari ngayon dahil meron po tayong Diyos na in control sa lahat ng bagay. Daniel 2:21, ikaw ang nagbago ng panahon, nagtitindig at nagbabagsak ng mga hari. Ikaw ang nagkakaloob ng karunungan at talino at kaalaman ng mga may unawa. Ano pa ang Diyos? Ang makapagkalingang Diyos ng kalikasan, mapagkalingang Diyos. Ang mga ibon ay pinamana sa langit. You know? Yeah. Sa langit, ginawa niya ang mga ibon. Sa Mateo 6:26, tingnan ninyo ang mga ibon at sila'y nagtatanim, hindi sila nagtatanim, ni nag-harvest o nag-iipo ng pagkain sa bodega, pero pinakakain niyo ng inyong ama sa langit. Di ba mas mahalaga naman kayo kaysa mga ibon? Tandaan natin yan, di ba? Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Awit 147:9, pagkain ng mga hayop, siya rin ang nagbibigay. May pagkain silang dulot sa inakay na nasigaw, di ba? Yung inakay na nasa pugad eh, siyap ng siyap at bibigyan siya ng pagkain ng kanyang ina. So, God is in control sa lahat ng mga bagay, sa pinakamataas, sa pinakamababa. Ika-anim, ang mga damo ay lumalago, pagkain ng mga baka. Concerned din ang Diyos sa mga baka. Awit 104:14, tumutubo ang mga damong pagkain ng mga baka, nagkaroon ng halamang masaganang namumunga, anupat ang mga tao'y may pagkain nakukuha, mga tao rin. So, concerned siya sa mga hayop, sa mga ibon, at sa mga tao,

0: mo na hindi mo ipinagkait. Awit 147:8, ang ulap sa kalangitan ay siyang naglalatag ng masaganang ulanaman, sa lupa'y bumabagsak at ang damo'y binubuhay sa bundok at mga gubat. Amen. Jeremiah 10:13, pagkarinig sa kanyang utos, umuugong ang mga tubig sa kalangitan, nagagawa niyang magsamasama ang ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Lakas niya ang nagpapakislap ng kitlat kung umuulan at nagpapalabas ng hangin mula sa kublihan ito. In control talaga ang Diyos. Gawa 14:17, pero pinakita niya ang buhay siya at pinakita niya ito sa mabubuting mga bagay na ginawa niya. Binibigyan niya kayo ng ulan at ani sa tamang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno niya ng saya ang mga puso ninyo. Amen. Hallelujah. Anong klaseng Diyos ito na ating sinasambat niluluwalhati? Pagkatapos, tatalikuran pa natin siya. Ikaw na ang sumira ng buhay mo. Dapat tayong magsuko sa Kanya ng lahat-lahat at magtiwala sa Kanya ng ating lahat-lahat dahil siya naman ang in control ng lahat-lahat. Amen! So purihin ang Panginoon. Sige na, lapit sa Diyos, magsuko ng lahat-lahat at magtiwala, itiwala sa Kanya ang iyong lahat-lahat at siya ang magbibigay sa buhay mo ng lahat-lahat. Maliwanag po yan. In Jesus' name. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Pray na po tayo.
0: Abay, napahaba.
1: Let's pray.
0: Ay, sige.
1: Panginoon, marami pong salamat sa mga lessons na pinakita mo po sa amin.
0: Amen. Amen.
1: Thank you, Lord, sa learning. Salamat po sa mga reminders mo, Panginoon. Lord, today, pinagpipray po namin na aming mga kaibigan na today is their birthdays. Si Manolo Saa, si ang aking ectopic brother, pagpalain mo po siya at silid at gabayan mo po sila. Panginoon, si Benilda Mendoza Mabayo, si Cheryl Francisco, si Rachel Patriarca David, si Rowena Togonon Peñaranda, Annelyn Punsalan, si Jovi Villarosa, si Divina Alcalde, ganun na rin po Panginoon sa aking pinsan, si Jovi De Castro dapat. Salamat din po, Panginoon, sa buhay nila Gina Guerrero at ganun din po si Miriam Teodoro Bernardo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay na patuloy na pwede. Ikaw ang may hawak, yeah. Ikaw ang may control. At ikaw, yes, po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon.
0: Okay.
1: So, Lord, sa amin pong mga kaibigan, mga kaagapay at kagabay na may karamdaman, ikaw po ang kagalingan. Sa mga nangangailangan, ikaw po ang katugunan, katustusan. Sa mga nawala ng mahal sa buhay, ikaw po ang maging kapayapaan. At ganoon na rin po, Panginoon, sa aming kaibigan, mga kaibigan na nagsisimula ng negosyo na maaga ngayon, pagpalain mo po sila, Panginoon. Thank you, Lord. At bilangin po nawa namin ang lahat ng pagpapala para po makapagpasalamat kami at makapagpuri sa iyo at,
0: yes,
1: patuloy na maglingkod. Maraming maraming pong salamat.
0: Amen. Panginoon, maraming pong salamat. Sinusuko namin ang aming lahat-lahat sa inyo, dakilang Diyos. Kayo lamang ang dapat pagtiwalaan. Huwag po ninyo kaming lalampasan. In Jesus' name, amen and amen and amen.
1: So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, tingnan natin yung mga lahat ng ginagawa ni Lord sa ating buhay.
0: Talaga.
1: Yung mga positive. Kung may dumadaan man po tayo sa mga pagsubok ng buhay, tanungin natin bakit, no?
0: Mm-hmm.
1: Bakit may mga ganong karanasan? At patuloy na manangan po tayo sa Panginoon at hanapin yung kanyang kalooban sa anumang sitwasyon,
0: yeah,
1: ng buhay.
0: Iwala.
1: So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
1: At Arwell Mendoza po, kasama po yung ating mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProdTech, ganun din po sa Bukawin Transmitter. Salamat po sa inyong mga buhay at paglilingkod. Ganun din po kay Jericho Flores dito po sa aming tahanan.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay,

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa ato ni eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa ato nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa itong mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako ang inyong kaupod subong sa 1233 Radyo DYVS, alauna 30 at alas 2 ang hapon sa itong mga School Bus Season 2. Ako si Jam de la Cruz. So maayong hapon sa itong mga tagpalamatikig sa itong mga tagtumalan ako sa mga kapadayon na suporta sa ato nga programa. So this is a new day for sa mga gusto mag-read, suggest, or comment. Igasalat lang ini sa ato nga comment section kay ako ni inibasahan kag tamyawon. So today may kita istoryahan or as we prepare para sa isa ka observance nga ato nga celebrate this month, which is the World Youth Skills Day. So ini isa ka annual nga observance nga established by the United Nations para i-highlight ang importansya nga ibuliga ng ato nga mga young people nga i-develop ang ilang skills para sa employment, entrepreneurship, lifelong learning, and active participation sa aton nga society. So, sini nga 2026, ang aton nga tema is skills shared for the future. So, according to the United Nations, kag UNESCO, subo ang mga learners kinanglanon hindi lang ang digital kag technical skills, but also ang social, emotional, civic, kag problem-solving skills nga makabuligid sa ila sa aton nga rapidly changing nga kalibutan. So, of course, i-discover naton kung ano ba lang ang mga skills, ang aradira, and nga nag-matter sila. Naabala ang mga skills, or ano ba lang ang mga skills kinanglan sa mga learners today? And paano ang amuin ang skills makabulig sa aton to build stronger communities? Also, mga real-life examples of skills in action. So, of course, also, kin-encourage kid ang critical thinking, respect, responsible communication, and lifelong learning. So, dapat ka mo mamatigid. So, let's start with a simple question. What is a skill? Ano ba lang ang skill? So, ang skill is sa ini ka-abilidad sa isa ka tao nga nag-allow sa ila to perform a task well. So, some of the skills ilang ginatunan sa eskwelahan and ang iban, kakatunan nila sa panimalay. So, paagi sa practice, experience, hobbies, sports, or community activities. So, for example, ang reading, isa ina ka-skill. Ang writing, isa man ina ka-skill. Ang speaking clearly is a skill. Solving some math problems is a skill. Ang cooking, ang playing musical instrument, and working well with others, skill man ina. So, damo sa mga tao ang nagapanumdom ng amo ining mga skills para lang sa ubra. But, skills are much more than that. So, ang skills, nagabulig sa aton to make decisions. Ang skills, nagabulig sa aton to solve problems. Ang skills also, nagabulig sa aton communicate. And of course, nagabulig ini contribute sa aton nga pamilya and sa aton nga komunidad. So, ang United Nations, na-explain nga ang skills are foundation for innovation, resilience, kag social progress. So, in simple terms, ang skills nagabuligid sa mga tao nga mag-adapt to change and help communities to move forward. So, think about this. Ano ba lang isa nga skill nga may ara ikaw nga proud kagid? Maybe, ikaw ka ba mag-drawing? Maybe, ikaw ka ba mag-kanta? Or base, good ka sa pagbulig sa mga younger siblings with homework? And every learner, pareho sa imo, may ara man strengths. So, ma-identify mo bala ang imo? So, take a moment to think about that. So, also, nga abala ang mga skills are very important today. So ang atong nga kalibutan nagabag-o gid iniya da siglang gid. But technology also changes, ang jobs nag-change, and kung paano kita nag-learn, nag-change man. So years ago, damo-damo nga mga work ang ginaubra lang by hand. Subong miyari na kita mga computer, mga digital tools nga nag-assist sa damo nga mga tao sa ilang nga mga activities. So because amo ini nga mga changes, ang mga expert makahambal gid nga ang learners work mo kinanglanon sang balanced set of skills, hindi lang academic knowledge but also ang practical kag-human skills. So imagine ang duwa ka student. Si student A, naga-memorize facts pero naga-struggle siya nga mag-work with others. Si student B, kabalo siya sang facts and siya kabalo mag-communicate, mag-collaborate and mag-solve problems. So sino sa ila nga duwa ang more prepared for future challenges? Sino sa ila ang mas nakabalo? So most people would agree nga si student B mihiara broader set of skills. Kaya ang knowledge is important and skills helps us apply that knowledge. So kabalo ba lang kamong ang World Youth Skills ini-declare by United Nations General Assembly in 2014 para i-emphasize kid ang importansya sang youth skills for development, for employment, decent work, kag entrepreneurship. So that means ang mga countries all around the world gina-recognize kid ang value nga buligan ang mga kabataan to learn skills nga makapreparar sa ila for life. So let's explore the 4 important skills that every learner na dapat gina-practice nila sugod-subong. So number 1 is communication skills. So ang communication means nag-share ideas clearly and respectfully. So diri naka-include ang speaking, listening, reading, writing. Kaya ang good communication nagabuligid sa aton inchindi sa iban and of course para kita maintindihan man. So sa eskwelahan, ang communication nagabuligid sa aton during class discussions and group activities. So panimalay naman niya, communication helps strengthen ang relationship with family members. So kung ang isa ka tao nagahambal, ikaw wala nagapamati gid mayo before ikaw mag-respond, kaya ang listening is one of the most important parts of communication. Number 2 is problem-solving skills. So every day, may ara kita challenges nga ginaatubang. So perhaps ang imong project, deadline na buwas. Ay, hindi ka, Friday subong. Deadline sa Monday. So, ang imong group, hindi gid, or basi ang imong group nga mga members, wala nag-agree sa isa lang ka-idea. Or, ikaw naka-encounter difficult nga math questions. So, ang problem solving means, ikaw nagapangita sang ways para i-overcome ang amuin nga challenges or ang amuin nga problema. So, instead nga maghambal ikaw nga, ay, hindi ko niya mahimo iya. Nga, ang mga problem solver, or kung kabalo ka mag-problem, or if may ara ka problem solving skills, ang imo iya nga ginapamangkot is, ano ba lang akon mahimo? Sino ang makabulig sa akon? And, ano ba lang information ang akon nga kinanglanon? So think of a challenge nga imo nga ginface this week. Paano mo ini gin-solve? And ano ang imo nga na-learn from this experience? So while you are thinking about that question, I would like to say good afternoon kay Ma'am Lucila Junto. I hope you're having a good day today. So next, number 3 nga skills nga dapat nga gina-practice sa ating mga learners today is teamwork skills. So damo gid nga mga achievements ang nagakahitabo because ang mga tao nag-work together. So sa sports, ang players nag-cooperate. Sa eskwelahan, ang mga learners nag-collaborate sa mga projects. Sa komunidad, ang people nag-unite during sa activities kag programs. So ang teamwork nag-include na dire ang respect, cooperation, responsibility, patience. So ang amo ini nga mga qualities useful gid ini throughout sa aton nga mga kabuhi. Even if ikaw bata man, learner ka man, or tigulang ka man. So these are the qualities nga useful gid throughout life. So next is, ikaw pala nag-contribute fairly kung nag-work ikaw sa isa ka group or nag-hulat ka pa sa iba na himuon ang amuin ang work. So i-reflect mag-dapat ina honestly. And number four na quality nga dapat gina-practice subong is adaptability. So, ang adaptability means nag-adjust ka sa changes. So, for example, may are unexpected situation. Ang adaptable ng mga tao nag-stay calm and nagapangita sang solutions. So, ang world nato nag-continue nga nag-change. Ang technology nato nag-evolve. Ang mga bagong mga ideas nag-emerge. Ang mga bagong mga opportunities nag-appear. So, ang mga adaptable learners, dapat sila nag-remain good nga open sa learning sa mga bago nga mga bagay. So, of course, may ara kita learner nga named Anna. Si Anna, gusto yung mag-drawing. Pero, siya una-una nag-draw lang sa paper. Later, siya naging interested sa digital art. Naglantaw siya tutorials, nag-practice siya, nag-learn siya new tools. At first, para sa iya budlay gid ini. But because siya willing gid nga magtuon, siya naka-develop new skill. So ang story ini ni Anna, nagatudlo sa aton nga ang skills nagagrow paagi sa practice and perseverance. So wala gid sa katawo nga naging excellent overnight. Kaya ang improvement ini ka kahitabo little by little. So in fact, according to UNESCO kag United Nations, ang future ready ng mga learners kinanglanon sa combination sang technology, digital, social emotional, civic kag human-centered skills. So ang amo ini nagabuligid sa atong mga young learners, ang mga young people nga mag-participate effectively sa atong society and of course mag-contribute sa sustainable communities. So panumdumang amo ini nga mga question. Ano ang skill nga gusto mo i-improve this year? Ano nga skill ang gusto mo nga mga learn halin sa imong family member? And paano ba lang imong skills makabulig sa imong eskwelahan? Paano ang imong talents makabulig sa imong komunidad? So if you could master is one new skill today, ano ba la ini and ngaa? So, take time nga i-discuss ang mga amuni with your classmates, teachers, parents, or siblings. So, of course, naka-learn kita nga skills are more than talents. They are abilities nga makabulig gid sa aton learn, grow, solve problems, and to contribute to society. So, next we will explore ang digital skills, leadership skills, financial literacy, creativity, and innovation. Ang skills nga makabulig gid sa mga learner to prepare for future careers. So, of course, first is ang digital literacy. So, damo gid subong as kita man nagagamit gid sang gadgets, smartphones, tablets, computers, or the internet. Pero, wala gid nakabalo. Ay, hindi. Jutay lang nakabalo. Kung paano gid bala gamiton ang gadget. Or, how to be digitally literate. So, digital literacy means using technology responsibly, safely, effectively, kag ethically. So, either yun nag-include ang pagpangita sang information online, pag-evaluate whether nga mo ining information tuod bala or hindi, or reliable bala ini, or nag-communicate ikaw respectfully.

malapit sa learning kang mag-engage responsibly sa subong naton nga world. So kung ikaw nakakita information online, ginapatihan mo bala ini dayon? Or gina-check mo whether ini halin sa isa ka reliable source? So panumduma ini kay being digitally skilled also means being a responsible thinker. So imagine man bala ikaw naka-receive isa ka message or may nag-chat sa imo naghambal ang klase na suspend subong or sa Monday. So before mo ni i-share sa imo nga mga friends, ano imo himuon? So ang responsible nga learner naga-verify sang information una. Ang media and information literacy nagabulig sa ato nga mag-identify reliable sources, mag-distinguish sa facts halin sa opinions, mag-avoid spread sang misinformation. Kaginsindihon kung paano gibala ang media nag-influence sa mga tao. Also, ang UNESCO nag-explain man nga ang media and information literacy isa ay ni ka 21st century competency nga nag-support gid kag nag-bulig make informed decision and responsible citizenship. So think about ang last nga news nga imo nga nabasahan online. Gipamangkot mo bala ang imo nga kaugalingon? Sino ang nag-publish sini? Ang nag-publish bala sini reliable? Ang evidence bala nga nag-support sa information may ara bala? Or may ara iban nga reliable sources nga nag-report sa amo ini nga bagay? So ang amo ini nga mga simple questions makabulig it prevent spread sang misinformation. So kung mga tao na may makabati sang word nga leader, they often imagine class president, school officer, government official. Pero ang leadership is not limited to position. Ang leadership is about positive influence. So ang learners, ang isa ka learner nga nag-encourage sa mga classmate, yeah, can be a leader. A learner nga nag-volunteer nga magbulig during some school activities, pwede maging leader. And a learner who chooses honesty even when nobody is watching is also nag-demonstrate sang leadership. So ang good leaders nagapamati sa iban, naga-respect different opinions, naga-take responsibility, naga-show integrity, kag naga-bulig solve problems. Kaya ang leadership is not about being the loudest person. It is often about serving others. So also next is financial literacy. This is to understand kung paano kita mag-manage sang money wisely. Even ng mga learners, pwede gid makasugod develop sa amo ini nga skill. Kaya ang financial literacy naga-include nag-save money, mag-plan expenses, mag-insindi sang imo nga needs and wants, and making responsible decisions. For example, if ikaw maka-receive 100, pwede mo gid mapili nga igastos mo na initanan, or pwede ka makasave parts ang amo ini for future needs. Kaya ang learning to manage resources wisely is an important skill. So, I have an activity para sa inyo tanan. Create a simple saving goal. So, pamakot ng imo kagalingon, para sa ano ang akon nga isave? How much ang kinanglanon ko for dira? And how long will it take to reach my goal? Kaya ang small savings can lead to meaningful achievements. So ikaw bala, if may kwarta ka, ginaspend mo ini dayon or may ginasave ka or ginaplano mo bala ini before spending. So damo gid sa mga tao ang nagapanumdom nga also, creativity is only for artists. But creativity is much broader than that. And creativity means generating useful and original ideas. So, pwede ka gin maging creative kung ikaw nagasulat stories, nagasolve problems, nagadesign projects, nagakontact experiments, or nagaorganize activities. So, ang innovation kahitabo ini kung ang creative ideas are turned into practical solutions. So, ang United Nations kag UNESCO nag-highlight gid sang creativity, adaptability, problem solving as important competencies para sa future. So, of course, ano nga problem sa eskwelahan or komunidad ang gusto mo i-solve? And ano nga solution ang imo nga na-imagine kung paano mo bala ini-solve? So, also according to UNESCO Univoke, a future-ready learner is kinanglan sa combination of digital, social, emotional, civic, technical, human-centered skills. Kaya ang goal na diri is hindi lang para i-prepare sa employment, but also to help young people contribute sa inclusive, peaceful, and sustainable communities. So take a moment nga panumdumang amo ini nga mga questions. Number 1, how resp-

0: responsible am I when using technology? Number 2, do I verify information before kuni gina-share? Number 3, what leadership qualities do I already have? Number 4, am I developing good money habits? And lastly, what creative idea could improve my school or my community? So of course, as I've said kagina, pwede nyo discuss within yourself, with your classmates, friends, teachers, parents, or siblings. So subukan gin explore natin ang digital literacy, media and information literacy, leadership, financial literacy, and creativity. So amo ini nga skills nagabuligid sa mga learners to become responsible citizens, critical thinkers, and future leaders. So i-remember gid nga ang skills wala ini gina-develop overnight. Every practice session, every lesson that we learned, and every challenges nga nag-overcome naton, nagabulig sa aton to grow stronger and more capable. So gusto ko gikamoy hambalan nga ang future is not something we wait for. The future is something nga aton na ginapreparahan for or paagi sa learning and action. So tani, damo na ako munatunaan sa akong subong adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang atong school bus season 2. Ang inyong paborito ng programa, Humlin Lunes, Tubtub Biyernes. Alauna 30, tutub alas 2 ang hapon. Kabay pa po tayong pagsuporta sa atong programa sa pagpamatik at sa paglantaw sa atong FP Live sa 1233 Radio DYBS. Niyo makalipat ng mag-react, comment, share, and follow. And akong inyong kaupod subong nga adlaw, ako si Jam de la Cruz na Gasiling. Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tutup ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

ka, sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Gumagalaw, sumasagot, pare ko, yan ang totoo, itaga sa pato.

sa simula, kayo ang lumikha ng mundo.

Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay napapakinggan po sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama sa ating pag-aaral, nakikinig gamit ang radyo at saka mga online platforms at maging sa GCTV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Pinag-uusapan natin ang importansya ng pagsunod sa ating Panginoon, at kalakip ng pagsunod na yon ay hindi lamang magtuon sa ano ba yung dapat ginagawa ng isang mananampalataya, kundi nakapaloob din ano ba yung dapat na pag-uugali ng isang mananampalataya, sapagkat yung character and competence ay magkasama po yan. It comes from the same source. Yan pong source na yan ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So the moment na tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa atin. Paano natin matitiyak na nasa atin nga ang banal na Espiritu? Well, ang presensya po niya ay mababakas natin sa ilang mga kaparaanan, pero dalawa po doon ang ating babanggitin at pinag-aaralan. One is a change in character. Yan po ay bunga ng tinatawag nating fruit of the Spirit. If you remember, Galatians 5:22 and 23, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. At pagdating naman po doon sa ating mga abilities, may mga God-given abilities po tayo. Yan po ay makikita natin maliwanag na sinabi sa Philippians chapter 2 verse 13. Ang sinasaad po roon, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Yung power po doon includes yung pong capacity for service. Ibig sabihin po, tayo ay binibigyan ng pagnanais na maglingkod at binibigyan po tayo ng kaparaanan, kakayahan para tayo po ay makapaglingkod. Ngayon, mahalagang maunawaan po natin na bilang isang mananampalataya, habang tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, parehas po napaka-importante yan. No? Importante po yung pagsunod sa agenda ng ating Panginoon, ano ba yung pinagagawa niya sa iglesia, at napakahalaga din yung formation ng character ng Panginoon. Ano pong pagkatao ang nahuhubog sa atin as we follow Jesus, kaya yan po ang malaking hamon para sa atin. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, paano ba tayo lilikha ng isang environment na kung saan yung Great Commission ay talagang maa-apply natin. Ano? To teach the new disciples to obey everything that the Lord has commanded. Ibang usapan ho kasi yung turuan ang mga tagasunod, at ibang usapan din po yung sila ay turuang sumunod. Kaya nga yung make disciples, no? Alam po natin yung word na disciple, ang ibig sabihin po ay learner, isang mag-aaral, isang taong inaalam, inaaral ang kaparaanan, pamumuhay, ng ating Panginoon para yan po ang gawin, yan po ang tutukan, yan po ang isabuhay. At iyan ang hamon para sa atin, ano, na mamuhay tayo ng ayon sa nais ng ating Diyos. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon ay pag-uusapan natin ang ilang mahalagang elemento to create an environment for obedience. Malaking factor po ang environment para tayo po ay sumunod sa Panginoon. And take note, pag pinag-uusapan po natin ang pagsunod, hindi natin siya nililimitahan doon lamang sa hindi paggawa ng bawal, kundi nais nating bigyang diin yung pong katotohanan na may ipinagagawa rin na marapat nating gawin. So, not just to avoid kung ano po yung do nots sa Bible, but also to be able to do what God tells us to do. Isa pong expert, si Bronfen Brenner. No? Actually, yung kanyang ginamit is not a pattern for church, kundi ito po ay talking about the environment for growth. Sang-ayon po sa kanya, mahalaga na yung mga microsystems, ibig sabihin yung mga komunidad na ating kinabibilangan, halimbawa ang pamilya, iglesia, eskwelahan, community, barkada, these are microsystems at lahat po ito kung hangga't maaari will uphold the same values. At bakit importante 'yon? Para ang isang bata halimbawa sa kanyang paglago ay hindi po siya magkakaroon ng kalituhan. Di ba? Kasi minsan ang hirap yung tinuturuan mo ng tama tapos ma-expose sa mali. Di ba? Parang nagkakaroon ng kalituhan. Alimba susundin, alimba gagawin, ano ba yung dapat. So nakakalito. Kaya napakaganda po na ating maunawaan na tayo po ay tinatawag ng Panginoon to make sure na we create that environment. Of course, obviously, ano po, hindi naman lahat talaga ng environment na pupuntahan natin ay aligned sa values natin. Sometimes, yung school or maybe yung work or community may uphold a very different standard. Pero kailangan maintindihan po natin the rest that we can control. Kinakailangan po ay maging conducive environment for obeying the Lord. So, we provide yung community that upholds the values of the Bible and at the same time gives opportunity for obedience. Opo. Kaya nga, hindi ba sa ating nakalipas na pinag-aralan, tinalakay po natin ito eh. Yung importansya na gamitin yung ating kaloob at gamitin ito sa paraan na ina-apply din po natin yung mga tinatawag po nating character, no, yung fruit of the Spirit. Kaya napakahalaga po yan. So ano pong kailangan nating tandaan tungkol po sa bagay na ito? Well, ilang bagay po. No? Number one, you are called to belong, not just to believe. Alam nyo bakit importante yung statement na ito? Kasi sa madalas na pagkakataon, ang pagtanaw natin sa pananambahan ay para bang optional. No? To some people, it's optional. Magsimba kung gusto, or kung magsimba man, ang focus is more on attendance rather than involvement, di po ba? So napakahalaga po na ating makita na hindi tayo tinawag just to become spectators in the church. In fact, mahalagang bigyang linaw na higit pa roon sapagkat binigyan nga tayo ng kakayahan. And by the way, yung presence ng Holy Spirit sa ating buhay, tayo po ay inincorporate sa body of Christ. So the moment you are saved, you are incorporated to the universal body of Christ. Parte tayo ng katawan ni Kristo and we are given the means, the capacity to contribute to the body of Christ. Kaya kung ang pananaw natin sa simbahan ay parang learning center, we go, we learn. Well, totoo to some extent, tama yon. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang mahalagang makita po natin dito ay tinawag tayo so that we can involve at sa ating involvement sa ministeryong pinagkatiwala sa atin, matulungan natin ang iglesia na maging malusog at magampanan ng kanyang tungkulin. Kaya ho, hindi lang ito tungkol sa personal eh. No? Kailangan makita natin na, huy, parte ka ng katawan. If you remember sa inaral natin about 1 Corinthians 12, di ho ba? Ang bawat isang mananampalataya ay mahalagang parte ng iglesia. Kumbaga sa isang katawan, bawat isa po ay parte ng katawang iyon. At yung pagiging parte natin ay kinakailangang maging reminder sa atin na makibahagi po tayo. Hindi po tayo ginawang parte just for the sake of attending, tayo po ay ginawang parte so that we can participate, di ho ba? Merong involvement. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. So ang laki po ng hamon dito eh. Yung tratuhin mo ang sarili mo na parte ako ng katawan. Kailangan ako maglingkod. So inaalis po natin yung kaisipan na it's all about attendance, na ang goal lang is to complete the attendance. Walang deeper involvement. Hindi po, it should not be the case. Kinakailangan po, meron tayong involvement sa body of Christ. So I hope that's clear. No? I hope na maging napakaliwanag sa atin ang katotohanan iyan. Hindi lang po yun, nais din po nating bigyang diin na pag sinabi nating parte tayo ng isang katawan, ang ibig sabihin nito, may commitment tayo dun sa katawan. Yung talent natin, pag walang commitment, hindi magiging consistent ang paggamit natin. And therefore, yung purpose po nito to make the church healthy ay hindi po mangyayari sapagkat yung kalusugan ng iglesia ay nakasalalay sa maayos na paggawa ng tungkulin ng bawat bahagi. So kung walang commitment, mamayang nandyan, mamayang wala, at maniwala ho kayo, if you have been in the church for a long time, at para bang walang sense of commitment, alam nyo, ang hirap eh. As a pastor, I see this. No? Kasi pag ang isang tao po ay mamayang nandyan, mamayang wala, mamayang maisipang nandyan, mamayang maisipang hindi mag-i-involve, alam nyo po, yung reliability, it not only affects you and your ministry, but it also affects the rest of the body of Christ. Hindi ho ba? Kasi mayroong kaayusan yan eh. Yung kaayusan na yon ay naaapektuhan pag wala ho tayong commitment. And when we say commitment, ang ibig sabihin po nito ay hindi tayo nakasalalay sa damdamin natin, hindi tayo nakasalalay lamang sa mood natin for that day. In fact, napakahalaga po that as you continue serving the Lord, kailangan mag-pre-decide na tayo eh. Sometimes, pag may mga younger pastors po na humihingi ng advice and they would ask kung ano daw ba ang kailangang matutunan ng isang manggagawa. And one of the things na masasabi ko pong mahirap pero kailangan is that you pre-decide. When you say pre-decide, ang ibig sabihin po nito, hindi ka pa dumarating doon sa sitwasyon, pero ngayon pa lang, pagpasyahan mo na. I will not leave because I'm hurt. I will not leave because I'm angry. I will not leave because I'm not popular. Pre-decision eh, kasi sa totoo po, dadaan tayo sa ups and downs ng emotions natin. Dadaan tayo sa mga challenges ng buhay natin. Dadaan po tayo sa mga iba't ibang karanasan sa ating buhay that maybe will make us think twice about pursuing yung calling natin. At naalala ko po sa isang pag-aaral natin, tinalakay natin eh na paminsan po, totoo naman, may redirection ng Panginoon. But we have to make sure na pag tayo po ay na-redirect, we are leaving not because we are running away from God's will, kabaliktaran. Ang dapat po mangyari, when we leave, we are actually in pursuit of God's will. So, ibig sabihin, we don't really cut ties. We acknowledge yung naging blessing ng church sa atin. But we know that we are going with the blessing of the ministry that we are currently handling. Hindi po yung we are running away. Hindi ho ba? Kasi talagang ano eh, pag dumaan kayo sa nasaktan, nabigo, pagka kayo po ay dumaan sa may mga expectation na hindi nangyari, or maybe things are not progressing according to your timeline, it will be very, very challenging. Naalala ko po ang isang napaka-importanting lesson na natutunan about ministry, na we serve at the pleasure of our master. Hindi madali yung katotohanan yan, kaya lang sometimes chinachallenge yan ng society na merong kakaibang kultura. Di ba? People want to be accepted, to be admired, to be followed, to be appealing to people. Pero babalik at babalik tayo sa basic na ang goal natin is to glorify God, to please Him, so that yung focus po natin ay sa Kanya at sa Kanya lamang. Malaking hamon, ano? Pero yan po ang kailangan natin gawin, mga kapatid. Kaya, as we serve the Lord, let us remind ourselves, okay, yung church is not actually optional. Doon ka dapat naroon, kasi yan ang calling natin eh. You are called to belong, not just to believe. And ang reality po, diyan papasok yung significance ng character and competence. Bakit? Kasi yung mga taong nilagay ng Panginoon sa iglesia, they need our spiritual gifts. So, kailangan nating ipaglingkod sa kanila yung ating spiritual gifts. Of course, kaalinsabay po niyan, alam natin, because you will be serving people na iba-iba po ang background, ugali, opinion, or maybe way of doing things. And most likely, dahil po sa mga differences na yan, it will be very challenging. But again, it's a reminder to all of us, mga kapatid, that as we serve the Lord, yung character kailangan kalakip doon. Kaya nga, I always say, no, ito pong lagi kong biro na, sabi ko, alam nyo ba na yung 1 Corinthians 12 ay sinunda ng 1 Corinthians 13? Of course, matatawa tayo dyan kasi obviously magkasunod niya talaga yan, di ho ba? Ngayon, kaya ako ho sinasabi yan kasi ang tanong, ano ba yung nasa 1 Corinthians 12 at ano ba yung nasa 1 Corinthians 13? Now, 1 Corinthians 12 basically is a chapter mostly dedicated to explaining na yung church is a body. Ang iglesia ay isang katawan. Pinaliwanag ho dyan kung paano ang physical na katawan, maraming parte. Ang iglesia ay binubuo ng iba't ibang parte. Ang Holy Spirit ang nagpapasya kung ano yung kaloob natin. Ngayon, anong kaugnayan ng chapter 13? Alam nyo, ang chapter 13 is usually known as the chapter that talks about love. Ang isang malaking problema, nabanggit ko ito sa isang pag-aaral, usually we read 1 Corinthians chapter 13 and apply it to romantic love. Mga Valentines, marriage, kasalan, yan ho, yan yung mga pinag-uusapan dyan eh. Pero alam nyo ba na ang context po nito is not really romantic love. It's not really romantic relationships. Ang tinatalakay talaga dito is the relationship in the church. Kung paano natin ginagamit yung kaloob. So let me read for you yung introduction. 1 Corinthians 13 verse 1 all the way to verse 3. If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but did not love others, I would be nothing. If I gave everything to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I did not love others, I would have gained nothing. Napaka-powerful po nitong reminder na ito, no? Kasi sa chapter 12, tinalakay nga yung spiritual gifts. So sometimes nakaka-excite, di ba? Uy, may kaloob. Gamitin natin. At ganyan nga nangyari sa Corinto, ginamit nila eh. Kaya lang ang mahalagang sangkap ng pag-ibig ay hindi nila tinaglay. Kaya po nangyari, pinapaliwanag ni Apostle Paul dito. At sinasabi niya, eh, kung ikay nagsasalita sa iba't ibang wika, walang pag-ibig, walang kabuluhan, puro kaingay. So in other words, what gives it deeper worth is basically yung pag-ibig. Yun po yun. Otherwise, in the absence of love, it will not achieve the purpose of exalting God, papuri sa Diyos, edifying the body of Christ or building up the body of Christ, and yung pong evangelization of the lost. So anong klaseng pag-ibig to? Ito. Ito yung portion na madalas gamitin para sa mga romantic settings. Pero again, as I read this, as I share this to you, let me again remind you, hindi po ito sinulat para po sa layunin na pakiligin tayo. Okay? Hindi po ito sa romantic context. It is for the church. Now, isipin nyo, as you listen, itong dinidescribe na pag-ibig dito is essential for church life. Okay? So let me read. 1 Corinthians 13, verse 4 to 7. Love is patient. Love is kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. It keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It is always hopeful and endures through every circumstance. Ang ganda, no? Usually, pag narinig ng tao yan, talaga nasa isip is romantic setting para sa mag-asawa, para sa mga nagliligawan. Yan, hindi po. Pwede naman doon, pero hindi po yan ang primary context niyan. Ang context po niyan, Apostle Paul is addressing the church. Kaya nga sabi niya, walang pag-ibig. Kahit na ginamit niyo yung kaloob niyo, hindi nagiging makabuluhan. Kaya pinaliwanag niya. Tingnan niyo ilan sa mga bagay na ito. Yun lang sinabi na, it keeps no record of being wronged. Hindi tatanim ng galit. Bigat nun, ano? Kasi one time, I was invited sa isang anniversary and yung tema po nila is unity. And I told them, nabi ko, sa totoo lang, I've spoken a lot of sermons on unity. But always consider this. Kung ang kausap mo ay iglesia na bata-bata pa lang, maybe it's just starting a few years, 5 years, the need for unity is still there, pero yung i-emphasize mo sa message would be different. Kung ang iglesia po ay may edad na, say 30, 40, 50 years and more than that, the approach, the emphasis would be different as well. Bakit? Kasi most likely, pag matagal na po nag-i-exist, marami ng ano eh, pasakit, di ba? Sama ng loob, nasaktan ka na, nakasakit ka. If you're a leader, di maiiwasan, you will make decisions that will favor one and not favor the other. You cannot please everybody because you're not supposed to. Masasaktan tayo, expectations will not be met. So in other words, kung wala po yung healing at meron tayo daladalang listahan ng lahat ng naka-offend, eventually, hindi mangyayari yung unity. And I always tell them,

0: Christ, and it is essential that we contribute to the body of Christ. So dito po nagtatapos ang programang Kamalayan, at muli paalala sa bawat isa, ang ating programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Nagatamyaw kita sang maayong hapon sa aton mga kaabyanan. Kuturan kag suki naton sa kahanginan. Kamusta kamo mga utod? Gapasalamat kita sa Ginoo nga ari naman kita sa isa ka bag-ong bulan. Nalampasan naman naton ang bulan sang Hunyo. Kagari na kita sa bulan sang Hulyo na. Ang aton mga klase halin sa gagmay nga kabataan pagkadto sa kolehiyo, nag back to normal na mga utod. Ang aton nga mga hilikuton summer classes naton kag mga summer activity sa aton sumbahan, ato naman nga nahuman kag na comply naman naton kag so far maayo man no kag nga nahuman naton mga summer classes balatod sa aton kabataan ining Vacation Bible School kag nga ti kwa naman kita inang support naman kita or gaano kita ginakwanta naman ginatigana ta naman ang aton balang energy sa pag-open naman sang klase, which subong normal na ang dalaga sa aton mga klase, no? So, subong nga hapon mga utod, mag-a-update na kita sa masunod nga 30 minutes of our time. Kag nga may istorya naman kita, subong nga hapon to da. Kagabay nga ang aton nga kulo istorya, bala diri sa kahanginan, makadalaman sang espirituhanon nga pagpakamaayo para sa tagsagid kag-isa. Di sining hapon mga utod, diri ako ho, nang diri kita mag... excuse me, daligid lang. Okay. Diri kita sa aton Bibles, kung may mga Biblia ka mo dira, ara ka lang sa imo balay, kwa lang tod ang imo Bible. Ang iba naton ng mga kauturan, ay believe, ang ibang kasakay sa salakyan, kag naga monitor sa aton diri sa station DYVS. So halong lang sa pag-drive, no? Si Mrs. Mercado, no? Gamba sa firming magpauli siguro from the office, nagpamati siya. So halong lang da Tita Lord sa pag-drive. Kasi mga kauturan nato, nang iba nato nga kauturan ara sa mga uma balang bahin, no? Medyo ara kita sa barangay, yung iba nara sa uma, no? Yung nagpuli man alin sa pagpanguma eh, ting isa bit-bit ng radyo mo, no? Bit-bit ang radyo, pauli. Ti kabay sini nga hapon ang aton pag istoryahan na ay maka dalaman sang pagpakamaayo para gid sa tagsa kag isa. Subong nga hapon sa akong diri Biblia, please get your Bibles if you have with you. Diri kita sa 1 John chapter 3 verses 13 to verse 16. 1 John chapter 3 verses 13 to verse 16. Nagasiling diri no sa English nga Bible nagasiling. Marvel not my brothers if the world hate you. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hateth his brother is a murderer. And you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Verse 16. Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Sini nga hapon mga utod ang aton istoryahan. Parte ini sa I believe nga amuning pinaka-importante nga factor sa pag-inukdanay naton ng mga Kristohanon. So mamangkot kita ano na. Sometimes we think about understanding. That's good. Forgiveness, no? Things like self-control, no? These are some good virtues, no, related to sa interpersonal relationships, no. Pero mga utod, kun aton gid lang tawon kag subayon tagid sa babaw sina ang pinaka superior nga virtue nga aton ma-exercise in terms aton nga relationship, no? Sulod balay, sa community, sa especially sa simbahan, mga utod, and even within the body of Christ, the congregation of Christians, amunitod ang ginatawag nga brotherly love. No, amunin ginatawag nga brotherly love. Quoting from Hebrews chapter 13, verse 1, nagasiling, let the brotherly love continue. Kabalo man kita to, dire sa Bible, many of you, kabalo na sini, nga there are different kinds of love. Sa English nga Bible, gugma lang natanan. Or I mean love, no? Sa Ilonggo, gugma lang. Pero sa original yung tinaga mga utod, so far as I know, there are four. Apat ka klase sang gugma nga ginahambal diri sa Bible. Ang isa sina amuning ginatawag lang nga family love, no? Gugma sang amay sa bugos niya nga panimalay, ginatawag ina nga storge, no? Correct me kung hindi insakto juta yung pag-pronounce naton. Storge love, love of the father towards his family, no? Ang gugma ni Jacob sa iya bugos nga panimalay, no? Ang gugma ni Joshua sa iya panimalay sang nagsiling sa me and my house we will serve the Lord. That is storge love. Ang instinct sang tatay to provide for the needs of the household, storge love na, love towards family. Ang isa sina pagid mga utod amo ning tawag nga ang erotic love, no? Amo na iya nga gugma nga an attraction towards opposite sex, no? Kag nga many times sa mga konserbatibo tanga mga utod sa Ginoo ginalabel tani nga daw ka bad sina nga klase sang gugma. I would say then nga hindi man. Kay nga ang attraction towards opposite sex, ang Diyos man ang nagtuga sina for the purpose of procreation. So ining physical attraction towards opposite sex, hindi na siya bad. Nagbad lang na siya tod kung outside the, you know, outside marriage, no? Outside the bond of marriage. But God has given us that kind of attraction towards opposite sex for the purpose of procreation. So galing ti mga utod agin abuse ang tao eh, no? Ginabusuhan sang tao tani gift na ni Lord sa aton mo galing kay ti ang tao abusive la na. So kung attracted kaya sa partner mo, sawa mo, bana mo, nothing bad with that. Okay, ang ikatatlo mo ni ang gugma sang Dios mo na ginatawag nga ining I love you in spite of what you are, no? Unconditional love of God ang panawag siya na iya agape, no? Kagamo na siya ang Romans chapter 5 bala, no? Nga nagasiling, God has commended His love towards us that while we were yet sinners, Christ died for us. Siyang makasasala pa kita, ginpanginmatyan kita ni Kristo. Di, hindi kita takos nga panginmatyan, pero ginpanginmatyan na kita para luwason kita. Amo nang ginatawag unconditional love, ang Diyos ang may ara sina, kag ang Diyos ang may kapasidad sa paghimo sina. Subong niya nga hapon tod ang aton istoryahan, parte ini sa ginatawag nga brotherly love. Phileia, ini na phileio meaning gugma sang utod towards sa iya nga utod, magulang man o kon manghod, no? This can be applied sa family in the context of the family among siblings, pwede na siya. Or ining brotherly love which is phileo, pwede man ini ma-apply within the tawag lang brotherhood, no? Within friends, pwede man na siya. More so nga diri sa aton context kagainaya, i-apply naton ini within the context of the church. Nga kinanglan ang tagsa ka membro isa kag isa may gugma sa isa kag isa. Okay? Brotherly love. Okay. Karon nagimbukada dire ang 1 John chapter 3 Verse 13, ang pagsugod gid bala sang verse nagsiling na tod kita nyo da. Marvel not my brethren if the world hates you. Hindi ka mo matingala siling ni Jan kung ang kalibutan akig sa inyo. Kay ano ina no, it's not a surprise. Rather, it is even being expected that the world would hate Christians, no? People who believe in Jesus, in Christ. Why is that so? Nga ah, simple mga utod. Bangod nga ang virtues nga ginakabuhi sa mga tumuloo, nagaserbi ina bilang sabdong sa di Diyos nun nga pagkabuhi sa mga tao sa palibot niya. Kaya kung ikaw matarong, ikaw honest, you will be hated by people who are not honest. Okay? If you are kind, kung kind ka, kahit nga makuha mo ang simpatiya sa tao sa palibot mo, may mga tao na nga mahisa sa imo. No? That's why the world hates us, because ang kabuhi nga ginakabuhi ta would reflect the kind of life or character nga ra kay Jesus. Kag nga the more we live for the Lord, the more nga ang aton kabuhi naging contrast, naging opposite sa kultura sa aton palibot. So if you don't belong with them, they will hate you. Correct? Kung sa imo lubrahan, ikaw na lang da isa ang honest. Ha? Kung sa imo lubrahan, ikaw na malang da ya isa ang pangtual sa obra mo, and all the rest, hindi na mo sina, di kundi they will hate you. Ay, ito galing to, ang baliskad sina, basi ikaw pa bala nga Christian, ikaw pa bala nag-una sa hindi amo, di makahuluya na yan, no? Sa... Ay, na ano ta, ginakahuyaan ta ang alan siyang Ginoo. I pray to the Lord nga hindi amo na. But anyway, ti expected gina, the world would hate us. Even ang aton Ginoo sang ari diri sa kalibutan, di ba? He was hated by people. There are, especially from among the religious sector, hindi ganila mabaton si Jesus. Okay? So common ina expected na. Nga there are people nga hindi gid ya nanamian siya imo bangod nga nagkristohanon ka, nagbag-ong kabuhi nimo, no? Kag nga you no longer belong to them. Ang unexpected ya mga utod, ang duwa ito ya ginaexpectar nga ang parihas mo ya nga kristohanon amo yang mag-akig siya imo ina ya hindi na ya kwan, hindi na ya expected, no? Nga ang expected yan ang tao sa gwa nga hindi tumuluo, hindi siya namian siya mo. Pero ang unexpected ya amo nga parehas ka mga kristohanon pero akig siya sa imo, or ikaw mismo, kita mismo nga Christian, akig kita sa ibang nga Christian, parehas lang kita anak sang Ginoo. Di amo na yatod ang unexpected ina karon. May mga punto kita diri mga utod nga gusto ko dalon sini nga hapon, related sini nga aton nga topiko nga brotherly love, no? Brotherly love is an obvious sign of true transformation. Ang pagigugma nga iya sang utod resulta ina sang matuod-tuod nga pagbag-o sang Ginoo sang aton kabuhi. How will you know nga Christian ka nga tuod? Kati duha ang Christian ko na mo. Ang isa ya professing inang Christian sa nguso lang bla. Sa baba lang Christian siya. Sa buhat, sa tagipusoon, sa pangunauna, hindi galitod, no? Ang isa ya ka-Christian, amo ning possessing Christian. Nangaragid bala tod, gina-possess ka sang espiritu, sang Ginoo, ng labing balaan. Agakabuhi ang espiritu sang Ginoo sa aton tagipusoon, no? The Spirit of God resides in our hearts. Tiyan mo na siyang mga true Christians. Karon, outwardly, paano mo ma-identify ang matuod kag ang hindi matuod ng Kristohanon? One of those is in 1 John chapter 3, verse 14, na nagasiling, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Okay? Nga, mabalaan ni mo nga you pass from death unto life nga may new life ka. Paano mo mabalaan nga transform ka? Paano mo mabalaan nga tuod ka nga Kristohanon? Because we love the brethren. Ginahigugma mo ang mga kauturan. You love the brothers, no? You love your sister and your brother in the Lord. Why? For what reason? Number one, because you belong to one family. Isa man lang ta ka pamilya, regardless to sang aton mga denominations, no? Regardless ang aton religious affiliation, kung tuduod ka nga Kristohanon, kag ang espiritu sang Ginoo, ara sa imo tagipusoon, we belong to one family. Sabi nyo sa langit, may denominationalism pa to kay wala naman. No, we all be called saints and we all be called children of God. We belong to one family and we have one Father, which is our Heavenly Father. So iningugma towards your brother, manifestation na nga you really belong to the family. Okay? Di kabudlay na tod kung kisab lang nga may Christian mambal nga Kristuhanon man siya. Pero kung ang iya karakter bala kag panimuot bala wala gugma, makapamangkot kita sinatod mo kung tutuod gid siyang Kristuhanon base bala hindi. Kay ariho ang 1 John chapter 3 verse 14, he that loveth not his brother abideth in death. Ang wala gay gugma sa iya nga utod nagapabilin kaya sa kamatayon. Ang butsing ganun sina iya, hambal ka lang nga Christian ka, pero wala pagidyas ang tutuod yung transformation kag regeneration sa imo kabuhi. Meaning, Kristiyano ka sa nguso lang, hindi sa puso. Diba si Balatod mabilong kita sa ginatawag nga professing Christian? Inanggahamba lang bala nga Kristuhanon siya, pero actually hindi. Na? May mga damo na yatod mo sang amo, sinamo with. In fact, si Jesus ganyan naghambal sa gospel, no, isa sang preaching niya, sinya ining mga tao nagapalapit sa akon na nagadayaw kag nagasimba sa ilang mga baba, pero ang ila tagipusoon malayo sa akon. Ti ano na sila nga klase sang tao? Mga reliyoso na nga tao kag ila baba puro Dios, pero ang tagipusoon kaakig, dumot, kahisa, bugal. Ti tod amo nang hambal ta nga indi matutuod ang ila conversion, no? There is no real conversion or regeneration or transformation na natabo sa ila kabuhi. May ara sinaguro, no? Basi nagpatugmaw ka lang balatod, nagpatugmaw lang tabla, pero ay pata nagtuo sa Ginoo. Oo, o ay tapanabaton ang manluluwa sa atong tagipusoon. Di nagpatugmaw lang ta. Di tapos, naging membro kita sa simbahan. No? Ang tagipusoon ta is not right with God. So muna, no, nag-manifest ina kay hindi mapakita gikan sa sina ng mga tagipusoon ang gugma sang Ginoo. Ti isa ina, no? So isa gali kasay nga tuod kita nga Kristohanon, ang gugma towards the brothers ara ginaya sa sulod sang aton tagipusoon, no? Kadua, ang brotherly love is an obvious sign of true transformation because the Holy Spirit of God move us to do so. Ang Espiritu sang Ginoo, ginamove kita sang Espiritu sang Ginoo nga aton ina himuon. Meaning, ang Spirit of God among nagatudlo sa aton sa pagigugma sa aton utod. Romans chapter 5 verse 5, no, sa Bible sta nagasiling, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. The love of God is shed abroad in our hearts. Sa isa ka translation, mga utod sa Bible, nagasiling, the love of God fill our heart, no? Through the Holy Spirit, ginpuno ang atong tagipusoon, kag ginputo sang gugma, paagi sa gahom sang balaan ni Espiritu. So, ang the Holy Spirit of God, nga amo na siya ang silyo naton, na matutuod ka nga Kristohanon, amo na nagatudlo sa aton, nga kahibalo kita magigugma sa aton parehas nga mga tumuloo. Another thing, pag ginhambal sang Ginoo sa John chapter 13, verse 35, by this shall all men know that you are my disciple if you love one another. Ang mga tao makahibalo nga tudtuod kita nga anak sang Ginoo, kag disipulo kag nagasunod kita sa Ginoo, kung kabalo kita magigugma sa tagsa kag isa. So tod importante gid ni siya. ang brotherly love, because this is one among the obvious sign or manifestation of being a true believer of the Lord, of being a true Christian, of being a true child of God. Kung wala initod sa tagipusoon sang tawo, siguro mahambal ko hindi pa sa Kristohanon. I-review ta anay ang aton kaluwasan, i-review ta anay ang pagtuo ta sa Ginoo, kag nga i-surrender ang kabuhi naton sa Ginoo. Kay dira pa lang masugod ang gugma sang Dios sa tagipusoon naton. Kay ti diri mismo sa ginbasa naton, there is here a clear warning to so-called Christians, no? Kay ari ha, insulat ko diri no, lovelessness, meaning to say kung wala gid gugma ang tagipusoon naton, is spiritual emptiness and death, or this can even be called spiritual bankruptcy. Bankrupt kita espirituhanon, spiritually, kung wala ang gugma sang ining brotherly love sa tagipusoon ta.

Tama sila nga ti Kristohanon man siya, ti nga ang daw ka maakigon ginaiabi siya iya. Kristohanon man siya nga ang daw puro niya malang kontra ang tao sa palibot niya. The worst bala mga utod, I observe this, no? Lawig-lawig naman kita ga pangalagad sa Ginoo. And as far as my observation, nakita ko bala tod, may mga so-called bala Christians nga ano, nang they hindi sila makakabuhi normally upod sa mga parehas yang parehas binga Kristohanon, no? Kag nga may ara man niya nga adverse, no? Adverse ang ilang attitude towards sa mga matutom nga alagad sang Ginoo. Na nakaladlukan bala si natod nga sistema sa kabuhi sang nang atawo nga gahambal nga Kristohanon siya. Kay adverse ang iya karakter sa mga matutong alagad siyang Ginoo. Abi nyo tod, very clear na bala nga manifestation nga ina nga tawo wala pagid na siya sa Ginoo. Why pagid na siya? Kay ang iyang karakter towards sa mga alagad siyang Ginoo, mga matutong, mga pangabudlay, inang adverse. Do, kontraya bala tanan nga mga matutong. Isa ina tod ka obvious gina yang sign nga that person does not belong to the Lord. Hindi pa na. Kasi church member man na siya. Kasi gaupod man na siya sa mga grupo sang Kristohanon. Pero kung hindi ka kahibalo maghigugma sa pares mga utod, labi na gid sa mga alagad sang Ginoo, ti ina yatod. Inang mo nang ginambal, diri nga he that loveth not his brother abideth in death. No? Hatred makes one a murderer. Ang kaakig nagahimo ina sa aton nga mga manugpatay kita sang tao. Di wala pa man ta na prison, no? Way sa gin literal gid nga ginpatay mo gid ang tao, no? Ginutas mong kabuhi niya. Literally way gid may pa man ta kahi way man ta kahimo sina, no? Of course may mga utod kita nga nakahitkomiter sina nga krimen. Pero lang tawon ta bala ang chapter 3 verse 15 sang 1 John nagasiling diri ho, whosoever hateth his brother is a murderer. Kung sino nga tao nagakaugot ka kaakig ka sa imo utod, manugpatay ka sang tao. So hindi gali kinanglan nga literally mapatay ka gid sang tao, makomit ka gid sang physical nga murder. Kay ang murder gali can even be perpetuated. Murder can even be ano sini pwede mahimo, no? Pwede ma-commit ang murder bisan pa sa karakter sa aton tagipusoon. If we hate persons, if we hate people around us, especially ng mga mga Kristohanon nga parihas naton, ti siling sang pulong diri sang Ginoo, siling ni John, you are a murderer. Manugpatay ka sang tao. Ti serious na yung crime. Mga utod, samtang galantaw ko bala sininga verse. Kakululbaan, no? Kay, kung natong balalantawon, hindi lang sa mga suling naton nga mga bago nga Christians or sometimes karnal nga Christian, kundi bisan pa sa aton nga mga Kristohano nga nagdugay na bala sa pagtuo. Don't you know that in one way or another, we have committed this crime? Murder. Killing other people. Paano na karon kay wemon kuya nagpatay siyang tao? Ang aton bala adverse nga panimuot, kaakig, kaugot, kahisa, pabugal, no, at the expense of other Christians, murder na siya yatod. Di na consider ina nga manugpatay na. Kag ari pa gito, basahon tabla kumplito, 1 John chapter 3 verse 15, whosoever hateth his brother is a murderer, and you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Wala sang tao nga manugpatay nga may kabuhi nga walay katapusan. This is a serious warning for us who claim to be Christian. And we do not love our brother. We do not care for them. With in fact, may Christian gay ko na bati ano silinga ano ang labo tanay sila man. Iya toguro daw ano lang toguro no daw. I do not know kung paano anong sa tagipusoon niya no. Sometimes we feel bala nga why kita ilabot sa iban kay
it seems siya bala nga ang grasya sa Ginoo.

0: Kagang diling sang ginosa aton lang gatiyog-tiyog, kagang iban daw ay nalabot. It's a sign of immaturity, that is arrogance, no? Kay if we have to consider ang Ginoo ya may diling sa tagsa kag isa ka tawo. So kung siling ka nga way talabot sa iba niya tod, ba masubo na ya tod. Kay nga anak man na siya sang Ginoo kag utod mo na siya. Utod ta na siya, di ba? Ano ang labot ko na siya? Ti utod mo na siya. Or don't you know nga basi bala part pa kita sang accountability sang iya man nga kung ano man lang iya ginhimo, kung maayo man, basi kung part pa man kita sang ginggamit, sang Ginoo, sa iyang giftings, kag nga naging recipient man kita sang giftings yung ara sa iya, di muna, no? We cannot say nga way talabot sa utod, ah. Kaya nga, we belong to one family. Kung mag-amusin na iyang karakter ang yara sa aton tod, isa ina ka bad manifestation, isa ina ka masubo nga manifestation, basi tood wala ka gid man labot sa iya ka hindi ka pa Kristohanon. Na kapaminsar kita sina tod, no? So muna, no, hatred makes one a murderer. Ti sige ah, no? Ang aton diri nga kumbaga konklusyon sang aton nga istoryana subong hapon ari diri sa may John chapter 13 gospel na niya ha to kay na first John chapter 13 verses 34 to 35 isiling diri a new commandment I give unto you that you love one another bag-o nga sugo hatag ko sa inyo nga magigugmaanay kamo sa isa kag isa as I have loved you, that ye also love one another. By this, all men shall know that you are my disciple if you love one another. Ang aton pangamuyo tod nga ang pag-care sa tagsa kag isa, ang pagpangamuyo ay sa tagsa kag isa, ang kabalaka, kag ang gugma, mag-manifest sa atong kabuhi towards our brothers, kasi siling ni Jesus, if you love one another, then people will know that you are my disciple. Kaya muning aton nga natunan sa buong hapon, sundon ta ang ehemplo nga ginhatag sang Ginoo sa aton kaniya mga pagtudlo. So madamo gid nga salamat mga utod, no? Kitanay kita sa tagsa kag isa naton ka simbahan this coming Sunday. May the Lord bless us all sa liwat ining inyo kubos nga alagad. Brother Hilga sa taya, pakamayon kamo sang aton Ginoo.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Ikaw ay nakikinig sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw kaibigan. Ako po si Ruzalara Madizon. Salamat po sa inyong magpapaunlak ng aming imbitasyon na kami inyong samahan dito po sa FEBC Radio TV sa programang Reflections upang magbulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa 1 Peter 4:8. Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. 1 Peter 4:8.

Tayo po'y manalangin. O Panginoon naming lubos na mapagmahal, turuan mo ang mga puso namin na sumunod sa yapak mo. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. Kaya mong bigyan ang aming puso ng pusong mapagmahal dahil mahal ka namin. Dahil una mo kaming minahal, matututo rin kaming magmahal ng iba. Punuin niyo nga po ang aming puso ng iyong dakilang presensya. Ikaw ang mamuhay sa aming mga buhay sapagkat sa aming sarili, Panginoon, hindi po namin kayang magmahal ng iba. Ngunit kung ikaw ang tunay na nananahan sa aming buhay, posible, Panginoon, na kami ay makapagmahal ng iba, kagaya rin ng pagmamahal mo sa amin, anuman ang kanilang kasalanan sa amin, gaano man kalalim. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang magbibigay sa amin ng power and strength to be able to obey you in your command for us to love others. Help us, Lord, to forgive as you have forgiven us so that people may know that you are alive and that you live in us and we can continue to point people to you. In Jesus' name we pray. Amen.

0: online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mahoturan, let us pray. We praise and we thank you, Lord, as we come before you this evening, as we praise you, Lord, salamat kid sa mga pagsabat ni mo sa amon nga mga pangamuyo. Sa sinigati o nagapatay, mga yag kami hikapatawaran, sanahin mo naman nga mga sala, O Lord, nga nakapasubogid sa imo. Ang amon nga pagpalapit sa subong nga gabi, ginahatagin naman, O Lord, sa imo with our prayers and with surrender again, O Lord. And this evening, ginapray naman, O God, peace be with us. As we lift up to you the different radio stations, sa mga prayer concerns man o Ginoo, ginapangamuyagin namon, palihog upti sa pag kiyanin mo to this radio stations, O Lord. We lift up to you, 1143, DZMR, Missions Radio, Santiago Isabela, 702, DZS, Agapay ng Sambayanan, 98.7, DZFE, The Master's Touch, 1143, CARE 104.3, DWAY-FM, from in the Gaspi Albay. Even here in Bacolod, 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation. And up, 987 DYFR-FM, Life Changing, Cebu. 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan in Tacloban. In 1116, DXAS, Your Community Radio, Zamboanga. And 103.3, The New DJ, DXJL-FM, Your Positive Choice in Cagayan de Oro. 1197 DXFE, The Good News Radio in Davao, and 106.9 DXGR-FM in Radio Gandingan, Cotabato, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice in Coronadal. All of these stations, O Lord, are lifting up. We lift them up to you, mga tagsa-tagsanding ang mga concerns. And Lord, we pray again nga ikaw kita magapamati sa ila with what they are lifting up to you, O Lord. And we pray, Lord, this evening that you listen to them. Mga concerns man sila, kung ano man ang whatever concerns that they have, ikaw ganda magapamati sa ila, O Lord. Even we pray for the special ministries and support teams with the First Response Radio, FRR. We pray that you please be with them. Pinahumayo man naman, O Lord, sa mga tiyon, ikaw man ang mag-hulay sa mga trainings nga pag-ahim mo nila. Ang mga kids man niya ipag-release sa Mozambique, sa Malawi, at sa Philippines. Dire, O Lord. Lord, ang mga ining mga prayer concerns with the different radio stations, we lift them up to you. Salamat kito, Lord, sa pagsabat ni mo sa mga prayer items man, kag sa mga answered prayers. We pray also for the upcoming FEBC ng mga hilikoton, ikaw lang nga giya sa ila for the month of July, ang mga nakaline up ng mga programs. We pray, Lord, that you please be with them. Tangamon nga kina-raise kids yung Ginoong kalatabo sa Mindanao, especially sa mga naapektuhan sa dinog, kag sa mga nakaline-line yung mga establishments nga affected, gito, Lord. Over 1.45 million people across Mindanao are affected by this sa ilang mga panimalay, sa schools, and even the infrastructures. We pray even, O Lord, that as this death toll shows how many people have died, still thousands, O Lord, remain displaced sa sinangahitabo. With the ongoing relief and rehabilitation and so psychosocial support efforts as some areas begin to resume classes and their safety conditions, ang iba ni Lord wala gid makabalik sa tungod sa continuous nga recovery work. Even, O Lord, sa palabuton yung mga health and bulig sa ila, buligay gid sila o Ginoo nga mabuligan gid sila sa ilang mga sitwasyon. Lord, we lift up to you what is happening around the world with the Middle East and USA sa Gyapon, with a new interim agreement between the US and Iran. We pray, Lord, na makabay pa makabulig ini sa tensions yung mayara dira. And even it will help the global oil prices to drop it, O Lord, so that many people will will not experience kinsamahal nga gasolina. We pray even, O Lord, that this 60-day negotiating period to deal the ceasefire extension, kabay pa, Lord, na ma-work it in, that it will last for a longer peacetime, O Lord, sa darang area. Nag-pray man kami that graduate for the gradual reopening of maritime routes, especially dira sa Strait of Hormuz. Kabay pa, O Lord, na ikaw ganang mag-aplastar sa tanan nga mangin posible ini. As the part of the agreement, both sides, O Lord, are expected nga mag-resume sa stable maritime traffic and continue their talks to prevent conflict. I pray, Lord, that these markets will continue to positively have development kit, O Lord, sa sining ang mga situation, even that oil transport will ease kit, O Lord, so that it will push to lower prices kit, you know. Madama pag kami sa mga ginadala sa imo't ilan, O Lord, but we know that through your intercession good and your work through us, ikaw gid ang mga maghikot sa amon. Salamat kid sa tanan, and we lift these things up to you. In Jesus' name we pray, amen and amen. Thank you good mga kauturan sa inyong pag-upod sa aton nga pagpangamuyo sa sininga. Tion, let us continue to lift up our prayers to the Lord, and kabay pa nga padayon kita sa pagpangamuyo ay I pray and hope kid nga as we face naman another weekend, we are prepared to do the things that God has in store for us. God bless everyone and have a wonderful Friday evening.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.

0: Mayong aga sa tanan, nagapasalamat kita sa aton Ginoo nga ang Ginoo naman naghatag sang sini nga bag-ong adlaw sa aton nga before kita nga makasugod sa aton nga mga programa diri subong sa DYVS, makapangamuyo kita kag makapamalandong kita sang pulong sang Ginoo. Nagambal diri sa Isaiah chapter 26 verse 4. Trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. May God bless the reading of His Word. No, ang kabuhi naton bilang mga Kristuhanon sa sininga kalibutan is very uncertain. In fact, kadamo gid sa mga uncertainties nga ginatubang sa aton bisan sa tunga sa reality that we are believers of the Lord Jesus Christ. Pero ang aton paglaom amunyay, that God is unchanging. That's why si Isaiah diri nagapanawag ini sa mga katawhan sang Ginoo to place their complete confidence in Him. Because God alone is our everlasting rock. Therefore, makita natin sa sininga verse, Isaiah 26 verse 4, that we should trust the Lord forever. And this is the command of the Lord. Ang muna ganing aton nga pagsalig sa adlaw-adlaw nga tanan, kag ini siya ang aton nga pagsalig, it is a lifelong choice. Because God deserves our complete dependence on every season of life. Secondly, aside sa command diri, Isaiah 26 verse 4a, diri naman sa verse 4b, for the Lord God is the everlasting rock. And this is our confidence, that the Lord is the everlasting rock. Knowing rock, it represents strength, stability, and security. Kaya nga aman, kaya ang Ginoo nato never change or changes. He never fails. And He never abandons His people. Therefore, we can confidently makasalig kita sa iya mismo because His character is eternal. So, yes, we know that God commanded us because we have this confidence in the Lord and what should be our commitment. Our commitment is to build our lives on God Himself. Ano humble diri sa Matthew 7 verses 24 to 25? Everyone then who hears these words of mine and thus them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, but it did not fall because it had been founded on the rock. Therefore, brothers and sisters, the Lord, trust God more than your circumstances. Trust God more than your circumstances. Obey His word and rest in His promises. Kaya nga man, ang kabuhi or ang life mo nga napundar sa kay Kristo Jesus remains firm through every storm. The world is unstable, brothers and sisters in the Lord. Our society is very unstable. But God remains the same. And those who trust in the Lord stand on the unshakable foundation because He is the everlasting rock. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, salamat Ginoo sa sining nga kagyunan nga imo ginhatag sa amon. Nga makapamalandong kami Ginoo bisan sa malipot nga tinion. Nga kung sa diin Ginoo sa sining nga mga bersikulo, kag sa sining nga bersikulo o Diyos, na pamalandong nga namon nga You commanded us to trust You. And we must put our trust in You alone because Ikaw lang gid ang amon nga firm foundation. Kagabay pa Ginoo sa amon nga commitments at adlaw nga tanan Ginoo. Hindi lang kami magsali Ginoo every Sunday or every Saturday, but we should put our confidence in You daily. Salamat Ginoo nga kami man Ginoo makatugyan sa amon nga kabuhi sa imo. Kag bisan man gani Ginoo sa mga items and prayer items nga amon Ginoo nga itugyan kag isalig sa imo. Dalayawan kay Ginoo, bisan man sa mga nabutang nga nahimo nimo sa amon kabuhi, bisan man sa mga ministries ang FEBC. Kay kami Ginoo nagadayaw gid sa imo, bisan man sa maintenance and repair work sa DZMR dito sa Santiago Isabela. Nga tungod Ginoo sa imo nga paghimuno sang kinanglanon, 50% na ang complete. Salamat gid o Dios sa mga donors nga imo ginagamit nga continue to provide bisan man sa kinanglanon, sa simple nga mga kinanglanon, including bisan man sa mga kinanglanon sa mga katauhan dito sa DZMR Santiago Isabela. Kami man Ginoo nagapasalamat sa imo kag nagadayaw sa imo bisan man gani sa DXFE Ginoo, nakabalik na Ginoo on terrestrial radio after sa na off Ginoo for over a month. Kabahi pa Ginoo nga magpadayon Ginoo ang ining ministry nga makalabot Ginoo pagid sa mga katawhan. Kami man Ginoo nagapasalamat kag nagadayaw sa imo Ginoo bisan man gani sa dito sa DXGR FM sa Cotabato. Salamat kid Ginoo nga ikaw naghatag kag nagamit Ginoo sa mga platforms, bisan man sa paggamit nimo Ginoo sang Facebook pagi Ginoo sa sining platform, makalabot pagid Ginoo ang ining ministry sa sining mga netizens Ginoo. Salamat sang mga translators kag bisan man gani Ginoo sa Book of Proverbs nga ginagamit mo nga translated into Maguindanao non dialect. Kagabay pa Ginoo ang ini nga mga ministries makalabot gid Ginoo sa mga katawhan nga wala pa sa imo. Salamat man Ginoo kag dalayaw nga Ginoo sa paghimuno nimo sang 661 radio units nga na pundar kag na himun-an mo Ginoo. Bisan man gani Ginoo, padayon man kami pangamuyo nga madugangan pagid Ginoo ang ini nga mga kinanglanon nga mga radio units sa DZMR dito sa Isabela. Salamat man Ginoo nga ikaw naghatag sang maayong partnerships with other believers bisan man sa mga donors. Gagabay pa Ginoo nga ikaw padayon gid Ginoo magagamit man sa mga partnerships and paagi Ginoo sa sini makalabot pagid kami Ginoo sa mga katawhan nga wala pa sa imo. Kami man Ginoo nagapasalamat at nagadayaw sa imo for protecting our transmitter diri sa DYVS. Despite Ginoo sa mga power outages, mga brownouts, ikaw Ginoo nagpadayon naghimuno kag protect sa sini nga equipment. Agud Ginoo nga hindi man kami Ginoo madulaan sa pag-transmit Ginoo sang amon nga mga programa diri sa DYVS. Padayon kami pangamuyo bisan man sa DZMR, bisan man gani Ginoo sa domestic radio dito man sa Cebu, DYFR FM, kag bisan man gani Ginoo sa DXAS sa Zamboanga, bisan man gani Ginoo sa FEBC mobile apps nga padayon mo Ginoo ginagamit kag paagi Ginoo sa siniman nga mobile app, makalabot kami Ginoo sa mga katawhan paagi sa mobile smartphones nga ma-download nilang ini nga app para maka-update man sila Ginoo kag ma-sharean sang maayong balita. Kami man Ginoo padayon nagapangamuyo bisan man sa FPC staff retreat, kagabay pa Ginoo nga magagamit Ginoo sa sining event, good Ginoo nga ang ining staff Ginoo ma-recharge man spiritually, kagabay pa Ginoo nga mapadayon man ang ilang unity, passion kag bisan man kabakod sa paghimo sa sining hilikoton. Padaan kami Ginoo pangamuyo bisan man sa first response radio sa sining training man Ginoo for this year dito sa Mozambique, Malawi kag bisan man diri sa Pilipinas. Padaan kami pangamuyo bisan man sa Papuri Music Ministry. Salamat Ginoo nga ikaw nagagamit man kag nagahimuno sa kinanglanon sa sining ministry. Kabay pa Ginoo paagi man sa sining music ministry makalabot man kay encourage man Ginoo sa mga local churches kay bisan man sa mga Kristohanon nga magtubo pagid Ginoo sang ilang pagkilala, paghigugma kag pagserbisyo sa imo. Padayon kami Ginoo pangamuyo kag bisan man sa amon nga pungsod, bisan man sa tunga Ginoo sang mga kalamidad, bisan man gani Ginoo sa mga problema, sa mga shooting incidents, kagbisan man sa krimen nga katabo sa amon nga pungsod, kabay pa Ginoo padayon kag Ginoo sing hatag kasiguraduhan, security, bisan man sa labot man encourage sa mga tao nga napiktuhan na traumatized sa sini nga mga sitwasyon, kagabay pa Ginoo ang amon nga mga LGUs kagbisan man sa mga uniform personnel Ginoo maka-secure man Ginoo sa mga high schoolers, mga pupils and students Ginoo, bisan sa tunga Ginoo sa sini nga mga kahadlok. Kapay pa Ginoo, padayon kagid himuno sang kinanglanon bisan man sa mga kauturan namon nga ato sa Middle East, sa USA. Kapay pa Ginoo, bisan man sa tunga Ginoo sa mga issues, problema, gera, bisan man dito sa Strait of Hormuz, padayon kagid Ginoo sing hatag sing paghidait kag kalinong sa mga pungsod nga naapektuhan sa sining gera. Padayon man kami pangamuyo bisan man sa mga kauturan namon dito sa Venezuela, gabay pa nga ikaw magagamit man sa mga government bisan man sa mga rescuers nga napiktuhan Ginoo sa mga naligad nga earthquake. Gabay pa nga ikaw Ginoo padayon encouragement kag mga comfort sa mga katauhan bisan man sa mga pamilya nga nabilin na matyan man sila Ginoo. Kabay pa nga ang thousands remain feared and missing, and bisan man gani Ginoo ang mga rescuers nga nagapadayon Ginoo sang search sa sini nga mga katauhan. Kabay pa Ginoo nga gamita ang mga relief operations, international rescue teams, kag bisan man sa mga humanitarian aids nga padayon Ginoo nga nag-deploy sa sini nga pungsod. Kabay pa ikaw Ginoo magahimuno man sa amon kinanglanon kag bisan man sa sini nga adlaw. Kabay pa ikaw Ginoo magatipig man sa tagsa-tagsa nga atubang naman sa mga realities sang kabuhi. Pabakuda kami Ginoo pagi sa imong pulong, proteksyon ning tagsa-tagsa, kag hatagi kami Ginoo sang blessing, special blessing bisan man subong nga adlaw. Inatugyan ko sa imong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Maning adlaw sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi, nagapadayon kita sa aton yung pagtuon regarding living by faith. And ari na kita sa ikadusing nga parte sa aton nga pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. So nagapasalamat kita sa Ginoo sining adlaw ang ginhatag niya sa aton. And siguro before kita magpadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, magpangamuyo kita. Let us pray, Lord God and Heavenly Father, nagapasalamat kami sa sining adlaw ng imong ginhatag. Salamat Ginoo sa sining bagong adlaw nga ma-experience naman imo grasya, imo pagpatawad. And kung kami Ginoo may araman nga katiga, ikaw Ginoo gin magapabalik sa amon, may mga mabudlay ka mabugat kami nga experience, ikaw Ginoo gin magastrengthen sa amon. And may it be, Lord God, that you will grant us more grace, that you will pour more of your goodness and blessings, Ginoo, sa amo. Not because you are lacking, Lord God, but in a sense, Ginoo, kung mas nagabugat, kabay mas dugangan mo pagid ang amon nga strength. Ikaw, Ginoo, mag-empower pagid sa amon. And kabay, nga, ikaw sa giyapon, Lord God, ang makitan. Kagkabay, Ginoo, nga, kung paagi man sa mga kabudlayan o kung mga pagtilaw, mas magtubo pag kami ginudira sa imo. May it be, Lord God, nga makabuhi ginamon ang Proverbs chapter 3, 5, and 6 that we will trust

0: in you with all our heart, and we will not lean on our own understanding and our own capacities, capabilities, talents, or experiences, Lord God. Pero dira lang kami sa imo magasalig, magahibi, magabutang sang amon bugos Ginoo nga pagsalig Ginoo sa imo. In Jesus' name, amen. So magapadayon kita sa aton nga pagtuon diri sa tinapay sa kabuhi, and especially diri sa aton nga passage sa Matthew chapter 24. Although ang aton nga series is dira nagumpisa kag of course magapadayon sa Hebrews chapter 11, pero malukso kita gamay. And tun-an naton kung paano bala ang connection sang kabuhi ni Noah sa mga natabo sa iya tion kag sa aton man nga tion. And so what we will be doing is we will make sense and have the connection and relevance of the days of Noah with our days right now. So ano bala ang kaanggid sa mga hitabo sa tion ni Noah? Si Noah, now natun-an nato ng ligad that he lived with God, he walked with God. So ang ginabal dito sa Genesis chapter 6 that Noah found favor in the eyes or in the sight of God. Ginsaysay sa verse 1 nga nagdamo ang mga tao, nagpadayon nga ang ining mga tao, nagpadayon sila sa ilang pagpakasala kag kung may ara man nagadalagan sa ilang paminsaron kag tigpusoon, that is continuously evil. And ang gingamit dito nga terminology or vocabulary is that it repenteth the Lord. Dorab lang daw naghinulso lang Dios sa iyang kaakig kag kasubo nga makita ang bugos ng kalibutan nga nagapalagyo sa iya nga wala nagasunod sa iya. So it's like the whole world is against God, walking away from God, but here there is a man who found favor in the eyes of God, was walking against the tide, and he was walking with God. And that is the person, Noah. Now, sa iya tion, grabe ka gubot ang mga hitabo. Grabe ka laot ang mga tao. Nagapadayon sila, wala sang paginulsol. Matapos ang 120 katuig na pagwali kag pagpahanumdom sa ila, kag pagsabdong sa ila, kag paghatag sang warning, pagpaandam nga ang Ginoo magahukom sa mga makasasala sa bugos ng kalibutan. Well, isa lang gid kataho ang namati kag ang iya lang gid nga panimalay. Gamo na si Noah. The rest, wala sila nagtuo sa pulong sa Ginoo. Wala sila nagpati, wala nagpamati sa warning nga ang Ginoo magahukom. So, ang aton himuon diri nga connection is that sa tion ni Noah, amutong hitabo. Ano ayhan ang connection sina sa aton? Kay bangod nga sa tion ni Noah, nagapaabot sila sa paghukom, o kon ang Ginoo nag-warning nga magahukom siya. Same thing man sa aton subong. Ang Ginoo naghambal nga may katapusan ang kalibutan kag mag-aabot ang paghukom sang Dios. Kung sang una, may ara isahanon lang gid ka Noah nga nagwali 420 years. Subong, kita nga mga Kristuanon, we should be the Noahs of our time. We should be the Noahs of our time. Most likely, hindi man niya madugang kag mabutang ya sa scripture o kung sa pulong sa Ginoo aton nga mga ngalan that we are one of the heroes of faith, and that, well, habalo na ton, well, oh, Pastor Paul, by faith, no, found, preach in the radio ministry, evangelized, or started churches. Hindi man siguro, di ba? Pero, may be nga ang kabuhi ni Noah, mangin isa ka ihemplo man sa aton of how to live by faith. Sa iya tion, he lived by faith by believing that God will really judge the world. And so he preached righteousness, he preached the judgment of God, and he warned the people all throughout his lifetime. And so I think isa ina sa mga implication of living by faith. Hindi lang na nga, well, I live by faith. Kung may problema ako, ya, gapalapit gid ako sa Ginoo. Kung may ara ako yung makabugatan, ginasalig ko gid na ya sa Ginoo, tahumin na nga butang. But isa pa gid, ka kinahanglan naton nga i-considerar that living by faith is having faith that God will do what He says. That includes nga siya mag-hukom, kakinanlan naton inatuuhan. So, kung nagatuo man gid kita nga ang Ginoo mag-hukom sa sininga kalibutan, just like Noah, magasugid man kita sa maayong balita. Kay may ara, hindi maayong balita nga ang Ginoo gali, mag-hukom. So, sa Matthew 24, diri ang naistoryahan, diri kagang konteksto nga ang mga katawhan or ang mga disipulo ni Kristo nga nagsunod siya, nagpamangkot, paano bala namon mabalaan nga dali na lang ikaw Ginoo mag-abot? Paano namon mabalaan nga ara nang paghukom ka ang katapusan sa kalibutan? And so, si Kristo diri nagsabat, no? Ging-clarify niya kung ano bala ang mga hitabo nga aton maobserbahan kag maeksperyensyahan kung dali na lang siya mag-abot. And nabal niya, pamati, take heed that no man may deceive you. Kay, anong una? There will be a lot of false teachings and false teachers. And mag-claim sila nga sila, si Kristo, sila ang manluluwas. Sa verse 6, makabati kita sa mga inaway, kagbalita sa inaway. Pero kinahanglan daw ini matabo. Kay bangod ang mga nasyon, magasaka, mga kontra sa iban nga nasyon, mga ginarian, kontra sa iban nga ginarian, may ara mga bago nga masakit, may ara gutom, may ara linog. Sa nagkalain-lain nga lugar, sa nagligad lang nga simana, dito sa Sarangani, sa sinila nga adlaw, while ako ga nag-record, naglinog man sa Venezuela after sa 7.1, I think, ginsundan sa aftershock na 7.3. Kagdamo gid ang mga naapektuhan, damo pagani ang napatay. And, I mean, hindi na naton manigar, maobserbahan na naton kag makita nga gakatabo ang ini nga mga butang. Kagdamo ang mga manugpatalang, damo ang magatalikod, damo ang magalamig sa pag-alagad, pero ang pulong sa Ginoo mawali sa bugos nga kalibutan. Now, sa pagpadayon diri ni Kristo, ginpaanggid niya ang pagkari sa Ginoo ukon ang pag-abot, ang pagbalik niya kasubong sang adlaw ni Noe. But as the days of Noah, kasubong sang tion ni Noah, so balya, so shall also the coming of the Son of Man be. Na anong makita naton sa mga tion, or ano ang kaanggid, ano ang parallel between the days of the coming of the Son of Man and the days of Noah? Now first nga makita naton diri, first parallel is the people were normally enjoying their lives. Sang una, they were eating, drinking, marrying. Now, nothing, okay, with these things, nothing is wrong. But they were spiritually indifferent. So, their routines actually made them blind to impending judgment. They were normally enjoying their lives. Gakaon sila, gainom sila, gapakasal sila, I mean, amo nang ubra, kag amo nang vision of a good life sang isa ka tao, tanan nga tao, may asawa, may pamilya, makakaon ka, ma-enjoy mo ang mga pleasures sa ninyo kalibutan. And so, they were normally enjoying their lives. Amo ni ang gakatabo, even sa time ni Noah, gawali si Noah nga may ara pag-ukom, then ara sila dito, nagahimo siyang sala, gina-enjoy daw ang nubo nila nga kabuhi. Ti, ang Ginoo mag-hukom, ti samtang may tion pa kita, i-enjoy ni naton. Nubo gali aton nga kabuhi, ti samtang may tion pa kita, paggustuhan ta ang aton nga kaugalingon. So, not only in the days of Noah, but I think daw ma-observahan man na naton subong. that people were normally enjoying their lives. May mga routines ang tagsa-tagsa kataho. Wala sila labot sa Diyos. Ang routine nila, mabugtaw sa aga, most likely maobra o kung magkadto sa eskwilahan. Ang mga katawahan, maobra, pagkapuli, matulog, pag-abot sa Sabado, ang ilang agin pangabudlay, ang gastuhon nila, pagka-Domingo, malagaw sila, wala sila kadumdum sa Diyos. They were normally enjoying their lives. Siguro ang kadalagan naman sa ilang paminsar, diin naman kita mahimo sa siningabutang, di naman kita malipay. Sa subong siguro, may nakita, sa ato naman nga application siguro, may nakita ikaw namin nga lugar, sana o naman kita to, makadto, masunod man kita. Di naman kita makaon, di naman kita mga lipay, nga wala pagdumdum sa Ginoo, kag nga ang Ginoo gali may paghukom. They were normally enjoying their lives. So, today's culture is busy with life and pleasure yet blind to eternal realities. Kung walihan na gani isang puno sa Ginoo, gapalamungol na. O kung daw kasakit na pamatian. Pero kung istoryahan gani ang mga butang nga lagaw diri, lagaw dito, kaon dito daw kanami gid, no? Pwede gid na siya dayon ma-share sa social media, no? And amuna ang normal subong niya. They were normally enjoying their lives. They were eating, they were drinking, they were merry. Gina-enjoy nila ang kabuhi without thinking about God and His judgment. So not only the people were normally enjoying their lives, but also the people were neglecting the warnings. So balaan daw naton, ito subong sa tion ni Noah, kagsubong man sa pag-abot sa Ginoo. Not only ang mga katawhan, wala labot, kag gina-enjoy nila ang kalibutan, kag nila kabuhi, but wala sila labot sa paghukom, sa paglaygay, sa pagsabdong, sa pagpaandam, sa pagpahanumdom sa paghukom sa Ginoo. Ang ginambal dari sa Matthew chapter 24 verse 39, and they were unaware. Not in a sense nga wala sila nakabati gidya sang warning sa pulong sa Ginoo, but they chose. Nangin deliberate sila nga hindi sila mamati. Ila ginpili nga hindi sila magbaton, magtuo sa pagpaandam sa Ginoo. The people were neglecting the warnings. So gintawag si Noah sa 2 Peter chapter 2 verse 5, a preacher of righteousness. Kag nabasa man naton sa Hebrews chapter 11 verse 7, nga usaling ginambal man dito, not only nga nagtuo sa Ginoo, nag-obra sa sang arka, naluwas ang iya panimalay, pero nagwali man siya sang sining pagpaandam. Nagwali siya sang paghukom sa Ginoo. However, people ignored the preaching and the building of the ark. Now, the pareho man subong. Many today ignored the message of repentance and salvation. May mga tion ga street preaching ako. No, upod ang mga limen dira sa Hibaw-an. Upod ang amon nga youth pastor si Pastor Brian, no, sa una si Pastor CJ Vilches. Street preaching kami. And isa sa manotisyahan namon, it's either hindi man gitanan, pero may mga tao nga it's either ineglect nila ang pulong sa Ginoo blatantly, pero may ara man niya nga wala lang gidya labot. And so they were neglecting the warnings. So it means nga ang Ginoo subong sa tion ni Noah, gingamit niya si Noah sa pagwali. Sa aton tion naman, kita ang expected, kita ang ginsugo sa Ginoo to make disciples, to go, to evangelize, to share the gospel, to warn people about the impending judgment. Amo niya ang panawagan sa aton. And if we are really living by faith, gatuo man gid kita ang Ginoo maghukom, then dapat hindi kita maguntat sa pagwali sa maayong balita. And actually, dapat umpisahan na naton. Pila na ikaw katuig na nagasimba? Pila na ikaw kadikada ng Kristuhanon? So, ang pamangkot, pila naman ang imo na sugiran sa maayong balita? Pila na ang imo na dala sa tiilan sa Ginoo? Do ka nami kagasimple magsugid kag mga istorya sa bisan ano nga topiko, pero hindi lang sa pulong sa Ginoo kag sa kay Kristo. Nga do ka bugat gid. do we really believe that God will judge the world? Pareho kay Noah. And Noah, by faith, he lived by faith, he walked with faith, he obeyed by faith. Kamusta kita ya? Nagakabuhi bala kita sa pagtuo? May ara atheist nga nagkomentar. Kaya napamangkot siya. Do you really believe what you preach? Doko simple lang ang pamangkot. Pero, kung pamalandungan naton, ang imo bala nga doktrina ginauyatan kagaya mo dipensahan, kagdependeran, ginatuuhan mo man gina. Nga ang Ginoo nagahukom, ang Ginoo may gugmaon siya, pero may araman siya paghukom. Nga ang Ginoo magabalik, kuhaon niya ang iya, pero ang tanan nga hindi maginulsol, kag magtuo sa iya, maka-experience siya sa iya nga paghukom. Do we believe the other side of the coin? Kaya bangon, if we believe, we will immediately share the gospel. We will have the urgency to share the gospel. This is a challenge. Let us reach our Jerusalem. Labuton naton ang aton nga mga Jerusalem, aton mga pamilya. We are all guilty gid nga ang isa sa pinakabudlay nga labuton ni sa aton mismo nga paryente kag relatives kag pamilya. Pero kinahanglan naton isugid ang maayong balita, just like Noah, kung may ara man sa una nga ginlabot iya gid mismo nga panimalay. Sa kay Joshua katahom nga testimony nga naghambal siya, he declared as a father, but as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua chapter 24 verse 15. So amuning matabo gali. Ang kaanggid nga dalil ang Ginoo magabot kag kaangay sini sa tion ni Noah that not only the people were normally enjoying their lives but also the people were neglecting the warnings. And may it be nga we are really warning people, di ba? Kabay nga hindi kita maghipos kundi we will be the Noah of our time, of our culture, of our place. Naong last diri nga pagkatunan naton nga makita naton diri, the people who were non-believers perished. Abangod nga wala sila namati 420 years nga nagwali ang ilan lolo Noe. Si Noah 420 years. Sa Matthew 24 verse 39 ginsaysay diri and knew not until the flood came kag ang hambal diri and took them all away. Wala sila nagpati, nagpabungol-bungol sila. And so the people who were non-believers perished. Sa Genesis chapter 7 21 to 23 kung basahon nato ng istorya dira ang tanan nga aras sa sagwa sang arka nalaglag, they all perished. Napatay sila tanan, naka-experience sila tanan sa paghukom sang Ginoo because they were not in the ark. Si Noah, siya ang alagad sa Ginoo nga nagwali sa pinakadako nga pulpito. Kaya bangod niya ang iya pulpito, among arka. Pero hindi ang mga tao, wala gyapon nagtuo. Pero amuning isa man sa aton nga panumdumon, hindi nga ati, hindi nalang kita magwali, kitigaman sila. Kundi nga paminsaro naton, padayon kita sa pagwali. Kaya bangod kung maghipos kita sa labton naton ang ilang makalag. May salabton kita sa kamatuuran, giginsalig sa aton. May salabton kita sa aton Diyos. And you know, kung kita ging kaluyan sa Ginoo, may it be nga may araman kita kaluoy kung mercy nga need nato ni extend sa iban. Si Apostle Paul, ganyan ba niya, may utang ako sa inyo. Ginakabig niya nga kay bangon niya, ginsaligan siya sa sining grabe kadako nga manggad sang grasya, kagkaluoy, kagpagluwas ang Ginoo ba niya. May utang ako sa inyo. Sa mga Hudiyo, sa mga Hintel, nga kinahanglan gid niya bayran. And that is, what he meant for that is that he needs to preach the gospel. Kinahanglan ang mga katawhan makasulod gid sa arka. Kay bangod wala na sang iban pang kaluwasan, kundi sa arka lang gid. Sa New Testament, ang arka, amo si Kristo. Hindi sa church, but it is in Christ. Not in the church, but in Christ. Not in our good works, but in the works of Christ. Diba? Not in our sacrifices, but through the sacrifices of God. Not through our obedience, but in the obedience of God, of the Lord Jesus Christ. Not through our sufferings, but through the sufferings of Christ. Ang natabo nga si Kristo ang napatay, ginlubong, kanabanhaw para kita maluwas. Para kita mabaton, para kita makasulod. Therefore, if any man is in Christ, he is saved, he is transformed, he is forgiven. Kung ara kita sa arka, we are saved. Kung ara kita sa arka, we are delivered from the wrath of God. So, amo lang tong palagyan, may isa ka arka, may isa kapertahan. Enter the door, enter the ark. And that is the Lord Jesus Christ. Ano nga ba niya? I am the door. Kaya bisan sino nga magsulod sa iya, will be saved, will be safe. Tanan kita, nakasala kita, kag kinahanglan naton sa kaluwasan. So, as I conclude, just as in the days of Noah, people today are indifferent to the gospel, distracted by daily life, and in danger of perishing without Christ. And so let us heed the warning. Let us be the Noah of our time, the Noah of our generation. And so let us heed the warning, let us live watchfully, and let us share the message of salvation while there is still time. People of God, let us live by faith, by preaching the gospel faithfully. Live by faith and preach the gospel faithfully. Salamat gid sa inyo ang pagigupod. I believe nga medyo naging mabugat ang inyong pagtuon natin sa pulo sa Ginoo. But this is one of the implications of living by faith, believing that not only God will keep His promises, but He will surely judge the world. May God bless us all, and to God be the
1: glory. Forgiveness is like a healthy diet. Acknowledging the benefits of the two is not enough. You need to practice them. But because forgiving someone who hurts us seems easier said than done, most people settle for the taste of resentment rather than savoring the sweet taste of kindness. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ephesians 4:31-32. Are you still holding a grudge against someone? Anger and bitterness will only reap the penalty of an unforgiving spirit. Keep this in mind. The harder your spiritual arteries, the more your heart will grow cold. But when you learn to forgive, you stay spiritually fit.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Good morning sa tanan, dalayawan ang Ginoo sa sining bag-o nga adlaw nga ginhatag niya subong sa aton. Kag kita ginagapasalamat no sa ining opportunity and privilege nga ginhatag sa Ginoo sa aton kung sa diin makapadaan kita sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Kumusta ka mo abiyan kag mga hinigugma? Ako galingin niyo nga lagad subong aga Pastor Lizard Anacar. Subong aga magpamalandong kita diri sa 2 Timothy chapter 2 verse 21. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Nagambalang pulong sa Diyos. "Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work." May God bless the reading of His Word. Now, before kita magapadayon, magapangamuyo kita anay, kag pangay kita kaalam, kag itugyan natin ini sa aton nga Ginoo. Diyos nga balaan, kag amay namon sa langit, nakuha nga mon nga kalipay, kag pagpasalamat sa imo Diyos, sang sining kay giyunan nga ginhatag nimo sa amon. Salamat o Diyos nga may ara kami sang ining freedom and liberty nga makapamalandong kami Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo sang technology bisan man ining platform nga maka sangyaw kami sa imong pulong, kag bisan man gani Ginoo maka pamati man kami sa imong pulong. Kabay-bay ka Ginoo maghatag sa amon kaalam sa tag-sa-tag sa subong nga nagaupod sa DYVS. Natugyan ko sa imong tanan nga may kalipay kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Kag amen. Now, si Apostol Pablo nagsulat sang 2 Timothy. Ini siya personal ini nga sulat niya sa iyang protege or ang iyang kinatrain nga manugpangabudlay ang amon ina si Timothy. During his final imprisonment in Rome, kag diri makita naton diri kag kun ikaw nagabasa kag nagatuon sa 2 Timothy, gin encourage ni Apostle Paul diri si young pastor Timothy to remain faithful bisan sa tunga sa mga false teachings kag bisan man sa moral corruption. Now diri sa chapter 2, si Apostle Paul nagamit sang isa ka metaphor of vessels in a great house. Ang iban nga mga galamiton diri is for honorable use. Kaya ang iba naman nga mga gamit diri as Apostle Paul's illustration is for dishonorable use. This illustrates nga ang pinakaimportante sang holiness in being useful for God's work. Meaning ang pagkabalaan, importante na sa aton kabuhi. Bisan man sa tagsa-tagsa, hindi lang sa mga pastors and workers, hindi lang sa mga missionaries or deacons, but sa tanan nga mga katawan, especially atong mga katawahan nga nagahimo sang hilikoton sang Ginoo. Amo na nga, ini nga holiness, importante gid ini sa aton nga kabuhi. Kagtungod sina, makita naton kag mabalaan ang ininga kamatuoran nga ang Ginoo ang Ginoo naton nga manluluwas. God calls us believers to be a vessels of honor set apart for His purposes, meaning gin set apart kita, gin separar kita sang aton Ginoo for His ultimate purpose. Sumpamangkot naton subong, how can we become vessels for honorable use? Again, how can we become vessels for honorable use? Una, gid sa tanan nga makita naton sa sining prinsipyo that we must cleanse ourselves from sin. We must cleanse ourselves from sin. Kasubong sang sining blang nga vessel nga ginhambal diri ni Apostle Paul sa chapter 2, nga ang mga vessels ganit diri gintinluan to be useful. No, kasubong man sa mga believers, pagkasubong sa aton nga mga believers tumulo kay Kristo Jesus, a believer must turn away from sin and impurity. Amo na gani nga kasubong man sa isabla ka chef nga siya nagapreparar sang pagkaon, nagapreparar sang galamiton, mga siguro sa mga utensils or plates or ano pa dira nga galamiton niya to prepare a food, kinanglan niya giduna gid sa tanan nga tinluan niya ang ina nga mga bagay. Kung kisagan eh, ang mga maayong nga chef wala na nagagamit sa mga mahigko nga mga galamiton sa pagluto. Amo na gani nga pareho man sa aton nga Ginoo bala. Ang Ginoo naton desires to clean our hearts for service, our lives for service. Hambal gani isang isa ka manunulat nga si A.W. Tozer, hambal niya gani nga God never uses a man greatly until he has wounded him deeply. Meaning, kung ang aton nga mga motibo malain, kung ang aton nga mga desires malain, kung aton nga kabuhi nagatago-tago kita sa mga kasaypanan ayhan or may ginababy-baby kita nga mga sala dira, ang Ginoo indi gid magamit sa aton until he has wounded him deeply. That's why examine your life for any sin that maybe nagahinder ini sa imo kabuhi nga maging useful pagid sa hilikuton sa Diyos. Ikadwa, repent and seek His cleansing. Amo nang importante sa aton abiyahin manigugma, ang pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Nga man, kaya pagpamalandong sa pulong sa Diyos, dira kita ginatinluan man sa aton nga Ginoo. Dira man sa atong pagpamalandong sa pulong sa Diyos, ginatudluan kita ano ang mga sala nga ginatago naton agod nga ang tagsa-tagsa nga mga katawhan, especially atong nagahimo sa likuton sa Ginoo, mangin useful sa Ginoo mismo. So, we must cleanse ourselves from sin. Secondly, we must pursue holiness. We must pursue holiness. Holiness is not just avoiding sin. Hindi lang niya nga palagiuhan mo ang sala. But actively, ang holiness is this, actively living a life that pleases God. That pleases God. Imagine nyo bala ang isa ka galamiton or shall we say a gold cup. Nag-shine ang isa ka gold cup kung ginapalish na siya, ginatinluan siya, di ba? Ginatrapuhan siya. Pero without maintenance, it loses its beauty. Na muna nga kinanglan gin naton gani ang mga cleansing chemical kung nagatinlo kita sa mga surfaces, pareho sang habon or metal polish, agod nga ang isa ka surface ang ina nga butang matinlo kag nagapali polish gid ya. Kag may ara kita choice, anong choice naton? Be killing sin or sin will be killing you. Amo na nga sa adlaw-adlaw bala naton nga hilikoton, kinanglan we must pursue holiness through prayer, meditation sa pulong sa Diyos, kaya bisan man gani sa pagbasa natin sa pulong sa Diyos. Ano pagid? Isa pagid, sa pag-obey sa kababuton sang aton ni Diyos. Ining pag-obey naton sa kababuton sang Diyos, resulta ini sa aton nga pagpangamuyo. Resulta man ini sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Amo na nga we must pursue holiness through prayer, scripture reading and meditation, and obedience to God's will. Balik kita sa aton nga pamangkot, bala ka gina. Ano itong pamangkot naton? How can we become vessels for honorable use? Number one, we must cleanse ourselves from sin. Secondly, we must pursue holiness. And lastly, ariay, we must be ready for every good work. We must be ready for every good work. Ang isa ka vessel, hindi na siya mangin useful sa iya intention, sa iya design, kung hindi ina available. No, pareho man sa aton. We must be willing, kita nga mga believers, kita nga mga tumulo kay Kristo Jesus, we must be willing and prepared for God's service. Amo na ang importante sa aton nga mga churches, sa aton nga mga ministries, importante gid nga may ara sang training period. At the same time, nga ang isa ka tumulo kay Kristo Jesus or ang isa ka disciple, kinanglan niya man nga willing siya nga magtuon, at the same time kinanglan man siya nga mag preparar sang iya kaugalingon. Amo na gani ang kasubong sang isa ka soldier. A soldier trains daily so that when the battle becomes, he is ready to fight. Now, mamangkot ko sa imo, abiyang manigugma, are you ready to fight this day? Hindi nga fight sang flesh and blood, hindi sang pagpangaway sa social media, but are you ready to fight against our enemy? Amo na gani abiyang manigugma, the measure of man's usefulness is found in his availability to God. Again, the measure of God's usefulness is found in his availability to God. Amo na gani nga kita ang mga believers, we must be proactive in serving God. Whether in church, whether in our work, or even in our community, sa aton pamilya. Again, to be useful of honor, unagi sa tanan, we must cleanse ourselves from sin. We must pursue holiness and be ready for every good work. Now, mangkot ko si imo subong abiyan. Are you a vessel fit for the master's use? Are you available? Are you teachable or repentant? That's why, brothers and sisters in the Lord, surrender to God and allow God to make you useful for His glory. Again, surrender to God and allow Him to make you useful in His glory. Kanami, wala pa malandungan abiyang maniugma. Nga kita nga mga Kristohanon, it's an honor for us. It's a joy. Kalipay gid natun ini. Nga kun ikaw bala abiyang maniugma, ginagamit kita sa hilikoton sang aton nga Dios. Privilege kita ina. Opportunity gid ina. No, sa aton nga mga churches, kadamo kita nga mga ministries. Amo na gani sa aton nga mga churches, may mga katigulangan kita, may arandra sa mga kabataan, bisan sa pihak sang ilang pangidaron. They are willing to do the ministry nga gintugyan sang Ginoo sa ila. Yes, hindi ni silang kapanag-iya. Ang Ginoo ang kapanag-iya sini nga mga ministries. Yet they allow themselves nga matinluan sang Dios. At the same time, they pursue holiness and tungod sila, nangin ready sila sa hilikoton sang aton ni Ginoo. Kabay pa nangin challenge inisubong sa imo abiyang manigugma. Kabay pa na remind kita nga before kita nga maghimo sang hilikoton, before kita maghimo sa mga ministries, before kita sa paghimo sang ayhan sa aton nga pag-share sa gospel, sa pagkanta sa choir, or ano pa nga mga ministries naton sa church. Gabay pa, you cleanse yourself from sin, pursue holiness, and the result is, you will able to be ready for every good work. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ang mga biyan kagmao to Ginoo sa ton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuloy-an kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magapalain kita diri sa aton pagtuon sa libro sang Ephesians kag ari nakita sa Ephesians chapter 4 verse 17 down to verse 24. Kag ang topic nga aton pagatunan subong nanungod A New Walk for a New Life. A New Walk for a New Life. Gaano katahom sang passage diri sa Ephesians 4 verse 17 pagkadto sa verse 24, pero depende ini sa aton tion nga malabutan sa aton nga pagtuon sa sininga tion. Now ang first phrase sa verse 17 may ara gid diri sang pulong nga beacons, no? Sa pag-focus sa aton attention backward. Kay man ang ining pulong nga therefore diri sa aton nga text nagabutsing ganon nga kung kita makabasa sa Biblia kag makasugata kita sa pulong nga therefore, then meaning to say may ara gid sang importante prior sining ginhambal sa pulong sa Ginoo, no? Amuna ang kahulugan sang sining pulong nga therefore. Kung sa yuron may ara sang importante antisina pagsiling niya sang therefore, may importante nga gin-emphasize niya nga naghahatag gid sing dako nga pagtulun-an sa aton. Now ini nga pulong calls our minds back to what Paul has been teaching us. Nanungod sang high calling naton dira sa kay Kristo Jesus. So bangod kay anak na kita sa Ginoo, and because we have been given all the benefits nga ginmention dira sa verses 1 to 16, diri masapo naton that we are not to be like the lost mga pagan Gentiles who lived around us. So ano diri karon ang benefits nga ginhambal ni Apostle Paul according diri sa aton nga passage? Kung sa yuron ang bote diri sing ganon nagahambal ini nanungod gid sa aton calling, sa aton salvation by grace through faith. Amo nang na-mention sa verses 1 to 3. Ikadua, our unity in the body of Christ, na na-mention sa verse 3 to 6. Ikatatlo, our unique gifting by the Holy Spirit to serve the Lord and His church for His glory. Sunuin na sa verse 7 down to verse 10. Kag, our being built up through the ministries of gifted individuals in the church. Verse 11 down to verse 16. So natun, antayin ni isang liligad pa kung ano ang aton paglantaw diri sa sininga passage. So because we have been given all these advantages, ini nga benefits nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kag since anak na kita niya, kag ginbato naton siya, and made the partakers in sining such gifts nga halin sa Ginoo, we are to walk in a manner that is different from the world around us. Amo gid ni ang ginhambal sa pulong sa Ginoo sa aton. Okay? Gani masubo ang madamo sa mga Kristohanon nga nagbato na tuod sa Ginoo pero hindi gid makita ang pagbag-o sa ilang nga kabuhi. Di ba? May mga Kristohanon nga subong sana ti questionable gid kung ano to ang iyang pagbaton sa kay Kristo Jesus. Ano ato ayhan ng iyang pagkilala sa Ginoo bilang iyang personal nga kabuhi, no? Nga iyang ginbaton si Kristo Jesus nga iyang bilang personal nga manluluwas niya. So gani importante abyan ang atong gid nga pagkabuhi nga dapat lain na kita sa iban kung kita yara na kay Kristo Jesus. So sa atong text subong, since amoy ni atong topic, a new walk for a new life, si Paul nag-issue sa diri sang mga specific challenges for all those who are saved, especially kita nga mga Kristiyano. Kaya ini nga mga challenges
nga tudlo sa aton how we are to walk and how we are to be different from those who have not been saved. Okay? So, una sa tanan, nantawon naton diri ang verse 17 to 19. Kag ang encouragement diri sa aton sa pulong sa Ginoo, be different. That's number one, no? Be different. Anong siling diri sa Ephesians 4, 17 to 19? Siling sang pulong sa Ginoo, "This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart." Verse 19, "Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness." Kabay ang Ginoo magapakamay diri sa iya pulong nga aton pagatunan. So, number one nga challenge diri sa aton, how we are to walk and how we are to be different from those who have not been saved, be different. Amo na siling diri sa verse 17 down to verse 19. So, kita nga nakaangko na sang kaluwasan, nga na-save na kita, hindi na gid kita pariho sang una. No? Nga wala pa si Kristo sa aton. Alright? Dapat ya, bag-o na kita nga tinuga. Kung kita tudag baton sa kay Kristo Jesus, bag-o na kita nga tinuga. We are new creatures in Jesus Christ. 2 Corinthians 5, 17. So as a result sa sining new birth, we are not what we used to be. And we can no longer live like we used to live. Diba? Kailain na kita yamo. We have been changed sang bugay kagahom sang Ginoo. Kaya ara na si Kristo Jesus sa aton. So kung ano to aton panggawi sang unang wala pa si Kristo, kagaroon ara na si Kristo sa aton, kung nayus na ikaw sa itong unang atong wala pa ikaw relasyon sa Ginoo, dapat siya baguon mo gid imong kabuhi. Kambyuhon mo gid imong kabuhi. Amo lang siling sang pulong signo dapat ma-change gid kita. Hindi pwedeng ara na si Kristo sa aton kag amo man gyapon aton pamatasan kag panggawi kag pagabuhi. Hindi pwede amo na, no? Ang tuod ni nagbaton kay Kristo Jesus, bag-o na kita nga tinuga. We have been changed. Thus, we are different from the world around us. Amo na nga si Paul, nag-challenge siya diri sa aton to mark the differences between the children of God and the children of the devil. And we are to mark those distinctions between the saved and the lost. And we are to be different. Amo na ang butsingin nandun ni Paul. Gani, take note, may tatlo diri ka specific problem, especially sa mga tao nga wala pa kay Kristo Jesus. Silingga sa verse 17c. Anong silingga sa itong text? In the vanity, or walk in the vanity of their mind. Yun mention gidira, no? So una, kang ang specific nga makita natin rin nga problem, that there is a problem with their heads. There is a problem with their heads. Si Paul ang siling siya sa mga lost, walk in the vanity of their minds. Ining pulong nga vanity, it means futility, emptiness, that which is wasted or nothing. Ang mga pulong nga vanity, ang lost diri live empty lives because their minds are corrupted by the inborn sin that dwells within them. Thus, every thought is corrupted by evil. Amuna diri ang description sa mga tao nga wala pa kay Kristo, those who are lost. Nan, grabe no? So there's a problem with their heads. Okay? So the lost mind invents ways to serve the flesh or the selfish desires of the mind.
Ang lost mind invents false gods, false religions, and foolish philosophies that are designed to showcase man's brilliance. Amo na iya ang taong wala kay Kristo. Yet ang ining mga inventions of the lost mind are empty of anything helpful, and they ultimately damning to the soul of man. Amo na nga sa Book of Proverbs, masapwa naton sa Proverbs 16:25, that there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So you see, tama gid ka, klaro sa pagpayag diri sa pulong sa Ginoo kun ano ang kangtanan sa isa ka tawo nga wala kay Kristo Jesus. In another passage sa Romans 1:28, si Paul nagsiling man sa aton nga ang mga lost possesses a reprobate mind. Kag ini nag-refers to a depraved mind. Kag ini nga pulong o kun ini nga pulong was used to describe metals that were tested and rejected by refiners because they were too impure. So gani ini nga pulong naglabot ini sang meaning about useless and worthless. An? Amo na ang kaulugan sa ning pulong nga depraved mind. So, ang tao nga wala kay Kristo Jesus, wala pa sa nakabaton sa kay Kristo Jesus nga manluwas, ining mga tao nga mga lost or the unbeliever, tama kaathag sa pulong sa Ginoo, the unbeliever has a problem in his mind. So his mind is depraved and is capable of producing nothing but thoughts that are useless and worthless. Amo na ang siling diri sa pulong sa Ginoo. Kita nga nakabato na kay Kristo Jesus, since na-save na kita, we are to be different. And, okay? That's number one problem. Number two, verse 18, makita natin diri kaduwa, hindi lang problem with their heads, but there is a problem with their hearts. Anong siling sa verse 18? Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. So si Paul ay siling siya, their understanding is darkened and they are alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Amo lang siling sa atong text. Na yung pulong na blindness, nag-refer in isang stubbornness. So it speaks of a heart confronted with truth, but which refuses to embrace the truth. Kita mo lang na, kung gisa sa kabuhi isang Kristiyano, may amoy ni. Hindi magpatudlo. Grabe no? So grabe yun yung pagsiling sa pulong sa Ginoo. And it is what Paul refers there is sa Romans 1:18. Sang iyang ginmention there is those who hold the truth in unrighteousness. Ganining pulong a hold sa sininga verse na butsing anon sang oppress. So it speaks of those hear the truth and know the truth but refuse to acknowledge and embrace the truth. So grabe gid ang pulong sa Ginoo. Bangod sang stubbornness sang tagipuson sang tao, they are separated from the life that could be theirs in Jesus Christ. And they remain trapped in the darkness and depravity sang ilang condition. So whether we like it or not, ang lost are dead in trespasses and sins. Tama'y nakaklaro sa Ephesians 2:1, ang lost na person amo iniya nga kangtanan o condition sa tubangan sang Ginoo. Well, saliwat, salamat sa pulong sa Dios ato nakita diri kag natun-an. Ato naman inipadayunon ang aton pagtuon sa dasun aton nga broadcast. Kabay ang Ginoo magapakamaayo gid sa aton tanan. Damo nga salamat.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang nauna nga libro sang Kronika, Chapter 7, Ang mga kaliwat ni Isakar. Si Isakar may apat ka anak nga lalaki, nga sila ni Tola, Pua, Jashub, kag Shimron. Ang mga anak ni Tola, amo sila ni Uzi, Refaya, Jerel, Jamay, Ebsam, kag Shemuel. Ini sila mga pangulo sang ila mga pamilya. Sang si David ang hari, ang kadamuon sang maayo nga mga soldado halin sa mga kaliwat ni Tola, 22,600. Ang anak nga lalaki ni Uzi, amo si Ezrahiya. Si Ezrahiya

Mga kaliwat ni Benjamin. Si Benjamin may tatlo kaanak na lalaki, nga sila ni Bella, Becker, kag Jediel. Si Bella may lima kaanak, nga sila ni Esbon, Uzi, Uziel, Jeremoth, kag Ere. Mga pangulo sila sang ila mga pamilya. Ang kadamuon sang ila maayo nga mga soldado, 22,034. Suno sa listahan sang ila mga kaliwat. Ang mga anak ni Becker, amo sila ni Zemira, Joash, Eliezer, Eluenai, Omri, Jeremoth, Abia, Anatot, kag Alimet. Sila tanan ang mga anak ni Becker. Ang kadamuon sang ila maayo nga mga soldado, 20,200. Ini sila kag ang mga pangulo sang ila mga pamilya na lista sa listahan sang ila mga kaliwat. Ang anak ni Jediel, amo si Bilhan. Ang mga anak ni Bilhan, amo sila ni Jeosh, Benjamin, Ehud, Kinaana, Zitan, Tarshish, kag Ahishahar. Ini sila mga pangulo sang ila mga pamilya. May 17,200 sila kamaayo nga mga soldado nga handa sa pagserbisyo sa militar. Ang mga anak ni Er, amo sila ni Shopem, kag Hopem. Kag ang anak ni Aher, amo si Hoshim. Ang mga kaliwat ni Naphtali. Ang mga anak nga lalaki ni Naphtali, kay Bilha, amo sila ni Jaziel, Guni, Jeser, kag Shelem. Ang mga kaliwat ni Manase. Si Manase, may duha ka anak sa iya asawa nga Araminyanhon. Sila amo si Asirel, kag si Makir. Si Makir, amay ni Gilead. Kag si Makir, ang nagpangita sang asawa para kay Hopim, kag kay Shopim. May utod nga babayi si Makir, nga angalan si Maaka. Isa pa ka anak ni Makir, amo si Zelophehad, nga ang iya mga anak, puro babayi. May mga anak man nga lalaki si Makir kay Maaka. Ang ngalan sang ila mga anak, amo si Peresh, kag si Sheresh. Ang mga anak nga lalaki ni Peresh, amo si Ulam, kag si Rakim. Ang anak nga lalaki ni Ulam, amo si Bedan. Amo ini sila ang mga kaliwat ni Gilead, nga anak ni Makir, kag apo ni Manase. Ang utod nga babayi ni Gilead, nga si Hamoleket, may mga anak nga lalaki, nga sila ni Eshud, Abiezer, kag Mala. Ang mga anak nga lalaki ni Shemeda, amo sila ni Ahian, Shekem, Likhi, kag Aniam. Ang mga kaliwat ni Ephraim. Amo ini ang mga kaliwat ni Ephraim. Shotela, Bered, Tahat, Eliada, Tahat, Zabad, kag Shotela. Ang mga anak ni Ephraim, nga si Ezer, kag si Eliad, ginpatay sang mga tumandok sang Gat, sang nagpangawat sila sang ila kasapatan. Dugay gid nga nagpangasubo si Ephraim sa ila pagkapatay, kag nagkadto ang iya mga paryente sa paglipay sa iya. Sang ulihi, naghulid si Ephraim sa iya asawa, kag nagbusong ini kag nagbata sing lalaki. Ginngalanan ni Ephraim ang bata nga Beria. Tungod sang trahedya nga nagabot sa ila pamilya. May anak nga babayi si Ephraim nga si Shera. Ini siya amo ang nagtukod sang idalom kag ibabaw nga parte sang Bethoron kag sang Ozen Shera. May mga kaliwat pa si Ephraim nga sila ni Repha, Reshef, Tela, Tahan, Ladan, Amihud, Elishama, Nun, kag Hoshwe. Ang mga duta nga nabaton kag ginaistaran sang mga kaliwat ni Ephraim, amo ang Betel, kag ang palibot sini nga mga baryo, ang Naaran sa east, ang Geser sa west, kag ang mga baryo sa palibot sini, ang Shechem, kag ang mga baryo sa palibot sini, pakadto sa Aya kag sa mga baryo sini. Ang mga kaliwat ni Manase, amo ang nagapanag-iya sa mga banwa sang Bethshan, Taanak,

0: Megiddo, Kagdor, kagpati sa mga baryo sa palibot sini. Amo ato ang mga banwa nga ginistaran sang mga kaliwat ni Jose nga anak ni Israel. Ang mga kaliwat ni Asher. Ang mga anak nga lalaki ni Asher, amo sila ni Emna, Eshva, Eshvi, Kagberia. Ang ila utod nga babayi, amo si Sera. Ang mga anak nga lalaki ni Beria, amo si Heber, kag si Malkiel. Si Malkiel, amay ni Berzait. Si Heber, amay nila ni Japhlet, Shomer, kag Hotam. Ang ila utod nga babayi, amo si Shua. Ang mga anak nga lalaki ni Japhlet, amo sila ni Pasak, Bemhal, kag Ashvat. Ang mga anak nga lalaki ni Shomer, amo sila ni Ahi, Roga, Huba, kag Aram. Ang mga anak nga lalaki sang utod ni Shomer, nga si Helem, amo sila ni Zofa, Emna, Shelish, kag Amal. Ang mga anak nga lalaki ni Zofa, amo sila ni Shua, Harnefer, Shual, Biri, Emra, Bezer, Hud, Shama, Shelsha, Etran, kag Bira. Ang mga anak nga lalaki ni Jeter, amo sila ni Jefuni, Pespa, kag Ara. Ang mga anak nga lalaki ni Ula, amo sila ni Ara, Haniel, kag Rizia. Sila tanan ang mga kaliwat ni Asher, nga mga pangulo sang ila mga pamilya. Maayo sila nga mga soldado, kag bantog nga mga lider. Ang kadamuon sang mga lalaki nga kaliwat ni Asher, nga handa sa pagserbisyo sa militar, 26,000, suno sa listahan sang ila mga kaliwat.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan makabati.
0: Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 8. Ang mga kaliwat ni Benjamin. Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Benjamin, halin sa kamagulangan hasta sa kamanghuran. Bela, Ashbel, Ahara, Noha, kag Rapha. Ang mga anak ni Bela, amo sila ni Adar, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ahua, Gera, Shefufan, kag Huram. Ang mga kaliwat ni Ehud, nga mga pangulo sang ila mga pamilya, ginpahalin sa Geba kag nagsaylo sila sa Manahat. Sila amo si Naaman, Ahia, kag Gera. Ining si Gera, nga amay ni Uza, kag ni Ahihud, amo ang nagpanguna sa ila sa pagsaylo. Ginbulagan ni Shaharaim ang iya mga asawa, nga si Hoshim, kag si Baara. Sang ulihi, nag-istar siya sa Moab, kag nakabata sila sang iya asawa nga si Hodesh. Ang ila mga anak nga lalaki, amo sila ni Jobab, Zibea, Mesha, Malcolm, Jeus, Sakeya, kag Mirma. Ini sila nangin pangulo sang ila mga pamilya. May anak man si Shaharaim sa asawa niya nga si Hoshim. Sila amo si Abitub, kag si Elpaal. Ang mga anak ni Elpaal, amo sila ni Eber, Mesham, Shemed, nga nagtukod sang mga banwa sang Uno kag Lod, kag sang mga baryo sa palibot sini, Beria, kag Shema. Sila ang mga pangulo sang ila mga pamilya nga nag-istar sa Ayalon. Sila man ang nagpahalin sang mga pumuluyo sang Gat. Ang mga anak ni Beria, amo sila ni Ahio, Shashak, Jerimot, Zibadia, Arad, Eder, Mikael, Eshpa, kag Joha. Ang mga anak ni Elpaal, amo sila ni Zibadia, Meshulam, Hezki, Heber, Esmirai, Izlia, kag si Jobab. Ang mga anak ni Shemi, amo sila ni Jakim, Zekri, Zabdi, Elianai, Zeletai, Eliel, Adaya, Biraya, kag Shemrat. Ang mga anak ni Shashak, amo sila ni Eshpan, Eber, Eliel, Abdon, Zekri, Hanan, Hanania, Elam, Antotia, Ifdeya, kag Penuel. Ang mga anak ni Jehoram, amo sila ni Shamsherai, Sheharai, Ataleya, Jaarisheya, Elias, kag Zekri. Ini sila mga pangulo sang ila mga pamilya, suno sa listahan sang ila mga kaliwat, kag nag-istar sila sa Jerusalem. Si Jeel, nga amay ni Gibeon, nag-istar sa Gibeon. Ang ngalan sang iya asawa, amo si Maaka. Ang iya mga anak nga lalaki, halin sa kamagulangan hasta sa kamanghuran, amo sila ni Abdon, Zor, Kesh, Baal, Ner, Nadab Gedor, Ahio, Ziker, kag Miklot, nga amay ni Shimea. Nag-istar sila malapit sa ila mga pariente sa Jerusalem. Si Ner, amay ni Kish. Si Kish, amay ni Saul. Kag si Saul, amay nila ni Jonathan. Malkishua, Abinadab, kag Ishbaal. Ang anak ni Jonathan, amo si Merib Baal, nga amay ni Mikas. Ang mga anak ni Mikas, amo sila ni Piton, Melek, Taria, kag Ahaz. Si Ahaz, amay ni Jehoada, kag si Jehoada, amay nila ni Alimet, Asmavet, kag Zemri. Si Zemri, amay ni Moza, kag si Moza, amay ni Biniya. Ang anak ni Biniya, amo si Rafa. Ang anak ni Rafa, amo si Eliasa. Kag ang anak ni Eliasa, amo si Azel. Si Azel, may anom ka anak, nga sila ni Azrikam, Bukiro, Ishmael, Sheria, Obadias, kag Hanan. Ang mga anak sang utod ni Azel, nga si Eshek, amo sila ni Olam. Ang kamagulangan, Jeosh ang ikadua, kag Elefelet ang ikatatlo. Maisog ang mga anak ni Olam, kag sagad magpana. Madamo sila sang mga anak, kag mga kaapuhan. 150 tanan. Ini sila tanan, mga kaliwat ni Benjamin.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: siya adlaw sang kagamo kagalisang ang Dios ang aton dalangpan. Handa nga kabulig sa tion sang kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog sang kamatuoran ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungod sa aton mga sala, ginlubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliliwan. Kag ini among gahom sang Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga magatuo siya iya.
1: Maayong aga mga biyan, kagutod sa Ginoon, nagkakalipay kita na sa Saninaga. Makapadayon kita sa atong pagtuon sa Book of James. Kagara kita subong sa verse number 4 sa chapter 5. Na siling sampulong sa Ginoon, behold the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud. Cryeth, and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabbath. So diri sa aton pagtuon mga abyan kagutod sa sininaga, may ara kita question tapos i-answer na ara lang man diri sa bersikulo. So ang una diri nga pamangkot, ano na word diri na nagademand sang immediate attention. So ara diri sa sininauna na word sa sinina verse amo ni ang behold. Kag maghambal kani kita behold, iniya it is a call to look, mag-observe kag pay attention carefully. Kag bakita natong diri nagasignal ini sang something na serious, visible kag undeniable. Kag ang Ginoo nagahambal behold. So nagapoint siya karon to something we tend to ignore. May mga butang kasi na sa aton nga kabuhi aton gina-ignore. Kaya diri makita natong diri na nasiling ang Ginoo mismo behold. Kag si James diri nagashift siya from hidden sins. Ang pag-hoard sa mga manggranon sa ila wealth to expose injustice. So diri ang mga oppressing workers. So siling siya karon behold kag naga-function ini like a spotlight kag naga-reveal ini sa manggranon na ginatago niya ini. Subot sing anon dulom ginatago hindi makita pero ang Ginoo nagabutang sang spotlight sini. Sin often hides in systems. Pero ang Ginoo ya gina-expose niya gid ini personally. Kag ini mag-allow what people overlook, ang Ginoo gid naga-highlight sini. So the wealthy may justify sa ila actions, pero ang Ginoo ya nagahambal, look again. Iniya mag-matter ini sa akon. So heaven pays attention to what earth neglects. It is very interesting na mai-observe naton ining word diri na behold naga-introduce ini sang evidence. Pareho bala sa courtroom. Ini naga-signal sang shift from internal condition kag sa external action. Naga-prepare man ini sa mga reader para sa isa ka seryoso na accusation. Para sa aton manong palamati sa sininaga, sa aton na mga abyan kagutod sa Ginoo, mahataga naton sang attention gid kung ano ang gina-highlight sa Ginoo. Hindi lang kung ano ang what people praise. Hindi naton dapat i-ignore what God calls important. Pag kasi importante na, dapat hatagan tagid na iaya sang attention. Kaya mo ning word rin na behold. So what God tells you to behold, hindi gid dapat naton ini-overlook. Next rin na pamangkot, what specific injustice is identified? And sa link sa sini na bersikulo, the hire of the laborers. Kag may ara dira word, kept back by fraud. So makita natin dire na ining mga hire, no, nag-refer ini sa wages. What workers rightfully earned. Kung nag-obra, may ara swildo, kag insakto nga swildo. So hindi man ini generosity pero it is an obligation. What is owed must not be withheld. So ining laborers diri, ini na mga workers who toiled in the fields. Kag often ini siyempre ang mga pigado kag dependent. Kag makita naton diri utod kag abyan sa sininaga, these were vulnerable individuals na nag-rely lang gid sa ila adlaw-adlaw na sweldo. Kag kanami diri na makakuha kita sa leksyon na kung ikaw nagpaubra, kung ikaw Kristohanon, isa na mga principle na makuha naton diri is hindi naton i-exploit ini ang mga weak Just like ang mga pigado. Kasi pag i-exploit naton ina, seryoso gid na na offense sa Ginoo. So may mga gapamati subong na nagapaubra, eh dapat swilduhan nyo gid sina sila. Hindi nyo pag-utak-utangon ang swildo kaya nagasalig lang gid na sila sa ilaman aladlaw nga kalanon. Kaya dapat kung inadlaw, swilduhan nyo sila. Kag kung anong na-accomplish nila, eh maihatag sa ila as intended. So siling dirisang pulong sa Ginoo kept back by fraud. But sing ganon, gina-wild-hild nila ini unjustly, dishonestly, kag-deceitfully. Ano na? So kanami diri mga utod ko sa Ginoo na makakuha kita diri isang leksyon. Nadumduman ko sa young people pa ko na nag-aubra ko, tapos ang nag-apaubra may ara siya changi. Kag siling niya, kung ano ang imo kwaon diri sa changi, aton lang i-deduct sa imo sweldo. Hindi man na diraan mo, no? Kasi kung may ara siya Changi, kaginadidak, ginapasubrahan niya man para mag-suit kung jutay na lang ang iya bayro nun. No? Hindi maayo, ano? So, diri makita natin, diri kept back by fraud. Kag, this is not delay. This is a deliberate injustice. Kag injustice is not just unfair. It is sinful. Mga utod ko sa Ginoo, grabe diri ang ginahambal sang pulong sa Ginoo kung kisa ginabaliwala lang naton ini. So kung may man nag-ubra sa aton, ginabaliwala lang naton. And to the extent na hindi insakto ang aton man bayad sa ila. So si James diri nag-expose sa sining systematic na sala. Ang rich were benefiting sa sinina labor. Pero nag-refuse siya na magbayad sa insakto. So makita naton diri, no? So hindi lang ni greed, exploitation pagid. They increase sa ila wealth by decreasing others' livelihood. So hindi naman na nagmanggaranon lang sila bangod sa paglabor nila na hindi man insakto ang pangsweldo para makaganar, para makaginansya sila. So, nami diri mga utod kagabian sa Ginoo na maka-learn kita diri sa principle sa ginahambal sa Ginoo. So, hindi isa gali ni ka serious na offense. Sige kita hambal ng mga injustices sa sini na kalibutan. Pero kung ikaw nagahimo sini, injustice man ini. Kag seryoso ini offense sa atubangan sa Ginoo. Kag mag-reveal ini sa isa katagipusoon that values profit over people. Nag-prioritize ang gain over righteousness. So, siling diri sa verses 2 and 3, ini na riches, of course, were not neutral. They were built on injustice. No, para namang banggaranon, mangita gid sang paagi na pwede makaganit lang man biskan sa pagpanweldo sa mga tao. And you know, wealth gained through wrong means carries moral guilt. Kag this also connects deeply with the scripture. And God consistently defends, dumdumo naton, na ang mga pigado, the poor, the laborer, the oppressed. Kag kung i-cheat naton ni sila, is to oppose God Himself. Kaya God takes injustice personally, mga utod ko sa Ginoo. And it's very interesting na ininasala is specific, hindi ni siya general ha, withheld wages. Nagapakita ini that wealth accumulation often has hidden victims. It reveals the moral dimension of economic actions. So gani man sa mga aton mga nagpamati sa sininaga, magiging honest kita kag fair sa aton dealings, especially sa financial ones, kag sa aton pag panweldo, kung may ara man kita mga tinawoda, no? Kag never benefit at all at the expense of someone else's hardship. Lalo na kung may nag-insakto gid nga nag-ubra. Tiataga natin kung ano ang nakadapat sa sina na ubra. So, gain that comes through injustice brings guilt and blessing. Pag magdaya ka gani, maghahatag gina sang guilt. Hindi blessing, hindi pagpakamayo. Pero siling natin, eh damo man gyapon nagmanggaranon, pastor. Oh, nadamo man gyapon sa nagmanggaranon sa dinaya, di ba? Lantaon nyo kung kisa na magbakal kabalasang kahoy, sakto man ang ang imo bayad pero hindi insakto ang board, ang utod, no, bakal ka mga balas kag semento hindi man insakto, wala nang mangranon man sila. Pero sila nga muna hambal sa salmis, hindi ka lang mag-jealous because may ara sila judgment. Okay? So isiling ka, ano nga judgment? Mangranon man gihapon sila, ti ang Ginoo na nakabalo. Kag siling diri isang pulong sa Ginoo, ang question diri is, what is the response of these unpaid wages? So makita natin diri, cry it. Cry. Butsi ganun, cry out loudly, like a protest or flee for justice. Even what is silent sa sinin na kalibutan, becomes vocal before sa Ginoo. Hindi sino ba lang hindi na makahibi, no? No, wala na to kalanon ni mo asawa kag bata, wala pa sweldo, no, grabe na imo ubra. Injustice may be hidden from people but never from God. Kag i-imagine naton, i-powerful imaginary, kag ang unpaid wages themselves are personified. Siling diri, they are crying out nga because injustice leaves a moral echo. Every wrong done, nag-create ini isang voice before God. Biskan kung ini na worker, silent lang. Kung ang sistema, nag-ignore sini. Kung ang society, nag-overlook sini. The injustice still speaks. Kag silence on earth, hindi butsing ganun, na silent man in heaven. Ini nag-remind sa aton that no sin is truly hidden. Everything unjust becomes evidence, testimony, a cry for divine injustice. So what you try to cover, ang Ginuuya mag-uncover sina. It's very interesting. And in a way, just cry showing some moral reality beyond physical reality. Kag nag-echo ini isang biblical themes where injustice calls out to God. Kag nag-reinforce ini sang courtroom na imaginary from verse number 3. Kag hindi naton pay, don't assume hidden actions na hindi na manotice sa Ginoo. Ang Ginoo ya transparent gina siya. So what is silent on earth may be shouting in heaven. So gani man mga utod ko sa Ginoo, ilantawon gini naton. Kag siling dire, ano pa gid? What about laborers themselves? Siling sampulo sa Ginoo, and cries of them are entered. Ining word diri na Christ naga-express in isang distress, pain, kag injustice. And they are not casual complaints. They are desperate pleas. Kag ang Ginoo nagapamati gid sa sining cries of afflicted. Kag siling sa pulong sa Ginoo are entered. Naga-indicate in isang arrival, kag acceptance, kag ini na Christ have reached, naga-reach sa ila destination. So nothing blocks them from reaching sa Ginoo. Gani man mga utod ko sa Ginoo kag mga abyan na nagapamati sa aton, ang Fellowship Baptist Church, on behalf sa Fellowship Baptist Church of Talisay, nagapasalamat gid kami sa inyo pagpamati. Kag we would just like also to extend a happy anniversary sa Manapla Fellowship Baptist Church. Kag sa inyo tanan nagapamati, mayong aga gid kag ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
0: Salamat sa imo pagpamati kag pagbulig sa sining programa. Ang Diyos ang bugay kay kaluoy nga sara makatipig sang aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

inaga sa mga Bianca Gutol sa Ginoo nga naga dahil sa pagsunod sa sining programa Victory in Jesus sa gihapon yung Bianca Gutol sa Ginoo si Pastor Algar Pastor sa Angkin Pastor Baptist Church San Dionisius Division Bacolod City pasalamat kita sa Ginoo no, nga makapadayon naman kita sa pag tuon sa iablan na pulong kakabaykid ang Diyos magpakamaya sa aton. By the way, thank you again Pastor Ferdinand Franco, classmate. Thank you again sa imo pagpabulos temporaryo sa imo programa Victory in Jesus. Kabaykid ang Diyos magpakamaya sa imo pod sa imo pamilya dira sa Florida, USA. Okay, no, padayon kita sa aton gito na nagligad na Saturday sa gapon aton text found in the book of 1 Timothy chapter 2 verses 1 down to verse 6. Kag-ari kita sa verse 2 gapon ngang urge ako ng exhortation ako ng encouragement dire ni Apostle Paul sa church kay Timothy nga pastor sa church sa Ephesus. Encouragement niya sa kay Timothy kag sa church nga padayon sila sa pagpangamuyo o kung dapat taga ang gina-priority ang pagpangamuyo to those who are in authority. So, gin-mention dire sa verse 1, I exhort therefore that you first of all supplication, prayers, and intercession. So, masilingan ni kita sa intercession means praying in behalf of others. The praying in behalf sa mga gin-mention niya dire sa verse 1, all men to those for kings and for those who are in authority. So, amuni pa rin nga gina-request ni Apostle Paul sa kay Timothy kag sa church ng Ephesus nga dapat in behalf sa sininga mga tao pangamuyuan gid nila ang ilang emperor kag to those who are in authority. At the same time, thanksgiving, no? Thanksgiving, this is also part of prayer. Kaya nga, for example, no, kung sabton sa Diyos ang pangamuyo nila na masave dire ang mga to those who are in authority, the emperor, kagtanandra nga ra sa authority sila, government, magaresulta man inising maayo. So, magapasalamat sila tungod ang Diyos nagasabat sang ilang pangamuyo at the same time amo man sa aton nagapasalamat kita particularly maka attend ka sang prayer meeting mabatian mo dra ang pagpasalamat sa matbuluong nga ang Diyos gid nagsabat sang ila prayer at the same time ang Diyos gid nag naghimo sa mga bagay nga makonsider naton that God answer our prayers. So, una gidre, no, naging encourage ni Apostle Paul si Timothy kag mga tumulo dito sa Ephesus to pray for their salvation. Pangamuyuan gid nila nga ang mga ara sa excuse me, no, nga to those who are in authority, their emperor or kings, all men, nga maluwas man sila. Silingan sa verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, verse 4, who will have all men to be saved, all men to be saved, and to come into the knowledge of the truth. So ang request ni Apostle Paul dere sa kay Timothy kag sa church, nga pangamuyuan nila ang ila mga leader nga sila man masahid. Because this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, Jesus Christ, nga ini nga mga tao maluwas. So that's why amuni ang urgent request ni Apostle Paul sa ila. Nga dapat pangamuyuan nila ang ila mga leader nga sila man maluwas. Tisiling sa atong text dire sa verse 4, and to come into the knowledge of the truth. Kay kun ining ang mga tao kay balusang matuod, then ining ang mga tao sila man mismo magarol sila sing nami nga pagdumalahan sa ilang lugar kung ini nga makatauhan makakilala sila o kung maluwas sila makay baluwas sila sang matuod.
Kay kun ang nagalid sa aton mayo, once again, ginminsun nato kina, no? O kung sang naligid nga Sabado, nga kun ang isa ka matarong nga tao ara sa authority, naga ang makatawan, naga-rejoice, pero kun ang mga tao nga nagapungko malaot, kani ang makatawan, naga-groan or naga-mourn. Tikun ining ang makatawan, masave sila through the prayer of the Church of Ephesus and Timothy, then ininga makatauhan kung makahibalos ang matuod, kahibalos sila kung ano ang dapat nila himuon, kag hindi dapat nila himuon, kung ang nagadumala, maayo, kag ininga makatauhan masave, kakabalo sila kung anong dapat himuon nila as a leader tungod kay sila na kahibalos ang matuod, din magaresulta inising nami man nga pangabuhi. So that's why sila ni Apostle Paul, dari in verse 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So kung ini nga mga ara sa government nila, ang ilang nga emperor, ang ila abing na tuduswari ng authority maluwas, ti siling sang verse 2, dre, magal agod nga initanan for their goods, for the good of the Church of Ephesus. Kaya gin-mention din sa verse 2, no, that we, no, not only nag-refer ini sa kay Timothy, kay Paul, kag sa tanan nga mga tumulo sa Church of Ephesus as a believer, kundi as a citizen of Ephesus. Nga bilang tumulo o at the same time citizen of Ephesus, kun ang ila emperor, ang ilang kun ang nag-rule sa ila, to do so in authority, masay, then sila mismo nga tumulo o, sila mismo nga citizens ang sina nga lugar, magakabuhi sila siling sang verse 2 dere, quiet and peaceable life. Masiling ganit kita sang quiet, meaning refers to the absence of external disturbance. Meaning ko nami ang nagalid, no? Tumulo o nagalid, siyempre linong man ang pangabuhi sang tao. Kung nami ang nagarol sa isa kapungsod, nami man ang pangabuhi sa tao, wala kang ginakulbaan sa gabi. Hindi ka blamasturbo sa tulog ni mo. Kung balaan ni mo, dra nga ang imong palibot, tawhay. So wala sang external nga disturbance on ang nagalid nami. So amon sila ni Apostle Paul, that we may lead a quiet and peaceable life. Masili naman kita sang peaceable, meaning refer naman ini sa absence of internal disturbance. Na at ease ka, may kalinong ka. So that's why kung i-define na ito ng word nga peace kani, no? Peace is not the absence of trouble, but peace in the midst of trouble. May mga trouble ka sa imo life, no? Pero may peace ka. Tiko nami man ang nagalid, no? Inwardly, wala ka kulba kung gabi nga malakat bata mo, may makakanto sa obrahan, ako natungod kay peaceful ang palibot ni Mudra. Wala ka sang disturbo externally, kaya wala ka balo ka nga, wala sing makawatan masunod sa balay mo. Kagtapos malinong ka tungod kay balaan mo, peaceful ang lugar. So amuning purpose ni Apostle Paul, kung nga dapat pangamuyuan gid nila ang ilang to those who are in government, to those who are in authority, kay kung ini nga matao masave, then may kahadlok man ini nga tao maghimo sing malaot. Why? Kay kung ang tao nga may kahadlok sa Dios, then may kahadlok man siya sa paghimo sing malaot. Pero kung ang tao kani wala Dios, wala man ni kahadlok maghimo sing malaot. Why? Tungod ini nga makatauhan siling gani ni Timothy, 2 Timothy, in the last days, period of time shall come,
Men shall be lovers of themselves, lovers of pleasure, lovers of money more than lovers of God. E amunin mga tao nga wala Diyos. Ang inapaminsan nila ay nakagalingon. Ang inapaminsan nila kung paano sila magmagaranon. Kung paano sila magkasadya. Di kung amunin nga mga tao nagalid, magaresulta inisang hindi maayo sa isa ka lugar. Pero kung ang mga tao masay o kung mga tao malid, tumuluo, tungod na save sila through prayers, then magaresulta inisang quiet and peaceable life. Na kung kabibla, wala kakulba na malakat ka sa dalan, wala may maano sa imo. So I hope, mga utod sa Ginoo, as a Christian, we need to pray to those who are in authority, particularly sa atong government. Na kung tani ini nga makatauhan, makakilala man kay Kristo bilang atong Diyos kag manuluwas. So we pray also sa aton nga mga tumuluo nga mga ara sa gobyerno naton. We pray sa kay Alan Cayetano, gaklaim nga tumuluo ini sila. Kag kun sino pagidara nga mga tumuluo, we need to pray for them to stand firm for the truth. Kay sila ni Apostle Paul diri, no? Nga kun ang tao makalambot sa kamaturan, that's why ginakot permis sa mga tumulono. Know the truth and the truth shall set you free. So once again, utod sa Ginoo, encouragement ini sa aton to pray to those who are in authority for their salvation. Agod nga masave man sila. Okay, no? Not only dere sinin sa Bible dere, agod that we may live quiet in peaceable life, but siling sang aton nga text in verse 2, life in all godliness and honesty. Agod nga magakabuhi kita sing Diyos noon, kag honest nga pagpangabuhi. Godly life. Tiliwat kung mabalik kita sa times ng mga kings, no? Nga mga godly ang kings, kanami isang mga pangabuhi isang tao, wala sing gamo o kung may gamo may po hindi parehas ang mga kings bala nga nag-leader nga mga malaot kay King Ahab kagamo sang time ni Herod kagamo sang time ni Manasseh kagamo gid. So kung ang haang nag-lead Diyos noon, siyempre ang mga katauhan sa ganagasunod magakabuhi man sang Diyos noon nga pagpangabuhi at the same time in honesty. Amo ni masubo sa aton gani nga pungsod, no? Why ko nagasiling mas nami iba na pungsod sa aton, pero lang to abla atong pungsod. Gaklaim kita nga Christian nation in the Orient. Pero why makukbalo ko na nuli lang tuod, pero kung taon lang corruption, no? Kapila kita nga pinaka-corrupt na pungsod sa Asia. Pumunti ang nagapungkodra, hindi honest. Actually, kung silang taon ginato, no? Ang Japan, hindi mangani Kristiyana. Pero, ginatudlo sa eskwilahan, sa elementary, yeah, about sa ginatuwag moral character. Mabilin to mga cellphone mo sa makalanan, wala to may mapulot. Kung diri sa Pilipinas, mabilin lang ang cellphone mo sa kalanaan. Ara, nagigini sa bulsa mo, ginabigpit pa sa iba. So, amo ni masubok. Tungod kayong tao, wala kahadlok sa Diyos. Pero kung ang tao maluwas, may kahadlok sa Ginoo, then ang tao hadlok man maghimo sa isa. Sad to say, no? Pero someday, ang mga nagahimo sinisilutan kita sa Diyos. Dani kita sa Kiyon. God bless us.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mayong aga abyan. Sabado naman karon nga adlaw. Kagari naman kita sa aton programa WABS. Kag welcome kita abyan sa imo pagpamati karon nga adlaw. Sa gihapon, ang imbalabing kubos nga weekend Bible teacher sa kahaginan Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible study karon nga adlaw, Christ's Invitation to the Weary. Kagbasahon ako ng Matthew chapter 11, verses 28 to 30, subong at text naton sa aton nga pagtuon nagasiling. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Abyan, sa kadamu-damo nga mga invitation kag in-extended Jesus Christ sa aton nga mga tao, amo ini ang isa sang pinaka-gracious, pinaka-maluluyon, kag pinaka-life-changing nga invitation. Sobra sang sa iban nga mga invitation ni Jesus diri sa Bible. Wala sa diri naga-invite sa mga makusog nga mga tao, sa mga self-righteous nga wala sang kinahanglan sa iya, kundi nga naga-invite siya sa mga nabudlayan, nabugatan, ginakapoy, the burdened, the broken, and the hopeless. Ang kalibutan niya abyan naghambal, tuduhi pangabudlay, agud makakita ka sang kapahuwayan, agud nga makakita ka sang kalinong. Ang reliyon naghambal, himo pagin sobra nga maayo kay base ang Dios magabaton sa imo kag luwason ikaw. Pero si Kristo ya nagahambal sang lain. Come unto me and I will give you rest. Palapit sa akon, kari sa akon, kay hatagan ko ikaw sang pahuway. Indi lang niya abyan invitation sa isa ka religion. Indi lang ni invitation sa isa ka church. O kung sa isa ka system of morals, it is an invitation to a person, the Lord Jesus Christ Himself. Come unto me. Nakita naton diri abyan sa verse nga si Kristo mismo amo ang nagaimbitar sa kada isa nga maluya kag nabudlayan sa pagpalapit sa iya. Christ invites everyone who is weary. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang aton Ginoo abyan nag-address sa mga tao nga nabudlayan, kag nabugatan, kag wala sila mahimo sa ilalang kaugalingon, kinahanglanon nila ang bulig. Amuni sila ang ginatawag sang Ginoo nga come. Kadamo abyan sa aton, nagapasan sang kabugatan, kasubong abisang kabugatan sang guilt because of sin. Many times nakasala kita batok sa Dios, kag guilty kita, nahadlok kita nga pinahan niya, kag ini nga guilt abyan nagapabugat sa aton, kag nagapapasan sa aton sang kabudlayan sa aton kabuhi. The burden of a troubled conscience. Damo sa aton nga troubled ang aton konsyensya. May ginhimo kita nga hindi maayo. May mga tao nga nahimuan naton abyan sang mga bagay nga nakasakit sa ila kag nagahatag ina burden sa aton. Bisan sa akon kaugalingon abyan sang wala pa ko sa Ginoo, damo sang nahimo nakon nga hindi maayo and it burdens me. Salamat nga gintugyan ko tanan sa Ginoo. The burden of fear and uncertainty. May mga kahadlok kita kung kisa abyan hanungod sa palaabuton, kay hindi naton siguro ang palaabuton. So nabugatan kita, nabudlayan kita, ang pangabay ni Kristo sa aton, come, kare. May iban sa aton nga nagapasaan sang burden of disappointment and sorrow. Napatay ang aton hinigugma. Disappointed kita sa aton mga kabataan. Disappointed kita sa trabaho, sa negosyo. Burden, kabugatan nga ginapasaan naton abyan. Gaduwa ay kita mahimo. Kagwala kita sang kapahuwayan. Ang isa ka burden abyan nga nakita nakon sa mga Filipino, the burden of trying to earn God's favor through human effort. Damo sa mga tao nga nagakaskas baka sa paghimo sang maayo, human effort, agud nga mabato nilang kaluwasan abyan sang ilang mga kalag. So kabugatan ni na the burden of guilt, the burden of a troubled conscience, the burden of fear, the burden of disappointment, and the burden of trying to earn God's favor through human effort. Mga bugat ni abyan, nga mga palasanon, nga kinahanglan, mahatagan ka lang sang kahusayan kung imo ini ma-unload sa kay Jesus Christ, nga nagasiling, come unto me. Kadamo sa mga tao nga nahibaluan ko abyan, nga nagayuhom-yuhom lang na ferme, pero nagapasaan ina sang unbearable pain within. Amo na blasiling nila nga smiling on the outside, crying on the inside. Ang ilang mga takipuson abyan exhausted na. Bisan ang ila kalawasan exhausted na. Nabudlayan na gid sila nabugatan sa mga burdens, kabugatan kag kabudlayan nga ila ginadala. Ti ang aton Ginoo abyan nakahibalo sang aton mga natago nga mga burdens. Pwede nga ginatago naton nga kabugatan why sa may nakahibalo. Pwede nga ginatago naton nga kabugatan kita lagi diyan kahibalo. Kay wai naton ginapahibalong iban, but we are so burdened by these particular things. Nakita na abyan sa Ginoo. Bisan hindi makita sang iban, makita ina sang Ginoo sa kabangdanan nga ang mata san Dios, the eyes of the Lord run to and fro. Kita niya ang kaibuturan sang aton kalag. Hindi kita kapanago sa Ginoo. So He sees and knows every burden. Pero ang matahom pag-inabyan sa kay Jesus Christ, amo ini, no burden is too heavy for Him to carry for you. Wala iabyan sang mabugat nga palasanon para sa kay Kristo nga hindi niya madala. Kung ano man ang ginapasaan mo subong nga burden o kung kabugatan, i-unload sa iya abaga and He will carry that for you. Amo nang iya invitation, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Why ko abyan kay balos ang imo burden sininga aga? Why ko kay balos ang imo ginapasaan? Pero nga ako ni hambal sa imo, you can unload that to Jesus Christ. Pwede mo na maula sa kay Kristo, kay kamag-an sina nga palasanon para sa iya. And then number two, the invitation is personal. Come unto me. Wala si Jesus Christ nagsilinga, come to a philosophy. Wala man siya naghambal, come to ceremonies. Kadto di sa mga seremonyas, kadto di sa simbahan. Ang hambal lang yan ni Kristo, come unto me. Palapit sa akon. Ang Christianity abyan, hindi na siya kay mga rules, hindi na siya kay mga kasuguan. Agod nga magkristohanon ka, hindi kinanglan nga may tumanon ka nga rules o kung may tumanon ka nga mga kasuguan. Christianity is about a relationship with the living Christ. Relasyon ina sa kay Kristo. Nagsiling siya, come unto me, kari sa akon, come to my person. Kaya abyan si Kristo lang ang makapatawad sang aton mga sala. Wala sang iban nga makapatawad, pari man o kung pastor man o bispo man o kung santo papa man. Si Kristo lang ang makapatawad sang aton mga sala. Kag paagi sina siya lang ang makapamag-an sang aton ginapasaan nga mga burdens. Kag si Kristo lang abyan ang makahatag sang kalinong kaupod sa Dios. Naghambal siya, my peace I leave with you and my peace I give unto you. Si Kristo lang abyan ang makasatisfy sang aton mga deepest longing sa aton mga tagipusoon kag sa aton mga kalag. Damo sa mga tao nagapangita sang rest sa kamanggaran, ti hindi na abyan makahatag sang pahuway ang kamanggaran daw halos nagadugang lang ina sang aton kabudlayan sa kabuhi. Ang iba nagapangita sang pahuway sa entertainment, sa success, sa education, sa pleasure, pero sa gihapon nagapadayon nga restless. Ang hambal abyan ni Saint Augustine, our hearts are restless until they rest in Christ. So, palapit sa kay Kristo. Personal nga invitation, come unto me. Kaya kung magpalapit ka sa iya, hatagan niya ikaw abyan sang pahuway. Aring iya nga promise, number 3, ka mag-close kita. Christ promises rest, and I will give you rest. Tanawa ang certainty. Why siya naghambal nga, base mahatagan ko ikaw sang kalinong, I might. Why man siya naghambal nga, I will try. Wala man siya naghambal nga, maybe mahatagan ko ikaw. Ang iya nga hambal, I will give you rest. 100%, 24/7, kung magkari ka kay Kristo, hatagan niya ikaw sang pahuway. Kag ini nga pahuway abyan, nag-include ini sang rest from guilt gikan sa imo mga kasalanan. Tungod sa mga sala nga nahimo naton batok sa Dios, nahadlok kita sang penalidad sang sala. Pero kung magpalapit ka sa iya, wala na penalty ang imo nga sala. Kay hilwayon niya ikaw sa tanan nga guilt of sin, hatagan niya ikaw sang kabuhi nga walay katapusan, hatagan niya ikaw sang pahuway abyan. And then, rest from striving. Basi abyan, dugay ka na gatingwa nga maluwas. Amo na ginatuman mo gid kasuguan, amo na nga reliyoso kagid. Pero abyan, bisan ano mga strive, hindi ka maluwas. Maluwas ka lang kung magpalapit ka kay Kristo, come unto me. Because we are saved by grace through faith and not by our own works. So pahuway nagikan sa imo paghimakas abyan. Palapit na kay Kristo, tuuhi siya nga manluluwas. Agud nga mabato ni mong kabuhi nga walay katapusan, kagpahuway abyan sa imo kabuhi. And then, rest in life's trials. Kabaloy ko abyan nga sa inyo nga nagapamati sini nga adlaw, kadamo gid sang trial sa inyo kabuhi. Kapigaduhon, kamudlayan, balatian, mga problema sa panimalay abyan, damo gid kadamo sa mga trials. Pero abyan kung magpalapit kita kay Kristo, hatagan niya kita sang pahuway gikan sa mga trials and tribulations sa kabuhi. Well, the storms may continue. Pwede nga magpadayon ng kabudlayan. But Christ can give peace in the midst of them. Ang labi katahom abyan amo ini. Hatagan niya kita rest for eternity. Ang tanan nga nagtuo kay Kristo, naghinulsol sa iya sala, nagbaton sa iya nga ila personal nga manluluwas, may pahuway nga dayon sa eternidad. Ang nagtuo kay Kristo, ang nagsalig kay Kristo, may ara assurance of everlasting life. May assurance kita iya sang everlasting life. Madami nga salamat sa mga pagpamati abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

0: Bangod sa bugay, naluwas kita. Hilikuton nga ginasakdag sang Conservative Bible Believer Ministers Fellowship Incorporated. Ini nga programa nagapahayag sang dakong mensahe sang Dios sa kaluwasan para sa tanan.
1: Maingaga mga biyan mo ito. Pulong sa Dios. Maga padayon.

nabala naton nga sa chapter 3 Galatians, ginadala kita sa alagad sa Dios nga si Pablo sa ginatuwag naton lesson to learn from the past or from the Old Testament. Awer kitang tanan nga si Abraham, makita naton sa daan nga katipan. Samtang si Pablo gasulat sa Galatians chapter 3, gin-quote niya ini. Iyang ginatudlo ka ginadepensahan ang doktrina nga wala nagkambyo halin sa una hasta karon kagina amuhang grasya sa Dios. Grace from start to finish. Faith from start to finish. Rason nga ang Biblia naghambal, Abraham believed the Lord in Galatians 3 verse 6 and God credited it to him as righteousness. Take note nga si Abraham nagatuo sa Dios, nagasalig sa Dios, kag ang Dios and he, not me, not the reformers, not anybody, but God himself credited it to him as righteousness. Hindi niya budlay patihan nga doktrina. Budlay lang ni tunlon sang iban. It's not difficult to understand. It is sometimes difficult to swallow by some people, especially those people who think that in some ways may ara sila partisipasyon o kaya contribution sa kaluwasan. Ipakita diri nga alin sa daan katipan hasta sa bagong katipan ang Dios wala nagakambyo sa iyang pagka-Dios, kag wala nagakambyo ang Dios sa iyang pagpanudlo. Rason katahom sini nga bersikulo ang aton unang amay si Abraham nagasalig sa Dios, kag ang Dios ginhambal diri, he referring to God credited it to him as righteousness. Sinugin mula kita maga supak sang Dios ini. Our job here is to understand nga ang Dios na satisfy sang pagsalig ni Abraham sa iya kabangdanan nga ini gin credit sa kay Abraham bilang pagkamatarong. Or pagi sini siya ay gin pagkamatarong. That's why gin correction na naton ang tinaga nga naga pagkamatarong kag gin pagkamatarong. Base sa pagsalig pagtuo ni Abraham sa Dios, God credited it to Abraham as righteousness. In other words, ginpakamatarong siya sa Dios. Now, siling naton sang gina-extend ining grasya sa Dios kay Abraham, nag-remind ini sa aton that this grace is expressed in radical promises. Mga hambal ta radical, it means foundational, sadsaran, balasihan. Na munang tinaga nga radical. This grace is expressed in radical promises. Paano ina? Bangod kay ang offspring ni Abraham will be as numerous as the stars in the sky. Kag baras sa kadagatan. Kinaiya radical na iya. Na makatilingalay na. Numerous as the stars in the sky. Silang naton, this is stout. This is great. This is strong promise. Considering mga biyan mga kuturan, nga kung aton panumdumon, si Abraham sa sining ation 99 na iya edad.

0: nabalantaman kung anong capability sa isa ka lalaki na 99 years old na in terms of health niya, kagbisan ang iya pang ikasarang sa ginatawag naton sex. Dugang pa, si Sarah, iyang asawa, nubinta na iya edad sedra nga ang bata nagaabot nga amo si Isaac. Genesis 17:17. Panawag naton unthinkable, unbelievable. That's why sinaton radical promises. Hindi na kinahanglan nga magsulbad kita sang mathematics ining ginatawag nga kaangay sa kadamuon sang bituon kagbaras sa kadagatan. We don't have to do the math on this one. The prospects for offspring were not looking good. But this promise was not really about Abraham and Sarah. Ina importante gid nga hindi malansang ang aton pangunahuna sa mga tuon kita sini sa kay Abraham lang kay Sarah. Dumdumon tagin. As I said, this promise was not really about Abraham and Sarah. It was number one about God. It was number two about His grace. It was number three about His promise. Sa Genesis 15, mabasa naton ang covenant about the covenant God made with Abraham. Kag nabala naton nga sang ginhimo ini sang Dios nga covenant, si Abraham ay natulugan. Iti damgo ini, dream ini, vision ini ginabalmay mo. Nagaagi lamang ang Diyos, only the Lord passed between the pieces such that He made the covenant. And He did it based on His grace, not Abraham's works. Abraham's righteousness, according to Genesis 15 verse 6, was credited to him. By grace alone, God blesses His people. Pero paano ini nabaton ni Abraham nga pakamayo? Of course, siling naton through faith alone. God's people receive His blessing. Di tagid magpagkalipatan that grace is not earned. Di mo ni maangkon paagi sa pagpaninguha, pagpaningkamot. Abraham simply believed God and it was credited to him as righteousness. He did not do anything. He believed something. He believed someone. And that is God. Ginhambal ni Pablo, mga utol, gin-address niya ni the relationship of Abraham's righteousness to his circumcision. Nga makita sang Romans chapter 4, 9-12, bahin sa kasulatan nga naga serve as a commentary on Galatians chapter 3, namangkot si Pablo. Siling niya, in what way then was it credited while he was circumcised or uncircumcised? You must understand that it was not while he was circumcised, but uncircumcised. Romans chapter 4 verse 10. Napaka-importante nga intindihon naton nga ang pagkamatarong was not credited to Abraham after he was circumcised, but before he was circumcised. Abraham's faith was the crucial point siling natin. kag makita tanisbang kasulatan nga amo gini pirmamente, this has always been the case. Rason nga ang Hebrews 11 verse 4 naghambal sa aton nga ang sakripisyo ni Abel, Abel's sacrifice, was more, the Bible says, acceptable than Cain's due to his faith. Importante ganyang pagtuo. Kag intindihon tagid na ang pagtuo hindi ninaghalin sa imo. You cannot produce faith because you're dead in sin. Maathag sa Ephesians 2:9, for by grace we are saved through faith. That's not of yourselves. It is the gift of God. So, faith is a gift from God. Just like repentance are all gifts from the Lord, ginahatag ini, mag-aabot ini sa tanan ng mga pinili sa Diyos bago man lang sila mapatay. So, amuning clear teaching sa Biblia, faith is coming from the Lord. That is why si Abel, intindihon tagid, na ang iyang sacrifice was more acceptable kumparar kay Cain bangod sa iya pagtuo. Kag ini nga pagtuo ni, regalo man ini sa Dios, sulo sa Ephesians 2:9. Amo man si Enoch, pagtuo gihapon. Amo man si Noah, amo man si Abraham, amo man si Sarah nga asawa ni Abraham, amo man si Isaac, amo man si Joseph, amo man si Moses, amo man si Rahab sa kabigaon nga babae, amo man ang mga godly judges, godly kings, godly prophets and others throughout the Old Testament. Nakabaton sila, they receive God's blessings through faith, not through what they did. Pagtuo. Hebrews 11, tama ka manggaranon sa kamaturan. Kaya ginatawag ni nga glorious na kamaturan. Kay dirigin hambal gid. Mathag. Siling sa Biblia. Now, without faith, it is impossible. Take note of the word impossible. Without faith, it is impossible. Pero hindi mo pag-intindihon nga ang faith nag-origin sa imo. This is coming from God. This is faith. This is gift from God. Nga ginhatag sa imo. Agud ikaw makahinulsol kang magtuo kay Kristo Jesus. Now without faith, it is impossible to please God. Because the Bible says, for the one who draws near to Him must believe that He exists and rewards those who seek Him. Clear gid niya katama. Hebrews 11 verse 6, it's through faith alone that we receive God's promise. Kanong dumuntabla ng analogy nga kung may isa katao nga manggaranon, kag ga-offer ining manggaranon sa imo, kag sa imong pamilya, sa isa ka balay puloyan. Wala bayad, no strings attached, kag wala kasang mahimo, kag himuon para sa naghahatag sa imo. Kag ini nga balay, it's under your name. Kag again siling ko, wala kagid siyang mahimo agud buligan mo ang manggaranon nga naghahatag sa imo sa balay. Wala. The only thing you can do is trusting the promise of this wealthy man. Amo nang mahimo mo, magsalig ka. Amo lang ginang mahimo mo. The only thing you can do is trust the promise. So no, sa sinang analogy, nagatudloy na sa aton that through believing, you will receive. through trusting. That is another word for believing. You will receive. But this is the truth na nagpalisok. This is the truth that turned Martin Luther's world upside down. Interesting man. Magatuon sa mga tao, sa mga nangliligan, bisan ini wala sa Biblia. Pero kung magtuon ka church history, hindi mo ni mapalagyuhan ini si Martin Luther. Ugod atong mabaluan, lipot nga pag-remind sa aton sa kabuhi ni Martin Luther. Ini balang Habakuk chapter 2 verse 4 sa daan nga katipan. Bersikulo ini mga utod nga kun siya din ginmit lang, gin-quote ni Apostle Paul sang nagsulat siya sa Galatians chapter 3 verse 11. Anong hambalda sa Galatians 3:11 nga kun siya din gin-quote inahalin sa Habakuk chapter 2 verse 4. Walang Biblia naghambal, but the righteous one will live by faith. Take note of that. The righteous one will live by faith. Sang nabasa ini ni Martin Luther, ang Habakuk chapter 2 verse 4. Para siya santo, nagapuyo sa monastery. Kag isa siya kamong. Sang iyang nabasa ini Habakuk chapter 2 verse 4, hindi niya ni naintindihan sa tungat yun. Sa ulihi, si Martin Luther, mga utod, naka-experience siya sang masubo kag masakit na panahon bangod kay nagmasakit siya. Kag dugang pa sa iyang balatian, nagkaroon siya depression. Bantayanan man ni nga mga klaseng sakit ni. May lain ka nga sakit, may depression ka pa nga balatian. Sa subo nga panahon gani, ang suicide komo na dire sa Pilipinas. Kag kun panilagan mong mga expert, pirmi dayon nga pamangkot, anong kabangdanan nga naghikog diyan. May problema na siya, depressed ba ni siya? Muday na, di dayon paglipatan ang word nga depressed, na depressed ni siya. Kay kalabanan siya nagcommit suicide, depressed. Kung kaisa nga rason sang depression ay patag sa paghigugma. Broken relationship. Kag kung kaisa hindi niya mabatsyagan ang gugma sa iyang ginikanan o kung pamilya. Nag-remind sa aton nga, bisan sa aton pamigaduhon lah. Tani, ang paghigugmaan ay gid sa pamilya, mga ginikanan. Sa kasako, ta, di aton paglipatan, istorya ang kabataan. Mga kabataan aton karon tuloko mo daw okay lang. Pero gali, dalom na yung problema. Silingan namon sa nangliligad lang. Silingan namon ang ligad lang. Daw kanami man nga bata, daw kabuot man. Bigla lang naghikog, nagbitay. Ang lubid siyang kanding, iyaman ginbakiruhan. Amo man nga lubid yung gamit niya pagbitay niya. Dalom gali niya problema, may depression gali siya. So si Martin Luther, nagbalatian, kag nagkaroon depression. Budlay ini kag sang natabo ini mga bermukturan. Ginapanumdom ni Martin Luther yang kaugalingon nga idalom sa kasingkal sang kaakig sang Dios. Nagahigda siya sa iya country didto sa Italy sa Santo nga Dios. Puno sang kahadlok ang iyang kabuhi nga siya tungod siyang balatian, kag depression, mapatay siya. Kag siyang nag-abot ini, nga balatiyagon, puno siyang kahadlok, Luther found himself repeating over and over again. Anong ginasulit-sulit niya hambang? Sila niya, the righteous will live by faith. That is coming from Habakkuk chapter 2 verse 4. Nga gin-quote man ni Pablo sa Galatians 3:11. Mga utod, si Martin Luther nag-ayad sa kaluoy sa Diyos. Nag-ayad siya, naka-recover siya siyang sakit, kag-depression. Kag pagkatapos siya na nga nag-ayad siya, nagkanto siya sa Roma. Kabisita siya sa isa ka famous na simbahan sadto nga Dion. Kag ang papa sa sadto nga adlaw nagapromisa. Ang yang promisa na hanungod sang indulgence nga paagi sini mapatawad ang mga kasalanan of any pilgrim who mounted the tall staircase in front of the church. Sa tubangan lang sina nga church nga famous, gapromisa yang pop mapatawad imong sala kag bisan pang sala sang iban. Basta musaka ka sining staircase na nga taas-taas, pero antes ka magsaka, mabayad ka kwarta, kag dispis musaka ka sining hagdanan, kag ang imong sala, kag ang mga sala sang iba ni mong mamahal sang kabuhi, mapatawan. Grabe ni nga promisa sa Pope. Sang nabatian ni sa mga tao, including Martin Luther. Nagdalaganay sila pakadto sining staircase para musaka. Kag nagasaka sila nga nagaluhod. Kag nagapakita nga sila gaampo. Kag hindi lang nagaampo samtang galuhod, gahalok pa sila sa stairs samtang gasaka. Ang anak ni Martin Luther nagsulat sa ulihi, in addition to that, nagsulat siya na hanungod siyang experience sa iyang papa nga si Martin Luther. Hambal niya, as his father Luther repeated his prayers on the staircase, the words of the prophet Habakkuk came suddenly to his mind. The just shall live by faith. The just shall live by faith. Insigida, miuntat siya saka nga nagaluhod, miuntat siya pangamuyo, kag ning balik ini si Martin Luther sa Wittenberg University, Germany. Kag ini amo ang iyang ginatawag balasihan, the chief condition of all his doctrine. Doktrina na halin sa Biblia, the just shall live by faith. Naghambal si Luther. Siling niya. Antes nag-abot adto ng mga tinaga, before those words broke upon my mind, the just shall live by faith, I hated God and was angry with God. But when by the Spirit of God, I understood those words, the just shall live by faith, the just shall live by faith, then I felt born again, like a new man. I entered through the open doors into the very paradise of God. So, intindihon tagid ni? Ngining words balang nga born again, hindi niya religion, ah. Hindi niya Christian organization. Maghamba lang ni ka born again, that means born from above. Ginatawag nato ning spiritual birth. Kagang author sini siyang spiritual birth, ang Holy Spirit. Amo ning word nga born again, spiritual birth, born from above. Hindi ni naintindihan ni Nicodemus sa piyak sa iyang kaalam. tungod kay secular, literal ang iyang pag-intindi. Nga imposible gid man nga ang tawo nga dako mubalik sa tiyan siyang iloy. Kagibataon sa liwan. Di niya nintindihan ang ginatuwag spiritual birth. Mga utod siyang Diyos, hindi ka matingala. Nga damo mga maalam sa kalibutan sumong. Makabasa sa Bible, hindi siya kaintindi. Kung kaysa ginagamit ng bersikulo, suited para sa ilang gusto. Hindi God-centered ang panglantaw. Kundi ginagamit na kung isang mga bersikulo defense mechanism para honoryoso sila, mabuhot sila. Pero balikan tagini ang kay Martin Luther na conversion. Naging gamit diri ang Habakuk. Naging quote niya sa Galatians, the just shall live by faith, the just shall live by faith. So faith alone, pagtuo, kagini nga pagtuo halin sa Diyos, regalo sa iyong mga pinili. Ang Biblia, matag siya. Si Abraham nagasalig, nagatuo sa Diyos. And according to the Bible, it was credited to him by God as righteousness. Sa iyang pagtuo sa Diyos, siya ginpakamatarong sa Diyos. Na-satisfy ang Diyos. Wala nag-require ang Diyos kung anong mahimo niya, kabisan anong himo niya, siling sa Biblia, trapuhan lamang ining tanan sa tubangan niya. Believe God and it will be credited to you as righteousness. That's all. Mamangkot ka, that's all? That's all. But remember, it does not lead you to practice sin or a license to practice sin. Basi magsiling ka, pagtuo mo nga niya, pagkatapos na, pagusto ta sang sala. You're using it as a license to commit sin. No. We become righteous before God through faith in Christ. And this faith is expressed in radical obedience. Again, expressed in radical obedience. That's what happened after Abraham's faith was credited as righteousness. In Genesis 15 verse 6. He was circumcised. He obeyed God because of his faith. Yes, he was justified by faith. But he also lived obediently by faith. In Genesis 12, right after God promises Abraham great blessing, the patriarch left his father's land and everything that was familiar and went wherever God told him. He lived in tents. As a foreigner in the land of promise, Hebrews 11:9. Then in Genesis 22, God told him to sacrifice Isaac, his only son. And also he obeyed. He took his son and raised the knife to sacrifice his only son. He was going to do it. But when God said, don't do it, you pass the exam, he also obeyed. So radical obedience. God bless you. God bless you. I hope you trust the Lord Jesus Christ, and therefore you must obey Jesus Christ. The evidence of true saving faith, the evidence of saving grace is obedience. God bless you.
1: Salamat sang inyong pagsunod sining Hilikuton. Tubtob sa dasun nga Sabado, alas 7, tubtob alas 7:30 sa aga sa sining estasyon. Kaupod kay Pastor Warlito Monsalud, ini ang bangod sa bugay, naluwas kita.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Mayugid nga aga sa inyong tanan sa among mga abyan kaginigugma na nagasunod at nagapamati sa inyong atong program sa saran sa kabuhi. So salamat sa mga kauturan sa La Castellana Fundamental Baptist Church na nagapangamuyugid at nagasakdag sa inyong atong program. Kabisan pa sa management sa DYBS 12:30 sa lisuan sa inyong mga radio. Ginadayaw naton kay ginapasalamatan ang Ginoo sini nga mga pribileyo nga ginhatag niya sa aton. So gani salamat gid kag bisan pa ginatamyaw naton ang naga-celebrate sang ilang birthday subong adlaw kag bisan pa buas kag sa nagligad. So kabay ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo kag bisan pa sa mga listeners naton diin man kamo na pamtang karon. Apang salamat nga malabot kamo sang kamatuoran sang pulong sang Ginoo. Paagis ning aton waragwagan diri sa DYBS. So ginadayaw ginaton kag ginapasalamatan ang Dios sa sina. So sa sini nga aga padayunon naton ang pagtuon sang pulong sa Ginoo diri makita sa Ephesians chapter 4 nga sa gihapon sang nagligad nga Domingo gin pamalandungan naton ini. Ano sini sa balaan nga kasulatan? Basahon ko lang sa gihapon. Ini ang verse 3 sini nga ta verse 5. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope in your calling. And one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Mga utod, padayunon naton ang pagtuon sang pulong sang Ginoo, ang ginatawag na building unity in the church, no? Building unity in the church. Ang pagtukod sang pag-isa sa simbahan kay madamo karon nga kasimbahanan nga wala na nag-aisa. Damo na sa mga organization karon nga wala na sang pag-isa. So balik kita sa pagtan-aw, pagpamalandong sang pulong sang Dios kung ano bala ang natawag nga pag-isa, no? Or unity. So diri nakita naton sang nagligad nga ang unity emphasize gid ni Apostle Paul nga may ara ginatawag exhortation, may mga advantages or encouragement, comfort sa isa ka grupo or most especially sa church. Ikaduwa ang ginatawag not only the exhortation, ari kita sa ikaduwa nga bahin ang ginatawag the explanation of building unity in the church. Anong pag-explain sini sang balaan nga kasulatan about sang natawag nga unity? So siling sang Biblia, siling sang verse 4 makita naton dira. There is one body and one spirit, even as ye are one called in one hope of your calling. Mga utod, ara ang natawag explanation. Una sinya da, the explanation of building unity in the church because we are one. Amo na nga ang isa ara ang inatawag nga unity. That's why sa mag-asawa, sa bana kag asawa, mahapos ang pag-unite because siling sa Bible ang duha gin isa sang Dios. So sa church lain-lain ang aton nga handom, lain-laton aton batasan, lain aton kinaiya. Pero nga ang gina-demand ang natawag unity because we are one in Christ. Bangod isa kita kay Kristo. Say, bangod isa kita kay Kristo. So amoy na nga hindi mabudlay ang pag-practice sang unity sa simbahan kung you are a matured Christian because we are one in Christ. Bisan sa organization, mabudlay ang ginatawag pag-isa sang isa ka organization kun ang hindi kamo parariho sang mga handom palananawon or lain-lain nga mga doctrines. Oh, labi na gid sa mga pastors, di ba? Mabudlay. So damo sa nagakaguba nga mga organization karon tungod sa natawag nga lain-lain ang mga or wala sang natawag pag-emphasize sang natawag unity. So importante ini. Amo ning pag-explain sa Bible, sila ni Apostle Paul, nga ang simbahan dapat mag-isa because niya we are one in Christ. Oh.
Say, silingani sa Malanya kasulatan, babudlay mo mag-isa kung wala nagahilisugot, di ba? Why nagatingob? Tamo man na, nga because we are one in Christ, so, you are responsible sa ginatawag pag-practice, sa ginatawag or pag-isa sa mga andom. Labi na gid kun kaisa sa mga plano sang pastor. Balukang mga pastor ya, ang handom sang simbaang, handom sang mapastor, about sa ministry, about kung paano magdako ang ministry, paano nga mag-improve, paano magtubo ang ministry. Ti kun hindi inapagbuylugan sa mga members, no? May mga problema gid, may mga kakulangan gid. So muna nga ang simbahan or ang church, ya tawagin ni the body of Christ because ang body, there are so many members. Diba? Ang may kamot, may dalunggan, may parts ang lawas ng tao. Amo man ang simbahan. Lain-lain ang aton mga hiyas, lain aton abilidad, lain-lain ang aton talento. Pero because of Christ, we are one. Ara ang natawag nga unity. Say, kung anong ginasilisugot, amo na gani sa may organization, may mga rules, di ba? May mga bylaws. Kaya amo nang aton para tukuran, amo nang ginasunod. So kay kun magpinagustuhan ay lang, kundi hindi mo mabudlay emphasize ang natawag nga unity. Kaya mo man sa church, di ba? Gabi na gid ko registered ka nga church, may ara na siya nga mga bylaws. So, the explanation, because we are one. Ikadua, because we are organized. Tang lawas sang tao, kung organized ni, wala sang mag-cooperate, ano matabo? Dali sang course ang natawag, balatian, kung may mga stagnant, may mga damage ang mga parts ang tao. Diba? Amo na ginatawag nga sa ulis, siyang doktor, ang imo balatian, komplikado. Sa isa lang kabagay, na damage, na umid ang tanan. Ti amo mana gali sa church. May isa lang hindi mag-cooperate, damage, madamo sa madamage. Sa organization, may isang hindi mag-cooperate, damo sa madamage. Say, ti amo mana sa panimalay. Say, isa lang ka bata maglain, maglisa, damage ang bilog na pamilya. Affected. So, importante gali ang unity, most especially sa ginatawag nga mga Kristuhanon. Sa mga tumuluo, kag ang church, dumdumo naton that the master of the church is Jesus Christ. Kung ang church nagailinaway, kung ang church wala nagaisa, sino ang mahuyan, sino ang maapektahan? Ang ngalan sa Ginoota. The Lord Jesus Christ nga ginawalita, ginabos naton sa atong kabuhi, no? Ginapabugal ta sa kabuhi ang Ginoota. Pero sa kamatuoran, gali, kung ang Kristuhanon, ang mga followers ni Kristo, wala nagaisa, anong matabo, maapektahan ang ngalan sa Ginoota. So, the explanation of building unity in the church, because we are one. Ikadua, because we are organized. And then ikatatlo, because we are ordained. The word ordained means we are officially make someone as a ministry or minister. Gintangdo kita. Amo na nga kung pastor ka, hindi iya nga nagtuhaw ka lang or nagdamgo ka lang pagkaaga, pastor ka na. Say, ang pagkapastor, pagkaalagad sa Ginoo, kung i-ordain sa Ginoo, gintawag kita sa Ginoo, di ba? Amo na ang mga tao nga kung tulukon mo lang, do hindi ngayon magpastor, may mga tao nga kisa daw hindi takos magpastor, pero because ang sang natawag calling sang Diyos naton, no, ginagamit sang Ginoo. Amo na nga hindi man na siya paalam-alam, hindi man na siya pagwapugwapong pagkapastor, kundi nga sa gihapon, amo, talupang dun tagid, nga ang ginatawag pagkaalagad sang Diyos, calling ini sang Diyos sa ato. Amo na mga hinigog mga kamatuoran, no? Kamatuoran, nga sa diin, ang ginatawag explanation sang unity, because we are organized. Organize kita, ang lawas kung hindi organize, ang kamot wala ga-cooperate sa tiil, ang dalunggan wala ga-cooperate sa ulo, ano matabo? Tamo mana. Ang simbahan dapat nga organize then ordain. So ikatatlo dira, not only the
the encouragement or the exhortation of unity, the explanation of unity, and then ikatatlo, the essentiality of building unity in the church. Magsinggani kita essential. From the Greek word ousia, it means being substance or essence. Essentiality, the quality or qualities that makes a things it is. So, importante, kinanglanon. Oh, di ba? Amo na nga sa isa ka-organization, no, may ara nga, mga leaders, organize. Sa ano matabo kung wala sang unity? But because of unity, it is essential for what? For progress. Te, may isa ko ka-leader, ka-politiko gin pamangkot, how about sang nagakatabo sa Senate subong kung ano ang effect ini sa aton pungsod, niya kadako-dako sang efekto. Oh. Wala sang natawag because sang ginatawag nga pag-iya-iya. Wala sang unity. Dua ka-faction ang natawag nga Senate naton mga utod. Say, amo man na sa church. Amo man na sa organization. Oh. Kung wala sang unity, hindi mag-progress. Oh. Wala kagabuylog, wala kagaisa, wala progress. So, because unity, it is essential for what? For progress. Oh. Amo na mga inigogma, ang simbahan nga naga unite ang mga members, anong matabo? Naga-progress. Ano sila sa Mateo 12:25? And Jesus know their thoughts and said unto them, every kingdom, tanda naton, every kingdom divided against itself, it is brought to what? To desolation. And every city or house divided against itself shall not stand. Hindi magatindog amo si ni Kristo. Niyang nagaiya-iya, ang wala nagaisa, wala nagatingob,